0: 92.7 FM का ज्ञान और सिरी 93.7 FM की नॉन ए टेलर स्विफ्ट शेक इट ऑफ 3:10 AM 8:00 दैट सॉन्ग वाज ब्रॉट टू यू बाय बिग शॉट हॉट डॉग बिगाती सलासा स्वांग सबुलसा Jason Steele pa rin ang inyong kapiling sweethearts hanggang alas 9 ng morning on this very beautiful first day of October. Webes! Papunta na naman tayo sa weekend, ano? Halos, ano? Ang bilis ng panahon! Ang bilis na magbabalik ng araw. 85 na lang ba? Oo. Bago magpasko, ay talaga naman! Napakabilis! Bagay, nakaka-excite din naman, ano? Kahit ang mabilis na magbabalik ng araw, nakaka-excite din naman na makakatanggap na naman tayo ng regalo. Pero nakaka-excite din, di ba? Na makakatanggap din naman tayo ng bonus. O kaya 13-month pay, maalin man dun. Di ba? Yun ay pinagpapasalamat yan. Di ba? At dapat nagiging excited tayo lahat. Pero excited din tayo kasi may mga babayaran tayo. Ang tanong, excited ba talaga yung nararamdaman mo? excitement ba talaga yan? Kasi may mga babayaran ng mga deadlines. Di ba? Yung mga ganun tipo. Pero at least meron, di ba? Mabuti na lang na meron tayong pambayan. Di ba? Nakaka-excite din kasi syempre may handaan na naman. Yung mga baboy natin mga inaalagaan dyan o kung ano mga hayop-hayop na inaalagaan natin dyan. Di ba? Para ma-enjoy o ang Christmas celebration. Bisitahin mo nga, tinan mo, uy, dako-dako na. Di ba? Ganun tipo, ano? Siyama naman, bungas-bungas pa rin ang ating text lines just in case lang you get your shoutouts in you. I-forward nyo sa akin yan, ha? Adelina, 0961-892-4927. Ang Regency Taxi, ang Kai 4408, si Alexander Israel. Magandang umaga, mga sweethearts, sabi niya. Shoutout, Regency Taxi, ha? Alexander, good morning! Nangikinig lang po ako, wala kasi akong load. Maka-text ka naman. Baka wala kang data. Ano? Oh, maraming salamat po. Patayin lang sa pagpaminaw, di handapita. Alright, 15 under 8, magbabalik tayo with more. Still with me, ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Hey, ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima kang magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then, di ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Bang, dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon, mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest. Mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bugidor 33 minutes after 8 o'clock early to sleep for you with the Bong Dance Song was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit 27 pesos SRP lang. Ang Raptor Taxi, si Vincent Octubre, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? At saka kay Lady Emma, ay puntang! Dagang salamat! Yung mga tagalabasan din, nakikinig sa atin, sina Vera, Balandra Gato. Yun! Thank you, ha? Kamusta ang inyong mga umaga? Namahaw na muntan nandi, ha? O, kung wala pa namahaw, kung sa pagihulat. Ha? Luto, no? Luto. O, yun ang inihintay. Magandang umaga, shoutout kay Kokoy, ganda kay Inday, kay Alming, kay Vivian, mga taga City House, Malanang Upol. Good morning, ha? Efren, good morning. Si Sir Jimmy Coloso ng Norman Transco Taxi. Lakas sa kanya monitor. Maayong buntag, Sir Jimmy. Stay pogi, ha? Ito na muna, 8:35 na. Alamin muna natin, ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon?
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Anan ito na. Nasa linya natin si HBG Noel, Kompati Aranco ng Heart Taxi Noel. Mayong buntag.
2: Magandang umaga, Jason Steele. Magandang umaga, sweetheart. Yung mga papasok ng Cagayan de Oro na dumadaan ng Diabora Extension, maluwag na maluwag yung kalsada, maliban lang sa may basang kalsada. Dahan-dahan lang po tayo kasi malakas pa rin yung tubig dyan. Marami pang may basa. Lalo na sa nagmumotor, bakal-bakal lang po. Daan tayo ng Nazareth, going to Rotunda, maluwag yung kalsada. Rotunda, going to Masterson Avenue, maluwag paakyat. At sa pababa naman, bagyang may pagdami yung sasakyan, pero tuloy-tuloy pa rin pagpababa, pabunta ang Baminta at Rotunda.
0: Ayun na! May pasayaro ka ba ngayon?
2: Kabababa lang dito sa may DSWD.
0: Ayun, very good, very good. Sige, meron na ulit sasakyan yan, sigurado. Sige, maraming salamat sa iyong update, sa iyong traffic update. Thank you at ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Noel, Kompati Arangon ng Hard Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Nako si Heart Pasada Group, Noel Kumbate Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic Alamin. Heart.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Dari 2.7 Hot FM ka gayan the aur city Dari 3.7 Hot FM ke no hey 848 aur sathi chahte na playtime entertainment born for happiness. Isang magandang umaga muna. Teka muna. Ay, yung mga nakikinig sa atin sa may SMK, SMK Ukay Ukay. Good morning sa inyo lahat dyan. Ha. Maraming maraming salamat sa inyo pagpaminaw. Happy birthday to... Ay, birthday niya? Hiring to. Hiring. Hiring ng tagakain. Baka naman hiring to ng tagakain, ha? Bake in a man. Pwede ba kami mag-apply? Happy birthday kay Sir Sidney Galicia today. Happy birthday, Sir Sidney! Okay. Ah, baka hiring ng tagakain to si Sir Sidney, ha? Andito lamang po yung mga applicants. Pumila lamang po ng maayos ang mga aplikante ng ng birthday celebrant. Ha? Happy birthday, Sir Sidney Galicia. Ayan, happy birthday today. Ang wish ko at ang wish namin sa'yo ay sana'y matupad ang lahat ng wishes mo. Karate sa lahat naman nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays today. Happy birthday! Ngayong buwan, unang buwan ng Oktubre. Ha? Yan din ang wish namin sa inyo. Ipatupad ang lahat ng mga wishes ninyo. 8:49, final break ng ating program. Magpapalik pa tayo siyempre, huli mga minuto ha. Kaya naman, hoy, panahing gihapon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Playtime Sabado.
2: 93.7 Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor, wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para... Tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
7: Radio with heart.
1: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM kagayan de oro seri 93.7 Hard FM Muginoon, ngiti! Maraming mga misis ngayon na nakangiti. Bagong sweldo eh. Siyempre naman. Teka muna, ay ako po'y magpapaalam na muna ha. Mamaya na lang ulit tayong hapon mag-sama-sama. Alas na hanggang alas 5. Tapos yan po si Dr. Heart at si George para sa ating music from the heart, para sa ating mga paborito mga love songs. Follow niyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Of course, my name is Jason Steele at ako'y mayroong payo sa inyo. Paminaw, paminaw! Kung maghahanap ka ng kapares, aba, siguraduhin mong hindi yung laging nag-i-Ingles. Alam niyo kung bakit? Kapag nag-away kayo, mag-i-Ingles yan. Mapipilitan ka kayo mag-sorry. Oo, para wag nang humaba pa ang usapan. Padayon lang sa magpaminaw mga sweethearts. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko. Some

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Pinayuan ng Senate Impeachment Court and House Prosecutors na unahin munang ilatag ang bank record at testimonya ng Anti-Money Laundering Council bago ipresenta si dating Senator Antonio Trillanes. Sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na hindi muna mag-issue ng subpoena para kay Trillanes pero maaari pa rin siyang ipresenta ng prosecution ng voluntaryo. Kinumpirma ni House Prosecutor Terry Ridon na karagdagang testigo ng prosecution si Trillanes kaugnay ng Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth at umano'y mga maling declaration sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, mas mainam na mauna ang AMLAC witness at bank official or records bilang batayan sa testimonya ni Trillanes. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:13 ang ating oras, mga sweethearts. And another date. Very excited to celebrate this first day of October with you. This is George with Dr. Heart. Music from the heart all the way till 11 o'clock. Ang inyong mga paboritong love songs. Good morning. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Kamusta po kayo? Nag-paksi na ba ang kalendaryo?
0: Ay, oo. Nagsisimula na yung mga ano sa social media.
1: Yeah.
0: October, please be good.
1: First day of the month of October 2026. Kaya na. Pangalawang bare months na.
0: Yes.
1: Palapit ng palapit. Ilang araw na lang ba?
0: 85 days.
1: Okay, na lapit na lang. Ano, nag-aanda na ba kayo regalo para sa inyong mga minamahal? Sa inyong mga inaanak? Or nag-iisip na kayo saan kaya tayo pwede magtago nito?
0: Hide and ninong and ninong.
1: Let's play hide and seek muna.
0: Ay, ang makahanap sa akin, merong ano. Ang tawag doon sa envelope.
1: May angpaw.
0: Angpaw.
1: Yan, well, anyway, magandang morning po sa inyong lahat. Mga sweethearts natin, mga heart natics. Ayan, magkakasama na naman po tayo ng dalawang oras dito sa ating programang Music from the Heart. All the way tayo until 11 o'clock in the morning. Napakasarap na mga love songs. Sasabayan ang ating Thursday morning. At syempre, painitin natin yan sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Yung ating question of the heart, George.
0: Ay, abay, madalas natin itong naririnig, Dr. Heart. Pero bakit nga ba?
1: Bakit nga ba?
0: Bakit nga ba? Nasa huli o laging nasa huli ang pagsisisi.
1: Ayun. Never ba nauuna yan?
0: Oh, never.
1: Hindi ba nasusulat yan? Nauuna yan?
0: Tingnan natin mamaya. Kung meron tayong mabuklat na kabanata. Kung merong nasusulat tungkol sa...
1: Ayun. Pagsisisi na nasa unahan.
0: Oo. Tingnan natin mamaya.
1: Ayan, bakit nga ba daw laging nasa huli ang pagsisisi? Ayan, mauna lagi na.
0: Mauna lagi.
1: Sige, paabot niyo sa amin. Ano po ang take niyo dun sa ating question of the heart? Ang inyong views at inyong opinions? At syempre, yung mga mensahe ninyo, do text us dun sa ating text lines. Dalawa po yan, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Abay, kung naka-online ka, follow, like, and share, and comment. Meron na tayong post dyan ha, regarding our question of the heart. And message po doon sa messenger natin sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Ayan, parang kanta lang din ni Angela Bofill ito. This time I'll be sweeter. Diba? Ulahin ang tanan. Pero itong mas matindi. Coming in, here's Sherine Regis. Talaga naman, nangihinayang ka ngayon. Sayang na sayang, 9:17, you're in Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendioroy, 93.7 Heart FM Bukidnon. We're gonna make it together till 11 o'clock. Welcome dito po sa ating programang Music from the Heart. Sa lahat ng mga kaka-tune in lang, good morning everybody. It's a great first day of October. I mean, it's the second Burr month so that we are having right now for this year, 2026. Ano, nostalgic, joyous, andun na yung excitement sa mga puso natin for our favorite season ever. And that's the Christmas season. Dahil malapit na nga, ano. Start nagtigom.
1: Merry Christmas, George.
0: Merry Christmas, Doctor. Grabing advice. O, mauna tayong bumati sa kanila. Merry Christmas, everyone. You know, ang ganda lang kapag binabati ng ganyan. Kasi Dr. Hart, yung Christmas season kasi, it's all about giving, it's all about celebration, and it's all about that we are, you know, parang ipinagdiriwang din natin ang kapanganakan ng ating nag-iisang Panginoon.
1: Ayun. Mas masarap yung bumabati ka.
0: Correct.
1: Kesa sabihan kang bati kag now.
0: Dito na talaga pumapasok yung language barrier. Diba? Akala mo binabati ka. Bati ka pala. Nasa pagsasabi yan eh.
1: Oo nga. Alright, again, yung ating question of the heart. Ha? Pinag-uusapan natin bakit nga ba daw laging nasa huli ang pagsisisi. Oh. Ayan, nako naman. Eto na nga, sabi nga ng Ben and Ben, make it with you. Bakit? Nagsisisi ka na? Ayan. Yung iba naman na nandun sa sitwasyon na nag-break up sila. Eto. Nagsisisi na yung ng break. Nung nakita na nagbalik alindog, tapos sinasabi, eto lang naman ang sinayang mo.
0: Alam mo kasi yung pagsisisi, Dr. Hart, eto sa perspective ko, the reason why meron tayong tinatawag na kapag alam naman kasi natin na ano yung magiging consequence, alam mo yung mindset na YOLO, you only live once.
1: YOLO!
0: Dahil dyan, ganito lang bitaw to. Tapos nagsisi ka ngayon kasi yung outcome ng ginawa mo, ayan na. Diba? Nakipaghiwalay ka. Kala mo naman talaga, na nakipaghiwalay ka na masasad siya or malulugmok siya. Hindi. Nagbalik-alindog ang ate mo.
1: Talaga.
0: At ayan, tingnan mo. Hindi lang si ate, pati dun sa... Pati dun yung hiniwalayan din na guy, di ba? Oh, disisi ka. Mahay ka. Ikaw ngayon ang nalugmok ulit.
1: Eto na, ha? Tinitingnan natin yung meaning ng pagsisisi. Ano nga ba ito? Eto daw, ibig sabihin, regret, remorse, or repentance in English, ha? Ayan. So parang, eto na nga, nagre-regret ka kung bakit ginawa mo yung desisyon na yun. Diba? Or kung may ginawa ka, no? Na isang bagay na pinagsisihan mo.
0: Correct.
1: Nire-regret mo. Parang gano'n.
0: Oo.
1: Ay, nako.
0: Pero ako kasi naniniwala ko na lahat ng bagay naman talaga may dahilan. It's for you if it's also not for the person na involved sa situation. Para matuto kayo dun sa nangyari.
1: Pero yung iba may ginagawa nila, pinaninindigan nila kung ano yung ginawa nilang action. Di ba?
0: May ganun eh.
1: May mga ganun.
0: Totoo.
1: Pero yung mga iba din, meron ding ginagawa yan na kunwari, eto nga, pinanindigan. Pero hindi naman pala. Deep inside. Di ba? Nandun yung pagsisisi pa rin. Sige nga, tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin. Unahin natin dun sa ating Facebook page. Facebook page po natin, ha? Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Mula po kay Ate Marifel de Quito Ajes. Hello, good morning, sweethearts, Dr. Hart. Ayan, and of course, the pretty one. Hi, Miss George. Ito lang daw masasabi niya, because I've been through all of this. Lahat ng mga pagsubok na pagdaanan ko na. Ito lang ma-share ko. Think before you click. Ayan, hindi mo na maibabalik ang mga pangyayari. Yun lang po. O, diba? Nako, ang hirap yung mga ganyan. Sa buhay natin, walang...
0: Rewind.
1: Ano tawag nyan? Control...
0: Walang remote
1: control. Control Z.
0: Oo.
1: Ah, diba? Control Z, man.
0: Walang rewind. Walang redo. Walang undo.
1: Diba?
0: Lahat yan. One lalong time lang.
1: Lalong-lalo na sa mga salita natin, George. Pag nabitawan na natin yun, ayun yun na yun. Pag nakasakit tayo ng kapwa natin, ayun na yun.
0: Imprint na yun sa kanya. Sabi dito ni, ay, batiin natin, Dr. Hart, yung mga nakikinig sa atin dyan sa may Anahamon na nagbaging sa atsal na si Ate Bebe, si Kuya Boyet Justin, o si Making Dodong, ayan, si Ate Sherry Fuentes Francisco. Good morning! Thank you.
1: Sa Anahamon, sa ano yata yan? Sa Maramag? Maramag Bukid doon. Maramag! Daming maanyag dyan.
0: Ay, naagbidya po na.
1: Ayan. Speaking of Bukidnon, baka nasa Bukidnon to ngayon na nasa Cagayan de Oro ba kaya ito? Uh-huh. Happy birthday ha kay Sir Sidney Galicia.
0: Happy birthday, Sir Sidney.
1: Ayan.
0: Diba? Double celebration yung araw na ito.
1: Bakit?
0: Dahil nga, hindi lang sa we're celebrating the first day of October.
1: Mm-hmm. Birthday ni Sir Sidney.
0: Ng ating mahal na si Sir Sidney.
1: Tuwing pagpasok pala ng October ka, Sir Sidney ha. Ayan, mula naman kay dun sa ating text line 3102. Sabi niya, good morning ka Heart from Barangay Bayabas, ha? Si Glisil Grace Rojas Ligsanan. Good morning sa'yo.
0: Happy morning. Hi, Demsoy. Nakikinig dyan sa Maramag. Speaking of, si Demsoy Robles. Good morning.
1: Ayan. Ang ating tanong po, ang ating question of the heart para dun sa mga kaka-tune in lamang. Bakit nga ba daw laging nasa huli ang pagsisisi?
0: Bakit?
1: Text lines natin, George.
0: 0917-1579-927 at 0961-8924-927.
1: At syempre, pwede din kayo mag-send ha. Pag naka-online kayo, dami niyong data.
0: Oo, pwede.
1: Yung ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 9:40 is our time. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan Ilocosur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: bakit pa ba naantayin natin na mawala yung ating nararamdaman?
1: Ay.
2: If the feeling is gone.
1: And Dr. Hartat's song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Epektibo, Max Pinpisyo.
2: LMA Saison right there. That's if the feeling is gone. 9:53 is our time.
0: Naho, yun na nga eh. Nung sanang kayo pa, eh bakit hindi mo ginawa ang lahat-lahat?
1: Eh kasi nga.
0: Nagsisisi ka ngayon.
1: Sisi ka ngayon. Alam mo, siguro Dr. Hart, andun yung, dito na nga pumapasok yung sinasabi natin na yung puso kasi, mapusok. Marupok. Kaya minsan, yung kanyang sinasabi, minsan mas napapakinggan natin kaysa sinasabi ng ating mga utak. And we have been reminding naman our sweethearts na there's a purpose nga, di ba? Bakit nandyan ang ating utak sa ibabaw ng ating puso is for us to listen to it first before we go ahead and pagsabayin ng dalawa.
2: Ayun. Oo.
1: Puso at isipan natin.
2: Puso at isipan.
1: Oo.
2: Yung mga nagkakamali sa pagmamahal at sa kanilang mga relasyon, yung pagsisisi, hindi talaga nauuna.
1: Correct. Nasa huli naman talaga yan.
2: Bakit nga ba daw hindi nauuna yung pagsisisi? Kasi awkward eh.
1: Alam ka naman magbasulog ko o bagay na akong gibuhat.
2: Diba? Awkward kaya yun. Magsisi ka na tapos gagawin mo pa. Ay, nako.
1: Kumari, ay, magsisisi ako ngayon, kakain ako ng ganito. Magsisi muna ako.
2: Ah, diba?
1: Oo.
2: Kaya tinatanong mo kanina kung merong nasusulat dyan.
1: Oh, meron.
2: Wala.
1: Ay, wala pa.
2: Kasi nga, awkward.
1: Just... Akala ko pa naman, nag-aabang naman ako kasi akala ko meron.
2: Kasi mga sweethearts, pag yung pagsisisi, nauna yan, ay iba'y hindi pagsisisi yan.
1: Ano yun?
2: Ibang word yun, gagamitin natin dyan. Babala. Tsaka, anong tawag ito? Pag-iingat. Ha?
1: Pareho.
2: Yan yung mga dapat nating tandaan o paalala.
1: May mga gentle reminder. Huwag mo gawin to.
2: Huwag mo gawin to kasi ito yung mangyayari.
1: Correct.
2: Ah, diba? Yun.
1: Diba, alam naman natin eh, alam mo, as we go into this life, lahat tayo, nandun na tayo sa tama at mali.
2: Mm-hmm.
1: Pero kasi may mga bagay talaga na ginagawa natin because that's what makes our heart happy.
2: Uh-huh.
1: Tapos, kapag may nangyari, hindi, siguro, ang pagsisisi nandun, pero andun din yung thought na, ay, may natutunan ako. I have learned something of what I did.
2: Pero alam mo ba kung bakit pagsisisi ang tawag dyan?
1: Bakit?
2: Kasi, di ba, pag nagsisisi ka, pag baro ka nagawang mali, di ba? Ano sinasabi sa'yo?
1: Ayan, tuloy.
2: You see?
1: You see. We'll see.
2: O, diba? O, ginawa mo yan. Ano nangyari sa'yo ngayon? O, yan. You see? Kaya ka nagsisisi?
1: Ayan.
2: Ay, nako, Dr. Hart. Ano ba naman? Eto muna, batiin natin, ha? Nako, haba naman. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Miss George. Para sa akin, kasi nga, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. O nga. May mga desisyon tayong ginagawa ngayon na akala natin ay tama. Pero maaring sa paglipas ng panahon, ay makita natin ang mga bagay na hindi natin napansin noon. Dahil hindi naman natin kayang i-predict ang future. Hindi natin palaging malalaman kung ano ang magiging resulta ng bawat choice natin. Kaya mahalagang pag-isipan na mabuti ang mga desisyon, pahalagahan ng mga taong nasa buhay natin. At huwag ipagpaliban ang mga bagay na tunay na mahalaga. Dahil kapag dumating ang panahon na hindi na natin kayang baguhin ang nakaraan, saka natin mararamdaman ang bigat ng salitang sana. Yan po'y galing kay Yang ng Cinderella. Sabi niya, avid fan here.
1: Hi,
2: thank you.
1: Nalala ko si Miss Yang, yung mommy ni Baby Boy.
2: Ah, okay.
1: Ay, nako. Salamat dito sa thought mo, ha?
0: Talaga naman. Oo nga naman. Saktong-sakto. Diba? Pahalagahan natin kung ano yung meron tayo ngayon. Diba?
1: At ito talaga, it really captured or it really talagang encapsulated yung kanyang sinabi. The word sana. Yun yung lagi natin sinasabi kapag nagsisisi tayo. Sana hindi ko ginawa yun. Sana. Ganito ang ginawa.
0: Alright. Yun nga sabi niya, dahil hindi nga natin palagi, ha? Gusto ko yung word na palaging, nalalaman kung ano yung magiging resulta ng bawat choice natin.
1: Siyempre.
0: Diba? Kasi when we make a choice, diba? Parang minsan sumusugal din tayo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: We gamble dahil dun sa desisyon natin.
1: Alam mo kasi, Dr. Hart, yung mindset kasi natin, to see is to believe.
0: Ayun.
1: To experience is to
0: akala ko believe. To taste is to believe.
1: Ay, pwede din yun, actually. Ganon din yun.
0: Diba?
1: Diba? Kasi, yung iniisip kasi natin, kunwari, narinig mo sa ibang tao, uy, huwag mong gawin yan, ha? Kasi, alam mo, ganito mangyayari.
0: Yan yung paalala.
1: Paalala yun.
0: Warning, diba?
1: Pero, ginawa mo pa rin.
0: Uh-huh.
1: Because, sa isipan mo, di mangyayari yan. Gagawin ko to, ito try ko. Pag-try mo ngayon, nangyari yung hindi magandang sitwasyon.
0: Ah, di ba? See what happened?
1: Dito na natin.
0: See? Magsisisi.
1: Dito na pumapasok yung salitang mi-risi.
0: Ayun, karugtong pa rin yan, mi-risi.
1: See? You see, mi-risi.
0: Oras natin, 2 minuto pa bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Maghahanap buhay muna kami ni George, ha? Magbabalik pa ang dambalang George and Dr. Hart dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: 93.7 Heart FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 1021. And second hour ng ating programang Music from the Heart ngayong unang araw ng Oktubre and Thursday. Sarap pakinggan ng kantang to.
1: Tell me, where did I go wrong?
0: Ayun na.
1: Diba? Yan, saan kasi nga hindi mo alam anong kalalabasan ng mga ginawa mo.
0: Tell me. Parang paiyak na pagkasabi, no? Tell me.
1: Maalala ko, George, pinapaalala natin sa mga sweethearts natin. Diba, huwag tayo gumawa ng desisyon pag yung ating
0: sa
1: nararamdaman, diba?
0: Yeah.
1: Yung sobrang saya,
0: sobrang galit.
1: Galit, oh. Diba?
0: Kasi nga,
1: Kasi nga, malamang, no? Malamang. Pagsisisihan natin kung ano man yung binitawan natin.
0: Sabi nga, kapag masaya ka, huwag kang mangako. Kapag,
1: Ganun?
0: Kapag galit ka.
1: Napapako ba yun?
0: Oh, minsan kasi, yung kapag... kapag kasi we're overwhelmed of happiness, minsan kasi nakapangako tayo eh. Mm-hmm. Alam mo yun, yung parang, ay, happy ko ka rin. Uy, basta sa ganito, ganyan. Yun. Ako na bahala. Yung mga ganun.
1: Oo, at i-remember natin lagi na once na nagbigay tayo ng pangako, may isang aasa.
0: Correct. Pinangakuan mo.
1: Oo naman.
0: Pangakong panghapang buhay na tayo. Pero, bakit nangyari ang mga nangyayari? Kasi, minsan nasa isipan kasi natin to try things, subukan ko nga. Kasi, it might go on a different direction. Alam kong ito yun eh. Pero baka naman kapag ako nag-try, iba yung magiging resulta. Ganun din, may mga mindset na ganun na medyo, yun na nga, mapusok kasi ang puso.
1: Mapusok. Alright, tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin, George, mula sa ating text lines. Mula kay 5460. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Lahat ng nagaganap o mga pangyayari sa ating sarili ay palaging nasa kasalukuyan. Kaya't hindi natin batid na ito ay pagkakamali at malaking kasalanan. Marahil kung alam lang natin na ito ay isang labag sa batas. O di kaya ito ay nagdudulot ng matinding sugat ng ating kapwa-tao. Siguro naman ay hindi natin ito magagawa. Kaya't kailangan lang sana ng bawat hakbang ay paubayan natin sa ating poong may kapal upang hindi tayo mapariwara o maligaw ng ating landas na siyang naging dahilan ng ating pagsisisi sa huli. Ayan, pa-shoutout daw sa Tanogan at ganun din sa Langga family. Diyan po sa may Don Carlos sa Bukidnon from Altans ng Kugman.
0: Ito naman si Lady M. Good morning, Lady M. I miss you. Ayan, sa lahat ng mga heartnatics, magandang umaga. Thank you for always listening.
1: Ayan.
0: Sa ating Facebook page naman, Dr. Hart.
1: Mm-hmm.
0: Ito may message si Mommy Marilyn. Sabi niya, here I go again. Samok-samok to po si
1: There Mami. You go again, Mommy Marilyn.
0: We miss you, Mami. Sabi niya, basin ba yan na apod pagsisisi na mag-una. Gaya na magsisi ka dahil di ka nakapunta ng gusto mong puntahan o mayroon kang gustong bilhin pero di mo nabili at di ka pumunta sa dapat mong puntahan. Kaya nauna ang pagsisisi sa di nangyari ang lahat ng gusto mong gawin or pangyayari. My own POV, pa virtual hugs. Thank you, Mami. We love you.
1: Ayon.
0: Thank you.
1: Ay, hirap nun pag nauna yung pagsisisi, di ba?
0: Yes.
1: Kasi pag once na mauna yung pagsisisi, nako, sigurado ako.

0: out of the consequence, hindi pa natin yun mag-grasp kasi hindi pa nangyayari. Tsaka pa natin yun marirealize kapag andyan na at nangyari na.
1: Alam mo yung ano, may maalala-alala lang ako. Yung mga pagsisisi na nauuna. Pag sinasabi mo, oy sorry ha, pero ito dapat gawin ko.
0: Kausap yung sarili mo. Diba? Uy, healthy daw yun, Dr. Hart.
1: Uh-huh.
0: Alam mo, kapag may desisyon ka daw, minsan, you need to talk to yourself.
1: Ay, talaga?
0: Hindi naman sa...
1: Nakakatakot naman pag sumagot yan.
0: Hindi kasi parang, that's one way of for you to realize na huwag kang magsisi sa huli kasi at least, napag-isipan mo at, you know, may gabay ka kasi you also ask from the up above. Kung ano ba, dapat ba? Ganito ba dapat? Alam mo yun?
1: Ayun.
0: When you are in the situation na parang feeling mo natatrap ka na. So, parang you need to talk to yourself.
1: Eto, mula kay 4994, sabi niya, good morning, just listening here kasi wala akong masabi sa topic today. May pagkakamali naman, kaya lang, carry ra kaayo. Minor things. Avid fan here. Who
0: si
1: you?
0: Capcom.
1: Mga taga-taga
0: Capcom. Hello, good morning.
1: Hi po sa inyo. Sige, keep your messages coming ha. Antayin namin. Again, yung mga kakatune in lamang. Ito yung pinag-uusapan natin today. The ating question of the heart.
0: Bakit nga ba laging nasa huli ang pagsisisi? Tell me.
1: Tell us. Antayin namin ang inyong mga mensahe, inyong reaction. Dito sa ating question of the heart, may texting us. Dito sa ating text lines, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Yung ating Facebook page, sa lahat ng mga naka-online, comment doon sa ating post. At message us sa ating messenger sa Heart FM. 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 27 minutes makalipas po ang alas 10 ng umaga. Magbabalik pa kami ni George dito lamang sa inyong Heart FM,
0: ang radyo ng heart ko.
2: 93.7
3: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims mabibili sa mga Wika drugstores.
4: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, don't break my heart dahil magsisisi ka sa huli. George and Dr. Hart for you till 11 o'clock at 10:42. And the time check is brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Hindi bitin. Walang mabibitin ngayong umaga dahil usapang magpaparealize sa inyo. Di ba? May mga bagay na kailangan pag-usapan with a realistic approach para tayo naman ay magabayan na maayos. Di ba? Nakikinig kayo sa amin, kami din nakikinig kami sa inyo. So, we appreciate all the comments, mga thoughts, at mga sharing talaga ng mga experiences. Thank you po ah. And we're gonna be starting with Sir Efren Wayan. Good morning, Sir Efren. Happy Thursday. O, si Ma'am Vivian, si Sir Kokoy, si Ma'am Inday, si Ma'am Alming, magandang umaga. Thank you din kay Nanay Siding. Daghan salamat sa pagpaminaw. Eto si Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming. Uy, baka may mga nakaka-tune in lang, ano, nag-iisip, ano ba yung pinag-uusapan ng question of the heart natin. It talks about pagsisisi, it talks about regrets. Bakit nga ba lagi natin sinasabi kasi, di ba, na nasa huli ang pagsisisi? Pero bakit nga ba, sweethearts, laging nasa huli ang pagsisisi? Di ba? Bakit nga ba? Ako, I can attest that it happens all the time na talagang nasa huli ang pagsisisi. Ando na nga yung mindset kasi natin na wala, lagi na, hindi talaga yan. Pero kapag na-experience mo na, now I know. Yung mga ganung moments, di ba? Sabi dito ni Ate Gigi Hazel, kahit Tuna Ming, na-miss ko tong Ming family eh. Sabi niya, kadalasan nasa huli ang pagsisisi dahil mas malinaw nating nakikita ang halaga ng isang bagay kapag nawala na ito. Habang nasa sitwasyon tayo, nadadala tayo ng galit, fried chicken, takot o emosyon. Kapag lumipas na ang lahat, saka natin napapansin ang mga bagay na sana ay ginawa, sinabi o inayos natin. Pero ang pagsisisi ay hindi lang dapat maging sakit. Maari rin itong maging aral. Hindi na natin mababago ang kahapon, pero pwede natin gamitin ang natutunan para hindi na maulit ang parehong pagkakamali. God bless and more power to Heart FM. To you too. Hoy ate, last week pala, last week ba yun? May nagsabi sa akin birthday daw ng anak mo. Sorry. Hindi kami nakapunta. Maraming salamat ha. Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan po sa May Bara Makabalan. Happy morning po sa inyong lahat. And ito sabi ni 5513, hi kay Geraldine de la Serna ng Gusa from Gofetco Taxi. Maraming pong salamat sa inyong laging pakikinig. Hey, let us know. We still have a few minutes left. Talk about your shoutouts, inyong mga thoughts, no? Bakit nga ba nasa huli ang pagsisisi? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, online, ay very good. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 10:45 now. Let's hit the next sweep of songs. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentine, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL XL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 5 more minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. We're gonna be born with full of happiness. Ganun tayo eh. That's how we are designed, to be happy and to share happiness to others. Kaya, no regrets. Walang regrets. Minsan kasi ang regrets, nasa puso lang at nasa isipan natin minsan eh, kapag nakakagawa tayo, nakakasakit tayo ng tao. Which is natural. Kasi, syempre nagsisi ka naman. Doon ka mag-worry kung wala kang pagsisisi. Nakasakit ka ng tao tapos parang wala lang sa'yo. Walang remorse ba? Oh, di ba yung mga tipong, ay, sige lang. Nag-sorry na bitaw ko.
1: Ay, nako.
0: O, di ba? Na,
1: excuse na naman yan.
0: Mm-hmm. Yun kasi yung pinaka-used word talaga. Aside sa, I love you eh. Yung, ay, sorry, mag-sorry ramang ko. And yun everything will be okay.
1: Oh, yun na yung passport natin lagi dahil may word na sorry. Pero nakasakit na tayo ng damdamin.
0: Correct.
1: Ng ibang tao.
0: Correct.
1: Ayan. Alright, tingnan natin. Mula kay 4268. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Naminaw ko karon sa imong program from Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Hello, morning. Morning. Ang Gales family, thank you sa pakikinig. Ito, si Zach of Don Carlos, maraming salamat sa pakikinig. Mm-hmm. Ha? Thank you, thank you. At may nagpapabati dito, Dr. Hart.
1: Mm-hmm.
0: Si Mami Rosa Olandres Macha, good morning. Hi sa kanyang BFF na si Mami Amy Balumadres, si Wilma Tessie Pabua, at Madonna Child Hospital. Thank you, thank you. Maraming salamat.
1: Yung mga taga, ano, di ba? Nakikinig din sila. Yung mga kaibigan natin.
0: Ay, diba? Oo. Hello kay Ma'am Maureen, kay Ma'am Christine, mula dyan sa BioLink office. Thank you, thank you.
1: Ayun.
0: Yung pakikinig.
1: At
0: ang Tele-Air pala, Dr.
1: Tele-Air.
0: Hart.
1: Oh.
0: May ano daw, galunog-lunog ang Heart FM.
1: Tsaka yung Rela, dyan sa may Carmen yata.
0: Oo. Oh, oh,
1: talaga, lakas-lakas. Oh,
0: thank you,
1: lanug-lanug ang Heart FM.
0: Ganda ng speaker.
1: Matsalam!
0: Thank you, thank you. Maraming salamat. Ayan. At ito yung mga comment dun sa ating post dahil nasa huli. Bakit nga ba nasa huli ang pagsisisi?
1: Ayan. Asan ba? Sige.
0: Hindi na natin reload muna.
1: Okay, hindi pa nag re-reload. Anyway, mamaya, babalikan natin yan. Babasahin natin yung mga karagdagan pang mga messages mula sa inyong mga sweethearts. At syempre, commercial break muna kami. Anabuhay muna si George and si Dr. Hart. We'll be right back for more in our final set. Keep it here. Final set na ba? Ayan, meron pa. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Play!

0: 92.7 Heart FM Kagediora and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ayan na nga yung kasalanan ko ba? Kung sinubukan ko lang naman at hindi naging matagumpay. Importante, di ba? I learned something. Kaya nga may word na pagsisisi. Di ba?
1: At ito nga ay laging nasa huli.
0: Ay, oo naman.
1: Yeah. Meron pa ba mga pahabol?
0: Ito, meron tayong message from our messenger from Alpa.
1: Ayan.
0: Sabi niya, Dr. Hart, angelic, ah, teka.
1: sabi niya.
0: Don't be too quick to rush. Well, failure comes easily when we do. Think of what lies ahead first, so you will have no regrets.
1: Ayon. Think twice before you speak once.
0: Correct. Yeah. Whatever that will come out from your mouth, it will be forever be remembered.
1: Hindi na mababawi.
0: Hindi na mababawi. Tsaka minsan kasi, alam naman natin, ito, given naman na alam natin na sayop, alam natin na mali, at alam natin na ganito magiging consequence. Pero at the end of the day, it all boils down to you.
1: Aha. You should be responsible kung anong mga ginagawa mo, di ba? Yun na ba yun? Yun na ba take mo doon?
0: Yun na yun.
1: Ayan. Laging nasa huli ang pagsisisi, George. Ito'y upang tayo ay matuto. Upang imulat ng ating mga mata at isip na ang lahat ng bagay ay hindi palaging naaayon sa gusto nating mangyari. Ito'y paraan din para matuto dun sa mga kamalian at hindi na ito wag na nating gawin ulit.
0: Pero minsan talaga nauulit din ang pagkakamali.
1: Ha? Ganon?
0: Nauulit kasi, alam mo yung parang every, sabi nga nila, Dr. Hart,
1: kasi
0: every
1: madali lang naman kasi mag-sorry eh.
0: Ayun
1: na nga. Gawin ko nga ulit.
0: I mean, hindi man consciously, pero unconsciously, may mga pagkakamali na parang, ay, nagawa ko na
1: ito. Yan ang yun ang mahirap, di ba? So kung ganyan na ginagawa uli natin, hindi tayo natututo sa mga leksyon ng buhay natin. You should be aware. No? You should be aware of that. Kung gusto mong umasenso, umayos yung buhay mo, ay makinig ka dun sa mga leksyon ng buhay mo.
0: Matuto tayo.
1: Alright, tayo lagpas na naman at tayo magpapaalam na. We're going to wrap up the show. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, sa kanilang reaction dun sa ating question of the heart. Matsalam sa inyo lahat. At syempre, yung manakikinig ng Heart FM na hindi man nag-participate dun sa atin. But alam kong nag-enjoy kayo sa ating programa. Tensyo.
0: Grabing enjoyment.
1: Ayan. Magpapaalam na kami to make way for the program Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Si George, makakasama niyo pa mamaya.
0: Oo, mamaya, dear heart, ha? Date ulit tayo. Alauna hanggang alas 3.
1: Alright. Again, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa Heart FM. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. At syempre, ingat po kayo lagi, ha? Huwag kakalimutan, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:25 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Sama-sama tayo hanggang alauna. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:37 ng oras natin, sweethearts. Good morning, happy Thursday. Nako, ang ganda po ng Thursday natin ngayon kasi unang araw ng bagong buwan ng October. Mga October babies natin ngayon, sino kaya sila, yung mga magbe-birthday this month? But anyway, I would like to say advance happy birthday to all of you guys. At sana-sana, padayong gyapon na ito pagkahitsuraan, ha? Welcome once again sa ating programa. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ano ba yung mga healthy na inuulam natin ngayon? Paki-check nga kung gaano ba yan ka-healthy, especially yung mga sweethearts natin na under maintenance na. Ha? Yung marami ng maintenance, ha? Anyway, let's be healthy kasi malapit na yung December at saka ang daming bawal talaga na very, very tempting to eat. At saka dapat din tayong, di ba, magiging health conscious for a while. Let's enjoy our lunch, sweethearts. At saka kahit ano man yung mga ulam natin ngayon, for sure, ang daming mga masasarap na ulam ngayon, di ba? Kasi kahapon, sweldo. Wala ka naman kung kahit magdilata tayo ngayon, pero mamahaling corned beef yan. Happy listening kay Mommy Marilyn, ha? Salamat dun sa pa-corned beef niya the other night. Happy listening, Mommy Marilyn of Kamamanaan. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanaan. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Sipalco. Ating mga DB crew, si Nathan Jugs Clavera ng Lucas Abrasaldo. Always good kapamino sa Heart FM. Kamulo, galibot-libot. O sila ba nang tigputol? Ay, friends, tahaki. Bagoro may nakabayad. Happy listening po sa inyo, ha? Sa lahat ng ating mga trabahante dyan sa Maysipalco, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa iyong serbisyo. 11:39 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Let's enjoy our lunch time. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Hey, it's midday.
4: Feel your heart
1: with heartbeats.
4: Heartbeats
1: on Heart 92.7.

0: 51 minutes after 11 o'clock. Kami pa rin nakatutok dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At masayang pagpaniood to ha sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may City of Papel Republic. Shout out kay Igig. Mga yung odd to say mo Igig ha. Of course, paboritong paborito niya yan si Jerry Cabuyaon. Shout out din kay Jerry ha ng ating Team Borlasoy. Team Showbiz Borlasoy. Mga yung odd to din kay Uncle Fern. Dili magpainit ha, call ha. Kumusta naman? Duty karon. Shout out na lang po sa mga kasamahan mo dyan sa may NMMC ha. Mommy Elaine Gales and of course ang Gales family, maayong pagpaniud to sa inyo Sir Afrin Wayan, maayong uto din sa imo. And also happy listening din sa ating mga SG dyan sa may Water District dito po sa may Corrales at saka yung main branch na dito sa may Kausuwagan ha. Maraming salamat po. Maayong pagpaniud to diha sa inyo ha. Once again ang ating mga sweethearts sa may Sipalco kay Nathan Jugs Claver and Lucas Abrasaldo. Shoutout po sa inyong dalawa. 11:52 Honest Natin Sweethearts. More music pa rin. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Heart FM. Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM News Update.
1: Target na mabigyan ng rice assistance ang nasa 7,150 na pamilya mula sa apat na barangay sa bayan ng Impasugong, Bukidnon, sa pamamagitan ng door-to-door distribution na isasagawa mula October 1 hanggang October 3, 2026. Batay sa schedule, isasagawa pamamahagi sa barangay Hagpa sa October 1. Sa October 2 naman, nakatakda ang distribution sa barangay Kapitan Bayong at barangay Dumalagin. Samantala, October 3, isasagawa ang pamamahagi ng rice assistance sa barangay Poblasyon. Patuloy naman ang koordinasyon at paghahanda ng mga kinauukulang ahensya at lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos at mabilis na paghahati ng rice assistance sa mga benepisyaryo. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, kumusta? And welcome na usab niya. Usab ang ato ang usaka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon. Imong tulumanon, kindin kita makaton sa mga pagtulunan sa mga tanang information. Labi na atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batut.

0: Dili ka gid unta ang nga mo anhi og motipo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome.
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sa ba mga bintana og pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kung may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinali. Iyan ka o balang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
0: Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Ibinibatod na iskupusan ng turuan ng leksyon si Abon sa patuloy na pagmamaliit niya sa akin. Pero nagpigil lamang ako dahil nangako na akong hindi na uulitin ang hidwaan naming dalawa. Nagpakumbaba na lamang po ako. Pero hindi ko ipinangako sa sarili na isa sa mga araw na yon ay makapagtimpi pa ako. Tungkol naman kay Banjo, wala na akong nagawa pa kundi ang dahan-dahang tanggapin ang kapalaran at maging kinahantungan ng aming relasyon.

0: Maho ka, Mayani? May espesyal nga relasyon na ka sila si Ma'am Abon o si Banjo?
1: Suod na kay sila. Close na kaayo. Ugugan na sabang tinagda ni Banjo din ako. Wala ka na isa'y gana makikita.

0: Mayani, dili na kumutipo ni Mugtog din sa guest room.
1: Banjo.
0: Uwaw sa tingali kaayo, no? Nga niya kita sa usaka kwarto magtipon, dili ba?
1: Mukanaog ka na din sa bahay ni Papa. Mupauli ka na sa ato.
0: Unta.
1: Unsay.
0: Pero gipugngan man ko. Mao nga, dili na lang kumuhin na yun sa pagpauli sa ato.
1: Unsay but mong ipasabot? Gipugngan ka?
0: Ni Abon.
1: Oh.
0: Gipugngan ko niya mo pauli.
1: Ha?
0: Wala lang sab ko may balibad. Okay, masab dito ba sa iyang kwarto? Ato na lang ko.

Sigurado na paghahalata ako na noon pa na may pagkakaunawaan na sina Abon at Banjo. Inamin ko noon na nasaktan ako ng labis. Kapatid ko pa at bakla pa ang naging karibal ko. O mas tamang sabihin na ipinagpalit lamang ako ni Banjo sa isang hindi ganap na babae. Nainsulto ako, inaamin ko noon. Gayon pa man, Lady Batod, hindi ako maaaring maapektuhan. Hindi naman kahulugan ng buhay ko ang relasyon naming dalawa ni Banjo. Nagtapos man ang lahat sa amin, hindi naman ibig sabihin noon na nagtapos na rin ang buhay ko nang dahil doon. Isang araw, Lady Batod, nasa labas kami ng bahay nakapag-usap ng aking ama.

0: Maayo kayo ay daotang nahitabo ni Rodrigo. Humanya itong pagpamusil sa wa mailhing mga kriminal. Pero si Mayani ang naigo pa. Mitabon si Mayani na ko, maunga siya ang naigo sa bala. Pero matod pa sa doktor, okay na siya. Wanay ko'y daw ang yagahimtang. Ug mapasalamaton ko kay luwas siya. Kinsa kahagatong sakay sa sakyanan ng mga kriminal na gusto mo pusil unta ni mo, Rodrigo? Wa ko mahibaw pa. Wa ko makaila. Mahigbata na si Mayani. Mayani? Anak?
1: Murag tinuyo sa kapalaran da nga maingon ni adto kay Ermaduol si Sender sa iyang amahan. Kamao diyan mangitag paagi ang kahigayunan, no? Anyway, ka makabuhay, unag ikadonghog na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon sa tong Sender nga si Mayani ang ato nabati. Mamalik din taon niya. Human sa pipila ka mga painom doon para ato ipadaan ang pagbasa at pagdrama kay napay ikatulong at ipaka nga parte sa chapter 11 sa iyang istorya. Kanang tanan din nila mang may tabo gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na

0: palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat ka makabuhay. Yan, bonggang-bongga, diba? Nati pambatok sa mga nagkadaiyang ng mga balatian. Everyday na itong pag-ainumon or pag-atumaron, isip atong partner sa matag-adlaw ka makabuhay. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Why ikamahay ang sibisan kinsa sa pagtumar sa ato ang kapsula ka makabuhay kana tungod kay daghang mga ingredients ang giusaan na everyday na ginato nang ginahisgutan. Ug akong gipahibaw kanunay sa matag usang tigpaminawan nga ang atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement daghang kay ingredients ka giusa. Ang matag ingredients ka makabuhay na atay benepisyo nga makuhaan para sa kaayuhan sa atong panglawas, sa atong kinatibuk ang sistema para malayo kita sa mga disgrasya kabayan sa balatian or sakit, o kung doon na magaling sakit, angay nga, huwag tango na sa itong sistema para balik sa kahimsog, sa kalaskig, sa panglawas, kay laban lang yun sa kinabuhi. Ganon. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, nagkag mga ingredients, o usan na diha, mauang Ashitaba. Dakong ikataba nga Ashitaba sa itong kalawasan, kamakabuhay, naginanglan indeed ang atong lawas sa Ashitaba. ang asitaba ka makabuhay mo na ginitawag o ka ng nindot o okay kaayo nga tambal labinas sa kidney. Tungod kay ang asitaba ka makabuhay usa ka natural detoxifier. Gawas ana ang asitaba ka makabuhay nindot usab para sa imuhang kidney kana tungod kay ang asitaba manggod maoy magsilbi nga diuretic mo nang magpaspas o magpirmi ay mong pag-ihi. Kaya basigli, kakatihingihi bahay na ana. Huwasan kagainom siguro po yung tubig. Kaya di ba na makaayos itong kidney, no? Anyway, ang asitaba makapaproduce na o vitamin D na gikinahanglan sa atong lawas para makamugna o red blood cells. Ganyan. Mauna ang mahimo sa asitaba. O gawas pa ana ang asitaba makatabang usab para mabalik sa normal ang imuang blood pressure. Yun. So, ganitag, nagantag, pipila pa lang na sa mga benepisyo nga ito, makuagikan sa asitaba, rather. Asa man tamang huwag asitaba, Lady Battle? Mato pa ba ka aning lugar? Mamalit pa ka di sa asan ni upaliton? Kung makapalit man galing ka, kuno sa may benepisyo nga gikan sa asitaba, maura imong makuha. Pero ang asitaba, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa itong kapsula mismo. O, oh, diba? Dagal kag ma-avail. Isa pa mo yung kagwa. Kung makinala ng uban, oy, ka ng asitaba, ra, ayaw ka ayaw kay para doon na kay protection sa imong kalawasan. Ang asitaba usa lamang sa dagang yung mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang tumara na ka na everyday mo ang partner sa pangnaadlo nga pagkinabuhi ka makabuhay. Aron nga kita, laskig kanunay.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Ayaw pagpakawa sa paglaom ka makabuhay. Kuno na kibalatian sa pagkakaron o kunwa manggaling, ayaw kaayog kahadlok kay naay protection alang sa imong kalawasan. Siyempre kung ikaw hilig sa pag-inom og kape, kunya na kay mga giconsider pares anang acidic ka, nag-acid reflux ka, or nag-palpitate ka kung magkape ka, mataas imong BP, maglisod sa paginhawa, murag malipong, murag hawang, manghaw, guban pa. Kunya kay di man pwede di ka kainom og kape kay coffee is life, mankintahay ang imong ped. Oy, kung ano sa mga kape mo ginainom ka moron, ngayon mo rang gipang antusan, kaya basta makakape ka lang yun, nakubihain na na, ipadapli na na, mag-switch ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 giusa lamang, 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape, kamakabuhay, nga dili makadaot sa atong lawas. Tungod kay sa kadaghan ng mga benepisyo nga makuha nato gikan sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naadya sa atong kape, na kumakaayo sa imong panglawas sa kinatibukan. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang turmeric. Usa bay benepisyo nga makuha nato gikan sa turmeric. Ang turmeric makapataas na sa antioxidant capacity sa ato ang lawas. Makapaligon pag ina sa brain function nato mismo, unya makapaubos na sa posibilidad nga ikaw makabaton og brain disease. Ako kay matabang ang turmeric, pipila pa lang na napakoy idungag. Ang turmeric makapaubos usab or makatabang para ikaw malikay sa mga nagkadaiyang mga cancer. O kung pananglit na nakay usa sa daghan ng mga matang sa cancer, makatabang sa bang turmeric na kanang kansera nimo, ang kanang cancer cells, inainayon sa paggunob, sa pagguba, wawasakin, kumbaga sa Tagalog pa, para mawagtang sa imong sistema. Unya ang turmeric, makatabang usab arang ikaw tambalan or makalikay sa Alzheimer's disease. Ang turmeric makatabang usab sa mga adunay arthritis. Makatabang usab ang turmeric kontra sa depression. Ang turmeric makatabang usab para mas mag-young or mas mubata ang imuhang aura. Unya tabangan sab kang malikay sa bisan unsang AIDS-related chronic diseases. Ang turmeric ka makabuhay usa ka natural anti-inflammatory compound na adiha dunay bioactive compounds nga dunay powerful medicinal properties nga makabenepisyo syempre ng atong kalawasan. Ang turmeric makatabang usab batok sa pagbato ni mog sakit sa skin or sa imuhang panit. Daghan kaayo o daghan pagyod ang mahatag nga kaayo sa atong lawas gikan sa turmeric nga atong i-take sa atong kalawasan kamakabuhay. O ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang pagsagol sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O unsa pa imong angin buhaton? Everyday ka na mo inom sa atong kape. Wa kay kabalak ani. Imo pang ika-celebrate ang kaayuhan nga imong maangkon sa adlaw-adlaw ning mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
3: Lady Batu.
1: And now, kamakabuhay niya ng sumpay ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 11 sa revelasyon ni Mayani. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Lady Bat, at hindi po nahuli ang bumaril sa akin. Pero nagpapasalamat ako kasi nang dahil sa pangyayaring yun ay naging malapit kami ng aking ama. Natanggap na po niya ako bilang anak. Ramdam ko na ang pagmamahal niya sa akin bilang aking ama na siyang hindi naman nagustuhan ng iba pa sa bahay. So, mitubo na sab ang imong sungay, Mayani. Unsa? Kay paborito ka na karon ni Papa. Giila ka na niyang anak. Sa imong pagkabastarda, may reward ka na karon sa imong pagpuyo din sa bahay. Gidawat ka na niya. Tungod sa pagluwas mo, kunuhay niya sa pagpusil na tungwa mailhing kriminal. Giprotektahan ko lang si Papa sa pagpusil sa wa mailhing nga iyang kaaway. Ha? Pa-hero-hero ka, Mayani. Mi papel ka. Huwag nagbunga ang imong ka-intrimitida. Ka-ikaw na ang paborito ni Papa karon. Pero ayaw pagtuo nga ikaw na sabang ray na din, Himayani. Insecure ka kaayos sa akong presensya. Nili ka unta ang imo bati anak tungod kay manghud ko nimo, igsuon ko nimo sa amahan. Pero ang tratamento mula ko, kaaway, huwag ka ba mauwaw abon? Human sa pag-ilog mo ni Banjo gikan ako, ikaw pa karon ang insecure? Onsa? Matod mo, baw sa pagdudhok ko sa kong kaugalingon din ang pagtakli sa pagtanaw ni Banjo, diha mismo nimo. Karon, bugti sa pag-ilog mo ni Banjo gikan ako, mauusap ang pagdawat ni Papa nako, isip iyang anak. Pag-amping sa tanan mong lihok, ako na ang duol kang Papa. Tingalig maabog ti ka dinhi kun maglakot ko nimo abon. O, Mayani!

Nabatod ako po ang inatasan ng aking ama na tumutok sa mga negosyo niya. Tinanggalan po niya si Abon ng trabaho. Ikinagalit po ni Abon ang ginawa ng aking ama. Pero wala na akong nagawa pa. Tinanggap ko po ang mga gawaing iniatang sa akin ng aking ama, lalo na sa pinansyal at sa lahat ng negosyo. Pero sa ginawa ko, Lady Batod, nakaramdam po ako na pagkabahala at maging takot. Galit na galit po kasi sa akin si Abon at maging si Lolo. Maging si Banjo, nakikigalit na rin sa akin.

0: Sama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani, pero wa pa mi end dito ang tanan. Sumpayan pa nato og paminawon ang continuation sa iyang revelation sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Pero unya, human sa pipila ka mga pahinom dumamalik tayo para talakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 11 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw kabalaka. Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pa kalisod imong ginadian ka makabuhay, laban lang. Go lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
3: Makabuhay.
4: May buhay sa makabuhay.
0: Dagang salamat Ate Ann, and syempre dili lang kay Turmeric ang naa sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay. Kung dili daghan, 17 matod pa ni Ate Ann, which is true. 17 ka mga ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga di natong kinahanglan tumaron everyday. Mo natong partner sa pang-adlo-adlaw na itong pagkinabuhi. Kalimti na ang pag-text sa imuang ex. Ayaw lang pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naman, di ni mo kamahayan. Kamakabuhay ka na tungkol kay daghan kay mga ingredients. Di na matag-usa ka ingredients na ay daghan ng mga benepisyo ang matag-usa ha. Nga itong ma-avail
3: mismo sa atong lawas para sa atoang good health. Usa na diha ang ginatawag natong serpentina. Kanang serpentina kamakabuhay gikinahanglan sa atong lawas. Serpentina or snake grass. Mabitan ng serpentina, no? Serpentina. Bitin kay paminahon ba, no? Pero snake grass or serpentina, bonggang-bongga na ang makapatay kamakabuhay sa tanang cancer cells sa lawas. Muna kung maglaga ka anang dahon sa serpentina, maka-sure gid ka nga you can never go wrong. Ayun, ana. So, imuha ng pabukala ng mga dahon sa serpentina, sud sa napulo ka minutos, una ni mo inumon. Siyempre, pabugnaon, pasabno, ana. May mo usab nga imo ng i-blender, kauban ang lemon juice. Niagawa sa pampatay sa cancer cells, ang serpentina kamakabuhay, bongga usab ang serpentina. Aron mo ay makapaubos ato ang cholesterol level. Makapabaskog, makapahimsog, makapaisog sa atong immune system. Unya ang serpentina usab makapatanggal sa mga toxins sa atong lawas. Unya makapanormalize pagyud ang serpentina sa blood sugar level. Unya tambal usab ang serpentina kamakabuhay sa lupus. Yun. Makatambal usab ang serpentina sa anemia. Sa pagpanakit sa imong likod, makatambal ang serpentina. Kung doon na kay thyroid problem, agoy. Sulbaron lang na sa serpentina. Pero dili lang kay kausar pong kamutambal, no? Everyday, as in religiously. Mm-mm. Kung doon na kay problema sa kidney, makatabang ang serpentina. Kung doon na kay vertigo, sama na ako, makatabang ang serpentina. Kung ikaw taas imong BP o doon na kay hypertension, makatambal ni mo ang serpentina. Kanabitang asthma, UTI, mayoma sa mga kababayenan. Naku, katambalan ka muni ana. Pinaagi sa ato ang pagtake sa serpentina. Ganon. Makapaubos pagyod sa tendency nga makabaton kag Alzheimer's disease. Kung doon na kay matake nga serpentina. And kamakabuhay, good news. Kaya ang serpentina, dili lang kay serpentina ra. O kung doon sa may imong ma-avail nga kayuhan na nasa lawas, ang imong makuha, kundi lang ang serpentina, usa lang na ha sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang everyday ka nang mo inom ka makabuhay para safe ka. Aalagaan ka, magiging okay ka pa og peace ka imong panglawas. Kung everyday kang mutumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule, isip imong dietary supplement. Para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
4: Lady Batu.
3: Siyempre sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, ang ato ang programa, ang imong programa, ang Tambagi Ko, Lady Batu.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato, din kagania. Ato na bati ang kinatibok ang chapter 11 sa revelation sa atong sender nga si Mayani. Again, wa pa matapos dito ka makabuhay ang yang story mo. Nang paminahon gyapon nato ang continuation sa yang revelation sa masunod pang episode sa atong tulumanon. It's a date gyapon na. It's a date. It's a date. It's a date. Sa pagkakaroon itong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga drama kagania. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile and everything. And we can never go wrong. Labi na natin Ginoo nga may sentro sa itong kinabuhi. God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Though again, wapata matapos sa pag-feature sa kinatibukan sa imong ipadangat nga revelasyon. Pero natutuwa ako. And syempre, ang ato mga suking tigpanubay, ato mga suking tigpaminaw, kay everyday subdued nga makapupuog pagtulunan sa matag chapter sa imuhang kasaysayan. Kung basihan nato ang chapter 11 sa imuhang story, well, naagyo'y reward nga badawat ang matag-usa ka nato, no? Kung magpakabuutan ta, kamautang mupugong o mukontrolar sa ato mga emosyon, kanabitang mas piliun nato ang kanang pagpakahilom kaysa mag-away pa ta, magubot pa ta, magpaka-violenti ta, magpaka-entitled ta, magpaka-kanabitang opinionated ta, pwede na magpakahilom na lang ta, no? Magpakumbaba, ganon. O ang Ginoo na, ang kapalaran na, ang mahibaw para nato. Sama sa nahitabo, sa chapter 11, no, sa imo pagpakabuutan, kamisaad ka nga din na kamuusab, nga mag-aaway-away pa mo sa imo igsuon, bisa pag ginainsulto ka kanunay, nangita yung paagi ang panahon nga ka na maduol ka mong usag-usa, ikaw gang imong amahan, no, nga ka na magka-close mo, madawat ka niya. Bala rari ang rason ng bongga, pero ngilad na punto kay naantimano pa sa ka. Well, anyway, mamuti na suwat sa bad list imong kapalaran, kutob na pagyo dito, blessing in disguise, kumbaga katong insidente, ha. Ako nakatunan kamakabuhay sa episode karon sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani is that ang pasensya kung doon nataan na di gita masayop, naagi reward, naagi pahalipay ang kapalaran o ang langit o ang Ginoo nato sa ato ang pagpakabuutan, sa atong pagpailob o sa atong pagkontrol sa atong emosyon nga dili sa tanang higayon magpakaisog na lang ta. Kamao ta mangisog, pero dapat kamaosad tang mulugar sa angay na tong lugaran. Og dili kita masayop ana, labi na kon mukapyot lang kita kanunay sa pulong sa Ginoo og magpakabuutan ta. Unya magpakahappy lamang kay kita may mumugna sa atong kaugalingong destiny. So piliin nato, piliun nato ang magpakahappy, magpakalipay, no? Kaysa magsuko-suko ta, magreklamo ta, musukol ta, musuki ta, maginisug ta, wa gyud kapaingnan nga maayo, di ba? Anyway, sundan nato ha ang sumpay sa revelasyon ni Mayani sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Hey, andam na ba mo? Anya ng buwan buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugawag dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.

Okay, kumusta? May adlaw sa panatong tanan mahigala na sa kita sa atong naandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kini na sa inyong higala, kuyaan, magiguban ka ninyo sabay sa paghatag na usabog laing pagtagad sa laing tampo sa usaka babae nga si Clenia. Clenia, kumusta mayong adlaw diya kanimo? Or Ma'am Clenia? Nga taga Davao de Oro. Grabe no mga higala. Ubay-ubay na nga mga taga Davao de Oro ang nag-share sa ilang mga kaagi usa na si Clenia ni ini. Og problema lang, wala ta kay balo dinla isulti kung asa sila sa Davao de Oro. Dako ra ba ning Davao de Oro, wa ta kay balo kung asa sila nga lungsod, no? Pero sige lang, ang importante mga higala nga natay mataga ag pagtigad ng mga kaagi nga gi-share diri kanato. Okay, kumusta ang tanan taga Davao de Oro? Manghinaot ko nga walay puas, walay hunong inyong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Dili sa nagkalalaing mga kaagi nga itong gitagaag pagtagad, gitagaag kinabuhi, uban ninyo yung higala si Kuya Arn. Basin, anaamoy mga kaagi din ha, no? Nga gusto ninyo i-share. Bisan asa nga mga lugar nga naabot sa itong programa, pwede ninyo i-text lang nga naamoy mga kaagi nga ipaambit sa itong programa. Ako na yung manawag mismo mga higala, no? Text lang mo dito sa itong number, 0970-871-9592. Spoon ko, 0970-871-9592. Kumusta ang tanan dapit nga mabot sa atong programa? Manghinaot ko, walay puas, walay hunong inyong suporta. Labaw sa tanan sa atong mga produkto may gala, gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Manghinaot ko nagpabilin yung pagsalig, paggamit sa atong mga product, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Sa mga users nato, padayon lang sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para kanunay nato matagamtaman ang cleansing effect. Labi na sa mga tao nga gusto nga magbawas sa matag adlaw, mahinloan ang lawas, o labi na sa maangko nato ang atong pagkatulog nga sa taas-taas na nga oras. Dili na pares niya ng tagduhan na lang ka oras, tulo na lang ka oras, pero dili na mayo mga higala. Sa tangtunga lang sa kutsara mga higala, no? Matabangan na niya nga mudaghan ang atong ihi, matag-adlaw na atong pagbawas o maangko na nato ang taas-taas nga pagkatulog atong pagkahinanok. Matambala na o maulian na, mawala na sa ato ang insomnia. Maunigingon nga, goodbye insomnia. Sa tagtunga lang sa kutsara, sa matag-adlaw na ito pagtimpla sa kape. Na ito nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara, may higala, nagkantidad lang ka na siya. O 4 pesos, pinakataas 5 pesos. O inga na may higala, ginagbay lang. Makasib na kayo mo niya na. Pero walay problema, pwede usa ka kutsara sa matagtimpla ninyo. Pwede, good. Wala sa overdose kayo, wala man ay chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa mga users, no, padayon lang mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. O, di ba? Mudaghan ang inyong ihi kung maminti na ninyo ni. But pasabot daghan ang hugaw nga mataban sa pag-ihi ninyo. Ug dayon maangko na nato ang pagbawas nga regular sa matag adlaw sa atong hugaw. O importante man gud mga higala nga makapagbawas kita sa atong hugaw sa matag adlaw. Una nga makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga higala nato din ha, nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Ug dayon usab maangko na pud ang taas-taas sa oras nga pagkatulog nato. Kay kapoy kayo ng lawas mga higala nga wala kita itulog. Magkababa atong immune system, dayon hantun magkaluya kita. Dali ra pud kita matakbuyan og mga delikadong sakit. Tagdugay pa kita makatulog, napakita problema ng pagkatulog, takbuyan bagay taglaing mga problema, naunsaon na lang nato, no? Musugot na lang ta nga maglubog ta sa banig, dili man na pwede mga higala, labi na kung kita ang gisaligan sa tibuok pamilya. Muna, timanon na to atong kawilingon, makatabang usab ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa matag-adlaw nga tagtunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo mahigala ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Gitawag ni siyag Plus 8 Herbs mahigala tungod sa mga sangkap ni ini. Kini atong Coffee Corn Purple, duna kini daghang binipisyo. Ang purple corn na ilang kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o sa management sa diabetes, kay makatabang usab kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity.
Doon ako sab kini daghang sangkap sama sa mangustin o gashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Napagid siya ay dugang nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyo na sa iguyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama niya ng arthritis mahigala. Dugang pa yun nga sagol na siya ay ampalaya or barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Inga na mga igala. Dugang pa yun na pagkit siya ay kitawag nga spirulina. Spirulina mga igala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Dugang pa yun na siya ay chia seeds. Makatabang sa timbang nga imong giatiman. Dayon makalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas o hinanok ang pagkatulog nimo. Busa, mag-Capricorn Purple kada adlaw mahigala. Ang Capricorn Plus It Herbs Herbal Coffee. Mao ka to mga Capricorn Gold o Capricorn Purple mahigala. Pero ayaw ninyo himo ag magic ang ato mga kape ha. Nga pag inom din nyo, dihat dayon, maulian din mo. Dili pa, mga 3 days lang, dihat ninyo mapagamtaman ang epekto niya mahigala. Magsugod na siya sa pagpanambal sa imong lawas, paghindlo sa inyong lawas, labi na sa atong Capricorn Gold o usab sa atong Capricorn Purple. Pero gusto ninyo mahigala nga epekto dayon pag humanin nyo sa pagpangapi, mga 3 minutos, 5 minutos, may epekto na na. Pero lahi ang iyong epekto mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee, dugang enerhiya iyang ihatag ka ninyo. Pakondisyon sa inyong mga trabaho ang gibuhaton sa matang adlaw. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasigaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pa yun, napagin siya tongkat ali. Mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Dugang pa yun, nasa re-ginseng mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw o ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection asama ni anang ubo mga higala. Dugang pa yun, napagin siya panax ginseng mga higala, no? Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue, o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Mao na mga gala ang atong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Sa lain bahin usab mga higala, dili na tumalikayan nga tungod sa atong kumbati nga trabaho sa matag adlaw, usay mamoy po atong lawas, batyo na itong pamaol, tungod sa panuhot. Makatabang nga atong orayon ni anak mahigala nga kada adlaw na itong ipabati sa inyo. Kini atong orayon para sa wala pa makabati, no? Basing na yung mga bagong listeners na ito. Mahigala, kini atong orayon, makatabang yung kini sa inyo ha. Panakit sa lawas, panuhot, o labos tanan sa mga buntis, no? Para dili panuhoton ang buntis, kay lisod kayo, kargadong panuhot ang buntis, pag-abot sa pagbati, maglisod na sa pagpanganak. Bisan plastado pang iyang anak, no? Tungod sa dubli na nga kasakit yung bation. O dayon, protektado pagita sa mga insekto, labi na kining lamok dinggi. Dili mo dool ang lamok dinggi sa ato mga higala, bisan sa mga bata, sa mga teenager. Tungod sa citronella nga naa sa atong Orion Herbal Oil. Kining citronella, kuha na siya herbal. O napagin siya ay herbal nga kakawati, Acapulco. O dayon, usab kini mga luya, dahon sa bayabas, o himag. Uban pa nga mga herbal mahigala nga nasa atong orayon, nga mao'y makahatag o mayong binipisyo sa ato. Ah. O dayon, mga katul-katul sa panit, makatabang na siya, mga pangagod, mga bun-e, no? Mga nuka sa mga bata, simba ko pangnukahon na inyong mga anak, makatabang ng orayon, mao na nindot o naana sa inyong mga Pinoyanan. Kaya na yung mga katul sa external lang apart, pwede siya makatabang
atong i-gamiton para pagtambal. Huwag dahin para sa mga adunay almoranas, mga higala. Kung mitukar inyong almoranas, magkuha o gapas matagabi, butay ang urayon, itaplak diha sa imong lubot. Matagabi, no? Una ka matulog. Huwag dahin usab sa mga bukol, magkuha o gapas, butay ang urayon, itaplak sa imong bukol sa matagabi, no? Huwag sa adunay mga matagtiki. Oh. Basta uban nga mga external lang parts sa atong lawas, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, labi na sa mga kaspa o balakubak, mga kuto o lusa o kuyamad sa mga bata. Haplasira ng buhok, lukpa, pag malukop na po sa nisag usa ka oras nga silupin, manuhot-suhot na sa scalp, mga higala ka ng atong Orion. Huwag dahin usab sa atong kaming Supremo Herbal Oil, mga higala, no? Kaming panisya pero ako lang daan ipahibalo sa inyo kung unsay naas atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw ug ahos, dahon sa bayabas ug labi na usab no sa kining samuyaw, tanglad ug asunting. Ug nasulay na kini ang atong Supremo Herbal Oil nga makatabang sab-sab di ay sa balakubak ug kaspa tungod sa asunting kay ngano doon na kini antifungal properties. Matabang usab nga dali maayong sa madtungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga nasagol niini. Matabang usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, bation sab nimo ang relieving effect. Dili usab duol lang lamok o mga insekto sa maong haplas may gala sa atong Supremo tungod sa samuyaw. Kaysa urayon tungod sa citronella dili makaduol ang mga insekto or lamok, mga langaw. Kindiri sa atong Supremo, samuyaw mahigala nga sagol. Busa kung haplas lang mahigala ang inyong gikinangnan, basta mapalit na nato ni atong Supremo Herbal Oil, masaligan usab kini. Okay, ato nasugdan ang paghatag og kinabuhi sa maong kaaging ni Clenia nga taga Davao de Oro. Clenia, ani ang imong kaagi? Mga higala, anaay mga kalipay nga wala nimo damha nga naarade diha kaninyo nga wala nimo makita. Nga bisan asa ka na lang nga nahiabot pero wala nimo makita sa uban. Ikaw higala, nakita na ba nimo ang imong kalipay? Og dili na ba kini mawala ka nimo? Para masamtan ninyo mga higala, atong tagaan o sabog kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang yang ipangayong awit.

0: Pa, paamin ako pa, ma. Ay, may ka nakaabot na yung kaanak. Kaganina kami nagpaabot. Og, kumusta ang biyahe?
1: Anak, kumusta ang biyahe ni mo?
0: Okay na pa. Kapoy kayo. Grabing bakasyon ni mo, anak. Adto ka sa Davao. Pag humani mo sa Davao, adto na po Cagayan ba to? Oo, ma. Nakabot pa kong bukid nun, ma.
1: Mga pila ka katuig, anak, gani nagbakasyon?
0: Siguro mga 5 years pa. Kuan pa ko? 20. Oh, tinood ka na, 20. Ang imong edad karon, pila na imong edad karon? Maglakatog 26 pa.
1: So, dili na ka magmahay? Di na ka magmahay?
0: Pa, gusto na kong padayon pag-eskwela. Ay, natural. Tama na ka ng bakasyon ni mo.
1: Gani ka to imong paglakaw-lakaw. Dapat, nag-eskwela na ka. Nakatapos na ang taga karon.
0: Gusto sa akong pahulay pa. Manangang, mintas wala pa kong padayon pag-eskwela, bakasyon sa ako. Nanarbaho, saan sa lang ang mga trabaho.
1: Ganong manarbaho man ka?
0: Nga, gusto kag
1: na imong magamit na may kahatag si mama ni mo.
0: Bitaw, anak. Nga boring po kayo patiririta sa ato ang lugar Pimintis, Davao de Oro. Magtuyok-tuyok. Sanasa na lang. Maurang mga naunga, sumul kayo. Muna nagpalahi ko, gikan sa Davao. Pakagayan ko, hantun, abot kong Manila. Ang pinakadako yun ni mo nga nadtuan ng Manila, yun, anak. Ay, grabe dito pa, ma. Nga nung nag-antos man ka dito. Naman ta dire, luwa man ta maglisod. Naman tayo negosyo. O gitamangan minimo sa atong negosyo. Maugani man nagbakasyon sa ako kaya gusto ko mag-relax. Trabaho-trabaho ko nuhay. Para na iswildo pag uman mo undang at tanapod sa laing lugar.
1: Time pa, anak. Sa imong edad ka ron, luwa pa kayo uyab?
0: Maugan na hinanang uyab-uyab pa. Luwa may nang uyab dito sa ako, ah. Sa imong hitsura, anak, imposible. Naay siguro ibang nguyabay, ma, pero maulaw.
1: Sa bagay, maulaw yun. Kay murang ikaw, sosyalon ka nga pagkababae. Saon man, nga nagdako ka nga naay masugo. Ah, muna maulaw sigurong lalaki. Kasagara na, kita sa imong lalaki, kanang ultimo ra pod siguro. Huwag yun ka makita sa usa ka lalaki nga murag kalivil nato.
0: Ambot ka pa. Ay, tood, nay, nang kumusta sa ko, anang regards, mga kauban sa trabaho ko, nohay. Pero, ay, bale, wala na ako pa, oy. Gusto ko ma-enjoy. Gusto ko walay labad. Kahibalo ko ka ng uyab-uyab, labad ragin na pa, ma. Ay, tinood na.

0: anak. Pero maabot man yung kadinha kay maminyo magirang tao. Maminyo, gikan sa pag-uyam, di maminyo, dayon. Di kay diretso ra maminyo. Naamay na itabo ni anak, pero tagsara. Pero mag-uyam sa agyon, una maminyo. Ah, mahinood kung dili ka magbinyo, anak. Para kung ikaw na makasunod sa atong naadresa mo, kaya tigayunan, ikaw rin magsulo. Kalain po na mamirto na imurak anak magsulo. Ito pa. Oo, oh, magkahili ka sa uyab. Papangitao mitaw ka. Lisod po ba ako yung mangita? Ang lalaki mga mangita, di wapay niya abot sa ko ah.
1: Ah, pagpaabot na. Pilihan ng lalaki nga makatabang sapsay mo ha. Di kay lalaki rin nga palamunin. Di kay basin mapareha ka ni aruba babae mo inanarbaho ang mga bana nas balay. Di kumusugot niya na, bahala na.
0: Ay, kabala ka pa. Mangita kong lalaki nga, ganahan ako.
1: Ba, kung ganahan kayo ni mo, kanang dili palamunin ha.

0: Magiling kalagutan din ako diri sa Davao de Oro. Paggawas na to, mauna na, namemorize na na nato, bisag dugay-dugay tanga nawala diri. Oh, clean niya anak. Ma, mulag sa ko ma, ato ko kay Lorna ma. Ay, si Lorna lagi. Oo ma, ing naras papa nga milakaw ko. Nakikwarta din ha. Ay, kabala ka man ako ikwarta diri ma. Mangayor bito ako kung wala.
1: Asa ka, clean niya?
0: Opa, matos ako kang Lorna pa. Katapitong class bito na ako pa sa una. Nga upanumbano na ako diri sa balay, mga islak mi diri, maglungag, magluto og mga sakunsa na lang.
1: Asa to na siya nagpuyo?
0: Nara diri gud sa to, apa. Pero layo lang ilaha. Musakay rog tricycle.
1: Ah, sige, sige. Pag-amping, ayo pagpagabiig ba ayo?

Uy, Klinya, Lorna, kumusta? Usa man ko nagdam ko rako? Usa nagdam ko ba? Masi nagdam ko rako ha? Ikaw gud ni? Oy! Ay grabe nga bakasyon ba? Nakadto ko sa inyo ha, pero wala lang kumulong sa inyong balay, kayo wala daw kadiha. Nagbalik-balik ko, mga pila to ka. Higayon nga nagbalik-balik ko sa inyo ha, pero wala yung ka daw ha, pirminti diha. Asa man di ka nagantuan, Klinya? Ay, dito ra, may abot kong Davao, Cagayan, dito sa Manila. Grabe nga bakasyon ni mo, may paka. Ako din rin, nagpabilin rin sa Davao de Oro. Unsa may ligaw na ito, ani? Unsa man, ganahan kag butong? Kaya mo ato ta, mangita tag kalubihan nga dili ato. Masin malintikan tas takiyan niya na. Lerna, ah, uban din sa kuha, mamutong ta, mamutong ta. O, sige ta na.

Kala kanin no diri. Lord. Ay. Dugay-dugay na sad ko wala ka ari diri. Manginta tag mga prutas-prutas diri basi ni mga bayabas ng mga hinog. Ama maning laaganan ako sa una. Kinsa maning yuta? Ay ambot kinsa ning yuta gud. Wa may basta di lang ta manghilabot din sa mga kahoy nga panumbahon. Di man ta kasukan o mga prutas-prutas lang. Ay makita ta diri. Tatatasunahan ta. Usa man dala nimo? Ay, di bomba. May na magdala-dala tag di bomba sa inay dakong alanggam. Pusilo na to di maka karnita. Kamano rin nga mo gamitan ng di bomba? Lorna? Ay, clean niya. Gitudloan ko sa akong amahan ka ni Adto. Tana! Kaya ba si mga kita po taglanggam di atong pusilon? Unsa naman yun? Di naman ta sa bukid kaayo. Ah, diri kahit na mga kita tagmalanggam diri. Ay, kabalaka, walay mga daotong tao diri. Uy, di man ko, grabe na ni kabukid. Di man ta mga kita dito o kuan ka ng langgam o mga prutas ng mga tubo diri. Kung tuara ta dito sa ubos, kay dagkan man po yung mga bata po nga manuroy dito. Di naunhan na ta, diri minus ta diri. May ganin ka po yung mga agianan diri, no? Oo, diri ta magposting ta diri. Ah, naibayabas o, oh, naibayabas. Asa man? Na? Katamis na yun, oy. Ahot na na, ahot na. Kalamig, gidripress ko kayo hangin diri. Uy, unsa man? Na may nag-aso diha sa unahan? Oo, bitaw, murag na yung nag-aso. Murag na yung naghaling. Imposible. Nanay pa'y tao diri. Padulta.

Diresata klinya. Menijak ta menijak. Urang ni tau. Payah ke mana oi? Oh, pir mani ijak ta. Oh, alah. Na ai lalaki nga. Oh, na tu lalaki. Panida na tu basi mag-rebuild din na unya o takay balo. Pero siya naman usa o. Gabay na po niya yung payag-payag. Ganong naaman siya nagpuyo, iha. Ambot. Ano pangutanan ko ni mo bago pa ako nakaulit, Diris? Amo dool na ta. Murag dili man daotan nga tao. Ana, nagbugha siya kahoy. Sige ta na. Ah, ako'y mag-una. Ibili lang nato ning... Ayaw dan anang di bomba. Kay basin daotan naman di makapusil po ka makatiyon ka sa iya. Ay, sige, sige. Ako dan iigansan ni kay basin og daotan na di pusilo ni nato bisan og panglanggam ran eh. Pero... makapatay ka po ni maulo nato siya o magbinuang siya sa toa. Mao ganik ayaw ibilin. Oh, imo po nang sundang. Tagsata. Tana, dulo nato.

0: Ayo.
1: Lom na. Tanaw lom na.
2: Unsa ya to? Ngano na mo diri?
0: Ah. Unsa may tawag na mo sa imo, sir?
2: Unsa tuyo ninyo? Ano na kabut mo diri? Unsa kanang pusil?
0: Di bomba ni sir. Di bomba. Nangita lagi miglanggam nga mo mapusil na danas pag sorry-sorry pang pangita og mga prutas-prutas.
2: Wala mo mahadlok pa ingon din sa bukid.
0: Adi man may mahadlok, sir, kayo dili man may mangitag gira. Kaya di bumbara man yung dala na mo, nangita may langgam. Wala na magyod kayo langgam dito sa obos, God. Muna ni sa kami diri. Pamasin nga kita may langgam, nakita man may nag-aso.
2: O maubah.
0: Pasensya kayo sa disturbo, sir.
2: Ay lang ko yung sira. Rudy lang pangalan ako. Aon sa ituyo ninyo, sa gusto ninyo kaulan. Nangita mo prutas?
0: Oo, lagi kaya akong kauban. Si Klinya. Klinya ang pangalan ako, Lorna.
2: Si Klinya ni ikaw si Lorna?
0: Oo. Sa to'y pangani mo?
2: Rudel.
0: Nangitamig ka ng mga prutas-prutas po ba? Nakitamig bayabas dito.
2: Oo, lingkod sa mo diyan sa lantay, oh. Kaya maglungagog kamuti.
0: Ay, naikamuti ni mo. Rodel?
2: Oo. Klinya, lingkod.
0: Oh, salamat, Rodel. Salamat, ha.
2: Turutan lang ko na, kayo nung kinsa na.
0: Nga nung naaman ka din nagpuyo, Rodel. Nga, grabe naman ni Kabukid. Unsa may panginabuhian ni mo diri.
2: Hapit ako duha ka tuig diri. Nana ko yung mga talumtanong. Kabuti, kalibre, nagtanong po kong mais nga pwede na ako makaon o sa ay makanakop ko diri og gagmay nga sawa mo ay akong lutoon asino na ako para ako adun ako yung mga hoong-hoong nga akong lutoon
0: sawa?
2: O gagmay lang nga sawa wapaw kitag dagko mo rin makaon ako mga langgam para sa inyong ipangita nga mga langgam.
0: Nganong naamang ka din eh.
2: Mahibalo na ka mo.
0: Ah.
2: O sige. Kali lang ha kay magluto sa kamuti.

0: Oh, pangaon mo. Clean niya.
1: Ah, salamat kay Rodel.
2: Buutan man din siya din, no? Clean niya.
1: Olor na.
0: O, di ay tubig. Pangaon mo, basingin ko, Tom. Sige lang, gusto mong langgam na ako ko yung mga dinakpan nga langga na naghihimaon ako tanggal-tanggal. Mukaon mo, ha?
2: Maoganing ni Ami kaya mamasilmig langgam para makakaon mi karne nga langgam.
0: Ah, sige. Gusto niyo, unsa man, adubohon na to.
2: Ah, ikaw rin bahala. Mas ninot, sugbahon dra para di na kamangitag lamas.
0: Ah, sige, sugbahon na to. Asinan, sugbahon. Para kondali na ni.
1: Buutan siya, Lorna.
2: Og di pa lang nataas ang buhok. Murag, guwapo ho lang tawhana ba? Atong pangutanon, clean niya kung gano'ng nakaabot siya din eh. Imposible yung sabi, kuha niya diri, toyo niya diri si babaw sa bukit. Sigurado na yung historya niling tawhana. Oh, sige.
1: Ay, salamat kayo, Rodel. Salamat kayo, Rodel, ha?
0: Oh, wala problema.
2: Ah, Rodel, nangutan na lagi akong kauban si Clean niya. Nga nung naaman na ka din, eh.
0: Taas nga istorya. Umihinaot ko nga dili niyo ipaabot dito sa taga-ubos. Kung makauli na ka mapagbalik. Nakita na ko inyong mahitsura nga masaligan mo, mga mayo mo nga tao.
2: Ay, dili may mga daotan. Dili may mga daotan, Rodel. Labi na kini akong amiga si Clinya. Buutan ka ini. Ay, kabala ka, Rodel. Kung sa may mabati na mong istorya ang higat sa imo, ha?
0: Masaylo alam ko nga dili na ko isulti akong asa kong gikan na lugar. Kibala ko nga ipangita ko sa balaod karan.
2: Ah, balaod?
0: Oo. Kibala kong ipangita na ako. Handod ka ron.
2: Kay nga no, man. Kay nga no, Rodel.
0: Upat kami kabuhok. Nag-inom. Dito sa among lugar. Sa din nakamsa na mag-inom. Gusto sa among barkada nga osa nga gusto pa may mag-inom. Murag na pingis daw siya. Nangingon ko nga wala naman. Mag-ihay na tas pagpanguli. Nakauna ko na siya sa pagpanulis.
2: Panulis?
0: Oo. Nanulis siya. Uban sa mong usag at kauban. Samtang nagpabilin pa mi sa usan ang kakaubay. Sadyang nabulabog sila. Tingala mi nagginukulay na. Nagkasamok na. Palulong sila sa mo, ah. Sadyang nakita na mo nga na mga pulis po nga naggukul na sila. Nidagan mig apil. Yan ay nakakita sa mo ang kaming upat nag-inom. Dinagtuo ang mga tao. Nagkauban mi, labi ng mga pulis. Hanto na mo Pinoy-anan ako maginikanan, gantuan. Naningkamot ko nga mapalayo sa mong lugar. San asa na lang ako paingon, hindi lang ko makita sa mga pulis. Kay lisod kaaya, magpuyo sa bilangguan nga, wala kay gihimaw. Mauba. Nag-ihay kami. Wala na ako kabalo sa tulo kung asa na ron sila. Muna inihabot ko nining bukira. Hapit na ko magduha ka tuig diri. Kung ako maginikanan, hibalo ko guol na kay sila sa kuwag pati ako mga igsuon. Balo ko nagpangita pa kami sa mga kapulisan. Kumakitaan ko. Basin ako ra ang magsulos pagbayad sa gihimo sa akong duha ka mga kauban nga mo'y nanulis.
2: Tinawad ba ka na, Rodel? Nga wag yung ka mo apil.
0: Lorna, tinuod ka na. ani anak antos ako dire. Basta lang ko makakaon nagtalom-talom ko dire. Nagsubay-subay dia sa mga suok nining bukira. Walaw kay balo kung kitse tagianing bukira. Salamat na lang gani ko nga walay misaka dire. Nangita gyud lugar nga walay mga kalubian. Mga puros kakahoyan. Kung naay kalubian dili pa ko mupuyo. Kahibalo ko kung naay mga kalubian na pa'y mga lubi nga makita na agi musaka. Dili ko gusto naay makita sa ko amaw nang di ako dire, mga puros kahoy. Walay lubi, walay palakata, walay unsa nga mapuslan sa tao.
1: Mao ba, Rodel?
0: Oo, Glenya.
1: Kalaway po ni mo, Rodel.
0: Oo, makaingon ako, makaluluway ako karon. Kaya nagtago-tago ko. Tungod sa sala, nga wala na ko himuan. Dili ko apil. Na ang Ginoo sa langit. Dili pa nga ni akong buhok. Mubo pa kaya ni akong buhok. Ipasagdan ko na lang. Nga mo taas ni akong buhok sa higayon nga mo, baba ko sa ubos. Base nung na makailas ako kung magpabilin akong buhok ka ni Adto. Karon murag dili kay kumailan. Labi na ako kinibuhian niyang buhok na ko muyong-yong sa ong nao. Panginaot ko nga di mo magsulti sa ubang tao. Na taga-ubos nga na itaw nga ninyong nakitan din eh.
1: Ay kabala ka, Rodel. Okay lang si Emo Rodel nga maglaagan mi din eh.
0: Walay problema. Basta sige kaingon ako. Ayaw lang pagdalaglaing tao gawa sa inyo kamurang duhan. Huwag dili mo ang ngayon mahadlok ka na ako, dili ko daot ang tao.
1: Makita man, Rodel, buutan ka.
0: Mau lagi, pero katago-tago.
1: Sige lang, Rodel, kumakasa kami dire. Dalan ka na mo mga isda, karne, dilata.
0: Ayaw na, maulaw na ito makahasol ito sa inyo ha.
1: Amo kining gusto.
2: Sige lang, Rodel. Kwartahan man si Klinya. Negosyante mang mga ginikanan diri sa Davao de Oro.
0: Pwedeng dili na gud. Naglagay mo diri kung kaon mo mga kamote, kalibre. O mga kaon nga punta.
1: Ah, sige, Rodel. Ay, kabalaka, dili may magbanha. Kamerang may balong na aka diri.
0: Salamat kayo sa inyo. Manghinaot ko makaasa ko.

0: Auckland yan. Kadugay ba niyo nakauli? Alas City na, oh. Ma, naglaglag lang minilor na, ma.
1: Ay, sige lang. Basta kay kamura ni Lorna, ha?
0: Oo, pa. Wala yung may problema, pa. Sanasa lang minagsuroy-suroy. Sa oba na mo mga classmate, nag-antom, eh. Mauna nalangan noon ko. Kayo nag-asa nakapaingon. Oh, unsa ka na nasa imong pantalon? Nga murag nagsuot-suot mga kasagbutan. Ay, mga mursiko o nga namilit sa imong pantalon? Ay, oo, ma. Ay, naagi mag-iapon mga kasagbutan, ma. Na may iriya nga murag na mga sagbut nga mong agian. Kaya kung mga classmate sa una, mga taga barangay man po, nga doon sa mga bukid-bukid, mo na nanurin eh.
1: Basi mapaakan mo dito mga malanga mananap, ay mo pag suot-suot niya ng mga, na yung mga burag bukid-bukid.
0: Ah, wala pa, naroon kami sa sentro, panala yung mga sagbot na mong agian.
1: Sige na, panihapon na dito, kananihapon na kami.
0: Naloy ko ni Rodel. Siya rin usa dito sa bukid niya kayo. Ngano nakaabot po mininlur na dito? Nga mamo silang langgam, kahadlok na ba dito kung naunaon? Bali ko na mo si Rodel. Dala na mong mga dilata, karne o isda. Luoy kay siya. Palitan ako siya. Manakaming balik dito sa bukid. Kami nilur na.

mamalik na buta dito? Oh, Lorna, nanamalit ko garne, isda o dilata. Ah, sige, tara. Dalungya po na itong dibomba. Luoy ka siya dito, no? Naluoy ko siya, ha? Ako na matigdan siya mo, sige na kagtutok siya, ba? Taloy ito yung ilong no niya. Lino itong lips nga tao. Gwapohon siya. Kaling itas lang yung buhok. Murag na dry lang siya tanawon kay bukid man lagi. Pero buutan siya, no? Oo. Tana, balik ko na ito siya sa bukid mintras sa'yo pa. Mintras alas 10 pas buntag.

0: Ani ana ta. Lurang darang payak di rudek. Orang kuat may tao. Tanah mo doon ulit na tayo kailan na ito si Rodir sa tuwa ko. Nasa diha. Sige, tanah. Wala lagi din, may tao. Rodel! Rodel!
1: Klinya! Lorna!
0: Oh, uy! Nakaram mereka dia!
1: Gikan ko dia sa kahoy. Nakita ta naman, nagpaingon mo din rin, nagsaka mo. Nag-standby lang muna ako dito sa ibabaw. Saan mo nadalamin niya?
0: Di ba kaingon ko, Rodel, na magdalamig isda, dila taog, dahi ko andere karne. Idalasit ka na magpahan. Kay balong ko nga wala nga kakaupahan dire.
1: Sa dunga katuig na akong pagpuyo, diro na ako'y pahan nga nakahon. Salamat kayo, ha? Klinya, salamat kayo, Lorna. Ah,
0: dali, counter nga ning pahan, oh. Tapos up din sa mong dala.
1: Salamat kayo, uhaw na kay kunini. Dugay-dugay na ko wala magkakaon.
0: Kalo ipod ni mo in town, Rodel. Basin wala nakapangitaan sa mga police, Rod.
1: Di lang kumukumbiyansa.
2: Okay, may higala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ganito yung beneficyo sa Capricorn na sa imo, ha?
4: Ang anong ganahan ko sa Capricorn? Ang ako gunggi, kung anong guniya, kay pura mag-upyagod, anong magbatil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako mandyot po, ubay-ubayon. Kanagbang, dili siya tamis. Ganit yun, nagaanda ka kung lawas? Kanabang, dili na kayo. Maglawas, anong kan? Ay, puro buya, good town. Kung lawas, good. Tabok-tabok, kung dotay. Nagkaroon galing na, puro bang na, kuan ko na, musubo sa kontimbang. Kailaya, gusto kong mainom.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kay, kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako din nga si Jared. Kuan mga baduwa, kukog basketball ba niya. Kini siya na... Pamatud-an gyud ako nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Tawhan nga ko sa mga kauban dito kay ako ra nga ibatan-on nga mga plus.
5: Orion Herbal Oil mo gamit.
6: Orion Herbal Oil pero was lagi ba sila ra pay loy kay ngano ako ra mong puyway pamaol pero maguli. Sila puro sila aray-aray mata nila og ma wa gabuntag wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo'y recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testin and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ta sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon na pagyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naani siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napo niya siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon o gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung maunang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito ang atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte Capsule. Ang Ferbyte Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakanihan ang problema, magmintin og Ferbyte Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: Klinya, anak. Dali pagod na aming pangutana sa imo, ha? Saan sa ka na, ma?
1: Dali, Klinya.
0: Pa?
1: Unsa kining nabati na mo nga mag-antuan daw magbukid ni Lorna? Magdala pag yun daw di bomba si Lorna. Na nakakita nga silingan ni Lorna nga kaila na mo. Kaila sa imong magulang ang mga lalaki nga si Mike ug si Nick. Na yung mga amigo nila nga taga dito ila Lorna na pita nga nakita nila si Lorna uban ka nga panulong daw magbukid.
0: Oh, pati nood na pa kay uban lang gud mi pa kay mamo sila kimig langgam.
1: Wa ka ba kay balo delikado ng bukid? Mapaakan ka dito mga unsa na lang. Mga babae mo poros. Unya unsa may mahimuan ng dibumbaong ni dagko kay mga mananap dito?
0: Pa wala may mga mananap dito pa. O may nakita na mo nga mga bisag kay lang nga maglisod mi.
1: Bisa na. Mapaakan kag halas dito bitin. Matabang paghamo dito. Nagbalik-balik na daw mo dito unsay magdala daw mo unsay pandanon ninyo. Ngamurang nada mo'y pagdanon, panulong sa bukid.
0: Magbalon gani, may pakay dito, may gluto-loto ni sa bukid. Dinot mo kayo sa bukid pa, way pollution. Dili, paras diri sa sentro. Nagkahanin yung mga sakyan na mag-agi-agi. Dito sa bukid mo na nagpalahim ni Lorna. Dito may magluto-loto.
1: Wan yun ho na, abasin yung mga daotang tao dito sa ibabaw. Unyang basin, makitaan mo, mga babae mo.
0: Pawalagin mo, nakitaan dito pa. Safety mo dito.
1: Ngano makaingon magag-safety, ha?
0: Mato pa ni Lorna, safety mi dito, kay siya suito siya dito. Wala dito may maglaagan.
1: Wa, takay balo na yung mga baldito ng mga lalaki nga musunod sa inyo sa bukid. Pagtuan na mo sa mingaw kay bukid na, pangripon mo dito. Wa, takay balo sa panahon karon nga na yung makabantay sa inyo, ha nga? Mga adik, pasagdan lang paingon sa bukid, sundan mo. Og dito mo pang hilabdan. Diwan ninyo na huno na, ha?
0: Pa, nagbantay sa mi pa?
1: Bisa nagbantay mo. Murang na naman nga, buang naman mo niya ng bukid.
0: Wala pa, oy. Kailangan lang yun dito pa. Presko kayo pa, bugnaw.
1: Huwag na lang rin kasi mong kwarto magpabugnaw. Aircon mo na.
0: Lahi man tong bukid pa. Malingaw man ka dito, magluto-loto, magkaon-kaon. Magbantay mo, anak.
1: Di magkumpiyansa. Kung pwede, di nakamulaag dito.
0: Ay, si Papa, sabi na nalagyan din ako ganahan na yun ba? Dilian na dayon ta. Mis malingaw ta niya ng bukid. Ugan tuputas syudan, mahadlokpon mo. Kay pasin yung mga maldito. Ugan tuputas bukid, mahadlokpon mo. Pasin yung mga maldito. Asa lang nita mula agad eh. Nga napuno na rin sa maldito ni atong kalibutan.
1: Ang ako lang anak, ma-safety ka. Di, way daotan nga may tabo sa imo ha nga. Ikamahay na mo nga. Babaran ka na mo perminte.
0: Malagi pa, salik lang mo sa ko pa. Way may tabo sa ko ah.

0: Monte na po ng smoke ni Lorna. Hagaron ako siya. Tama-tama na akong ipamalit. Dalo na po dito kay Rodel. May nangasal baka kaon si Rodel. Lugay-dugay na ngawa niya makaon. Palitan ako siya ng pan, soft drinks, isda, ngayang maluto-luto dito.
1: Wala si Lorna diri. Clean niya. Ugma para ba tumo pa uli? Tuwa sa iyang iyaan. Tuwa sa panabo.
0: Panabo?
1: Oo.
0: Atay. Ah, sige na lang nung. Ako na lang.
1: Ah, tapa asa man dahi ka.
0: Aw,
1: kanang dala ni mo. Asa man mo dadon?
0: Di na lang. Ako na lang nibalik dito sa balay. Pag-abot na lang ni Lorna. Amot ani rutulutun. Mang laag binit sbukin. Mamusilmig langgam.
1: Abot pasabot ni mo balon ninyo na.
0: Oo, nung. Sige nung aris ako, nung. Ako na lang matubukid. Bahalang ako rin sa total. Himbalo na bitaw ako sa agyanad. Marag di man po dadlok. Okay raman. Nga ako rin sa. Matuko. Bahalang ako rin sa.

0: Klinya, ikaw rin sa niya, Rodel?
1: Oo, Rodel. Ibala ko nga walay daotan mahitabos ako ang kumuagi ko, Dere. Ibala ko na aka.
0: Nakita ta ka sa ubos, bisan layo pa ka ika. Ibala ko nga na itaw nagpaingon. Kaya di ako may istambayan na ng kahoy, oh. Makita rin ako sa ubos nga nagpaingon, Dere.
1: Ingani ba ang usa ka NPA?
0: Wala ko kay balaw. Wala ko makikuban ng mga NPA. Ah, ako lang na yung Sara.
1: Wala ba niya agad din nga mag-grupo sa mga ana, mga NPA?
0: Oh, wala man. Mga niya kipanid anak ko. Pero di ko mahadlok nga naa sila. Ibalo ko nga, di ko nila hilabdan. Oh, saan ka nandala ni ma?
1: Ah, pagkaon niya po, no? Dera.
0: Salamat kay Klinya. Naku na kay kag natabang ka na ako. Tayong paasam lang si Lorna.
1: Tuwa sa panabaw niya, huwag din ako nila hostir eh. Madaot man eh. Nga matingala sila ng mga magpapa nga nagpalit ko ni Ine. Na namay amuanay dito sa balay.
0: Ganong ganahan na ka magsakasaka din eh. Kapoy kayo.
1: Dala exercise.
0: Bata pa ka para mag-exercise.
1: Mingawan lang ko, Dire.
0: Kinsa may kamingawan mo, Dire, bukid man.
1: Wala, naluwi lang ko sa imo, ha?
0: Salamat, Klinya. Abi ni mo, Klinya. Sa pila na kay gayon nga magbalik-balik mo ni Lorna, Dire. Sayang lang. Lisod kayo nga makigrelasyon sa usaka tao nga ni nga sitwasyon.
1: Makigrelasyon? Kinsa man?
0: Sa ima.
1: Oh, sa ako?
0: Oo. Siguro tama na ako sa kaimo. Buutan mo ka. Gawas ka gwapa, buutan bagay. Mangiloyon.
1: Eh, super ganti ka kaloyon, Dire.
0: Ang kaloyon sa ka isa lang. Sa kalisod din sa bukid. Na imposiblehan ko ganong maganahan ka magbalik-balik.
1: Naluoy ka niyo ko sa imo, ha?
0: May ka kayo naluoy ra ka. Ako na higugma na.
1: Rodel.
0: Klinya. Sayang. Sayang.
1: Sa
0: sayang nga wala pa kita sa ubos nagkita. Sayang nga dire pa kita na sa bukid nagkita.
1: O sa may daotan niya na huwag dire ta sa bukid nagkita.
0: Di atas bukid nagkita at huwag kayo nagtago-tago ko. Kaninot na lang huwag dito ta nagkaila sa ubos nga walay nangita ka na ako nga balaod.
1: Unsa ra problema?
0: Okay lang mo sa imo, ha? Musugot ba ka nga? Manguyab ko sa imo, ha? Sa ingani nga sitwasyon ni ako sa bukid.
1: Wala kay gihimo nga daotan. Nadamay ka lang. Dapat mo surrender na ka.
0: Pobre na kami. Wala may kabayad sa bugado.
1: Balang madakpan ka, mapriso ka, tutal mabot rangi kayon. Nga may balaan na nga wala kay sala. Di ba na yung anak?
0: Dili ko. Dili ko ni anak Klinya. Dili ko magbayad sa sala nga wala na ko himo, ha?
1: Yung ani lang ka kanunay.
0: Mao na gani sayang nga diri pa kita rin kaila, diri pa ka na ako nakita. Nga ni bati na hugugma diya kanima.
1: Kung sa minaani na ako magkahinigugma ay kita.
0: Klinya. Musugot ka? Sa ingani nga sitwasyon.
1: okay lang sa ako, Rodel. Namain na lang sad niya. Nakahinaw-naon, samtang nakakadiri. Kalipay na ka na ako, Rodel. Nga wala na ako makita dito sa ubang lugar. Ang usa ka tao nga, isang asa na lang ko nga syudad. Wala ko magtungan ni Arde sa bukid din sa among lugar. Ang usa ka lalaki nga mo ay nakapapitik sa akong kasing-kasing. Linya. Oo, Arde. Ay, kabala ka. Mag-anian ako diri.
0: But pasabot ni mo, nabaton ko ni Ima.
1: Oo.
0: Tinood ka?
1: Oo.
0: Bising nga ni ako sa bukid, ako rin nga lalaki mahigugmaon.
1: Oo, God. I love you, Rodel.
0: I love you, Glenya. Glenya, I love you. Klinya kita rang duha diri sa bukid.
1: Unya si plano nimo.
0: Okay lang sa imo ha.

Di naman ako katulog. Kalo inirudil siya ro isa karon sa bukid. Ay kabala ka, Rodel. Kung pwede ka daadlaw ko mo na si mo, baliwalaon ako ang kakapoy nga mo sa kas bukid. Tumulog alang sa hunggog makanimo, Rodel. Rodel, ay kabala ka. Higong maon ko ikaw.

Mike, pa, bago lang nila ko si Klinya. Sundin ninyo. Nick, opa, asa mo si Klinya, gay? Mapsan patuloy nyo, o pagdala mo ang polis. Kay, murang nagyadtuan ni si Klinya o si Lorna din sa bukid. Pagdala lang mo polis. Pasing unsa na ang klase nga tao nga, pero maintindihan lang yadtuan nito, na ay nakabantay. Kay giukoy din nila si Lorna o si Klinya. Niabot doon sila na adunay payag at tunga na sa bukid kayo. Oh, papa. Pagdala mo mga pulis. Basi na igipangita sa mga pulis. Nga wala na tumaili. Basi makailang mga pulis kung makita nila ang lalaki nga. At tunga sa inyong manghod. O ba ni Lorna? O sabihin na kao ni Klinya pa nga nung tunga mo siya sa bukid. Na ay lalaki dito nga nakita sa nagsunod sa ilaha. Kanatingala ng mga taga dito nga anong sige na los like anto si Lorna. Usahay daw, kanal inyong mangod si Klinya. Nag-inusara na daw dito. Opa, mapasan pa ito na opa. Wato sa mila Lorna. Sige na Mike. Antuan nyo dito. Opa, pagdala mong mga pulis ha, pagdala mong pulis. Kaya gano'ng nagpamukin ba nagmayo ng tao? Basi na kailang mga pulis niya na.

0: Linya, Lorna, ay di ansad me. Ay gimingaw ning imong samua ni mo sa imo ha. Bisa lang untag sa isa kasi mana ka duhar gud mo ka isa ba. Makaari diri.
1: Pina ko makaya. Rodel ang kaluoyog kami ngaw di sa imo ha.
0: Ay, digin ko katalikod di akong amiga, Rodel.
1: Ay. Oh, Rodel, di ah.
0: Gasto na kay ka. Basta matingala ni mo mga ginikanan. Rodel!
1: Oh, kinsa ka ron?
0: Ay, na pag huna-huna o giska po. Kaya gilibutan na mo imong nahimutangan.
1: Oh, Rodel!
0: Nay, nakasunod sa inyo ha?
1: Rodel, ang simple ano niyo?
0: Dili pwede nga marakpan ko nila. Linya! Diyan na ka! Lorna, diyan na mo!
2: Rodel, ay napaghunaw nag-ikyas ha! Kay base mahinayang ang kanamo. Ayaw na pagplano o gikyas. Gilibutan na kanamo.
0: Wala ko yung giyan ng sekreto. Diyan mo, Lorna! Linya, nasundan na mo!
1: Rodel, lauman ko!
0: Ayaw! Diyan na ka! Lorna! Ayaw pasag ni si Linya. Wanto na ko! Musibat ko!

0: Asa na kata si Rodel? Hindi naman ito ni Agion, isoong-soong ito sa kasagbutan. Wala, Ginoon! Lorna! Wala, wala, Ginoon, Ginoon! Tara, buti na sa tiri, kasi mapaganda tiri. Nanalo na! Si Rodel ka! Si Rodel ka, Lord! Si Rodel ka! Huwag ko kayo palukan, huwag kinsa mamingka pusil, pero sige pa magpusil-pusil, Lord! Tara, magpalayo na tadiri! Klinya! Tara, gino ako si Rodel!
1: Naunsa nga lang tawag ka, Klinya! Wa masakpay sa mga polis pa? Naiagian na itong tawhana. Nga walang mabantay sa mga polis. Dugay na nitong ipangita to dito sa ilang lugar nga nakailang mga polis. Ya, wala gin marakpi. Wala. Mura daw bitin nga asa na nagsuot-suot. Ilalang ipamusil ang mga sagbutan. Pero ang kita nila nga naigo, bisan dugo. Giduo ko ni mo, Klinya.
0: Naunsa kay man in town, anak. Saluhan ako ni Juma.
1: Naunsa man tawag ka, Day? Klinya? Anong nagpakabuhang magkantong lalaki nga gipangita ito sa mga kapulisan tanawa? Gipusil! Kaya nailan daw nila. Nga dugay na ito nilang gipangita.

0: Bisan sa dugay na nga panahon, Kuya Arn, ang maong nahitabo. Hantod karon, wala na ko kay balo kong asa si Rodel. Kay wala man kuno to nila makita sa bukid o maigo silang pagpamusil sa mga pulis. Pero hantod karon, wala ko'y nabalitaan kung asa na si Rodel. Sa daghan ng mga katuigan nga nang labay. Hinoon karon, Kuya Erna, na ako'y pamilya. Nakailan na po na akong sa kalalaki nga si Ramon. Sukad nga nahano na sa pila ka mga tuigan si Rodel, nga wala na ko'y nahibalan kung asa na siya nagsuot-suot diri sa ibabaw sa kalibutan. Dagan salamat, Kuya Erna, sa paghatag na mo kinabuhi ang imo magtatampo, Glenya. Okay, rin salamat no sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw. Ganyo kalimtihan ang pinaka-importante sa ato ang atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Kung kape na manggaling, no, Coffee Corn Gold o baka sa atong Coffee Corn Purple. O sa atong Turbo Max Coffee, ang pangdugang og energy sa tibok adlaw nga inyong maangkon. O labi nang sab sa atong Orion Herbal Liniment, walang haplas nga para sa tibok pamilya. O para sab sa atong kaming Supremo Herbal Oil, no, kaming panimahigala. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. O sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na itong nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos pataas pa edad, hantod sa mga tigulang, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede makatake nini gikan sa 13 anyos. O sa atong B40 capsule, mahigala para sa mga higala na ito nga nakabaton niya. O nervous neuropathy, munag na manusok-tusok sa ilang matiil o magbinhod ilang kamot o tiil, no? Nervous neuropathy na malibihan na matambala na sa atong B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Pinausap no sa atong MegaCare nga dagang health problem ang itiker o sa atong Fairbite capsule. Salamat kayo sa inyong tanan, no? Sa inyong kanunay nga suporta, pinagay sa inyong pagbiminaw. Kinis Kuya Earn ang inyong
1: Dr. Lau!
0: Mingon, babay. God bless ka na itong tanan. Dr.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panlawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panlawas.
1: Hello mga palanggang, mga palangging na pod nato. Welcome sa atong programa karong adlawa, may kalabutan sa atong health, no? Sa atong panglawas. And of course, sa tanan nato mga suking tigpaminaw, among gipanghinaot no nga anaa mo sa maayong panglawas. And kini si Buttercup, mga higala, kauban nato kanunay ang atong halangdon nga doktora, no? Si Doktora Choi. Dok Choi, maayong adlaw.
2: Yes, Ma'am Buttercup, maayong adlaw no ug maayong adlaw sad sa atong listeners. Thank you kaayo ug hinautunta nga naamoy makatunan maski ginagmay diri sa atong program, Ma'am no.
1: Yes, Doc. Mo na siya ginagmay no, pero kanunay kay everyday magani atong program.
2: Pero di gusyo. Ginagmay kanunay.
1: Oo, ginagmay pero kanunay. Pero actually di siya inyong ginagmay, Doc no, kay kana ang nakatabang man jud ta sa ato ang mga katauhan. Labi na judok nga kani ang wala pa naka-try sa ato ang mga gipang endorse diri no. Labi na gid sa ato ang Coffee Corn Doc. Katong mga wala pa ka-try amo ang gi-invite nga kanang i-try ninyo pangita na sa ato mga pharmacy, asa-asa nga pharmacy din sa Dipolog Doc no. So available na number 1 gina agina siya sa ato ang Biomedica.
2: Yes, og sulayipon mo sa LKS, sa Lourdes, no? Basin mm-hmm. Na po diha. Pero ang Biomedica, narana siya di ana sa atbang sa kanang bagong repair nga merkado, no? Diba, naman ay kung andari sa kilid, kanang
1: DIY?
2: Chicken.
1: Oo, oh, kana din ha.
2: Chicken.
1: Mang inasal.
2: Mang inasal.
1: Yeah.
2: Dayon, tapad sa mang inasal, na ay morang mamaligya bitaw rin yung mga binisaya ng mga gamot-gamot
1: no? Mm-hmm, mm-hmm.
2: So nahan anak gamay ang Biomedica.
1: Yes.
2: No? Agian siya ni mo ang Biomedica before ka maabot sa DIY.
1: Uh-huh.
2: Aya maabot sa amigo.
1: Uh-huh,
2: no? Kana siya uh-huh. Nga kuan di ana.
1: Lumbay. Kana nga dalan din
2: ha. Before na siya or atbang na siya ng Goodwill. Tama ba? Kanang Goodwill nga kuan store. Tama ba? Baka namin itong mga fishing supply.
1: Aha, aha. Marag mo, Dok.
2: Oo. Anak, di anak, lapita. So, mura na siya, kilid na siya sa parkingan, pado.
1: Galas? Ulingan, something.
2: Oo, anak.
1: Aha. So, klaro kay Dok, may kini mo nga pagkakuan, Dok, describe kung asa makita nga to ang Biomedica, no, nga pharmacy.
2: Yes.
1: Okay, so sa mga gusto nga mo join sa itong program, kabalo na mo sa ibuhato, no? I-message lang mo. I-message lang sa atong hotline. Ang hotline na itong number kay 0909-304-8924. So, sa pagkakaroon, okay na ba mo ang Facebook, Dok Choi?
2: Yes, nalang ko'y Facebook.
1: Yes, very good. Uh-huh,
2: so,
1: good news.
2: Wala na ako na usub ang ngalan. Morag yapon, Dok Choi, D-O-C space H-O-I. So, naka-brown ko na something Burberry-like. Pero uh-huh, like, uh-huh. Rani siya. Ali ni siya.
1: O, sige, Dok. Kana.
2: Kuhan. Tapos, ang cover page or ang background is God is still the best doctor yapon and prayer is still the best medicine pero more na siyag sunset ang ya ang backdrop no
1: dahil
2: na I saying gyapon nga God is still the best doc.
1: So kana siya doc bago ni mo na siya nga account or imo argitong na recover ang last
2: bago na jud ni siya nga account so katong mga aha man to akong mga 1,000 nga followers.
1: Ay, sorry, balhin mo dito. Sige, invite do.
2: Balhin mo dito sa bago na to nga Dok Choi nga Facebook account, no? I-search Dok Choi.

0: message jud ni directly ni Dr. Choi, no? Yes. So aside sa kang Dr. Choi nga Facebook, no, ang Doc Choi, DOCCHOI, dayon dito po ta sa ato ang hotline, no, ang hotline number 09093048924. Okay, so
1: sige, ma-picture mo niya ni Ma'am Butter.
0: Ah, sige, sige,
1: para
0: Doc.
1: Para na itong ibutang dito.
0: Okay, so
1: why erase, langan? Erase na to.
0: Aha, sige, Doc. Thank you. Kaya na, Doc. So wala'y paglangan, no? Magsugod ta sa pagbasa sa ato ang nag-message. Ang last 4 digit niya, Doc, ay 7997 sa 0964. Ingon siya, Doc Choi, taas jud akong sugar kay nagpa-laboratory ko. Unsay akong tumaron kay 500 man ang sugar.
1: Ay, halak
0: ka. So, taga-dinagat niya ito ang text sender karon, Doc. Yes. Haskang taas sa Doc, 500.
1: Ah, kinahanglan jud ka magpa-check up, ma'am. Kay kung asa sa doktor, ideally ka ng 500. Anytime, pwede gina ma-stroke, pwede gina ma-heart attack, no? So, ato ang suggestion is, adto siya sa emergency room, no? Kay wala ra ba siya, tambal ra ba? So peligro kayo mag-coma siya or peligro kayo kanang itawag na to HHS, no? It's emergency case nga very high kay ang sugar nga ma-dehydrate ang patient and then ma-coma, no? So kinahanglan jud as soon as possible ay nani nga sugar adto jud ta sa emergency room, no? Or kung naamoy doktor na kaila nga nag-specialize sa diabetes, mas maayo ideally mag-insulin jud ni siya. Uh-huh. No, for now mag-insulin sa gyud kay kinahanglan nato paspas pagpababa, no? Kana manggong atong mga oral nga tambal sa diabetes daghan man, no? Pero ang ako ang way nga mag-choose ko unsay the best sa pasyente is as much as possible kabalo ko sa status sa iyang kidney, status sa iya ang liver o sa iyang urinalysis, kung wala ra ba siya signs of ketoacidosis, no, makita nato na sa urine kung wala mga ketones, no, and then HbA1c pag yun nata na nako siya, no, ay ako mag-decide og the best nga tambal para sa diabetes iya. Pero sa inani nga case nga 500 kapin, no, so labaw na inigmukaon pa musamot pa dyan na 600 800, no, piligro kaayo for stroke and heart attack ni ani nga kaso. So kinahanglan insulin sa gid unta, no, unya na ta mag oral ining mababa-baba na, and then kinahanglan ma-assess sa iyang kidney ug liver pod haron makahatag ta og sakto nga choice na tambal sa diabetes, no. So ma'am, dili ta pwede nga magkonsulta sa hangin kung inani na nga sitwasyon. Dapat yung kamuduol og doktor diha sa inyo, either an internal medicine, diabetologist, or kung naay endocrinologist, diretso ka sa endocrinologist.
0: Okay, Doc. Thank you, kaya na, Doc. So, delikado kaya din kahimtang din ni Ma'am karon, Doc, no? Kung 500 or mutaas pa ding iya adi ang blood sugar. So, Ma'am, mo na nagingon doktora ni mo, diretso na data sa ER, ana, or pa-check up, good. Kay delikado na din siya, ma'am, no? Dili din siya basta-basahon lang imo ang sitwasyon karon nga. Inani kataas ang iyang sugar. Sa ato pa daw, kanil iyang tumaron da, Doc, maayo, or di man siya pwede pa magtumar, no? Kinahanglan mo, duol siya sa doktor while di pa siya ipa-ER, Doc, no? Magka-insulin siya. Ana, Jod, dapat.
1: Yes, oo. Assessment sa doktor, yun na primarily ma-address unta sa emergency room ba, no? Usahay manggod, ma'am, kanima inani, it's either na ay ongoing infection or padong heart attack o stroke na siyang mainana nga tagas kayo, no? Ang uban po na ay ongoing infection, no? UTI, pneumonia, or sepsis, no? Munang nagsaka kay ilang sugar. Nakasagaran sa mga patient kaya na ay infection nga tagas ang sugar, gina-insulin sa gina to and then gina-treat ang infection kaya di gina mawala ang taas nga sugar maski pag nag-insulin ta. Kung nagya po infection ongoing kay stressful na sa lawas, so inana nga mga hormones nga stress hormones makasaka na good siya sa ato ang blood sugar sa lawas.
0: Doc, manguta na lang ko, Doc, ba na curious ko na mga insulin, na po na siya mga dosage, Doc, or pila ka mg ayun na or wala, unsa na siya, Doc?
1: Depende sa status sa sugar pag abotin to.
0: Ah, okay.
1: Ang doktor na sa ER may makabaluan na.
0: Okay, so thank you so much, Doc, no? Mauto, ma'am, or sir, thank you kay sa imong pag-message. So importante jud nga mapa-check up ka dayon kay dili din ni siya kana ang basta-basta lang imo ang gibati karon, no? Delikado.

0: Pero ayaw pala biog ko an mam ha, ayaw lang pod ka kasi magka-anxiety ka ani eh. Pero kinahanglan sa imong nadungog ni Dr. Choi mo pa check up gyud, no? Okay, so dirita sa atong lain nga text sender, dili gihapon sa atong hotline ang nag-message na to kay yung last 4 digit 0498 sa 0936. Ingon siya din, hi, good PM Doc Choi and Ma'am Buttercup. Patambag lang ko aning maglipong-lipong ko. Dayon akong dughan, magsakit-sakit pero talag sarap pod. Tingtukar kung bugnaw ang panahon. So ato ang texter sender Doc kay si Ma'am Jamaica nga taga Katipunan Zamboanga del Norte. So unsa man ni siya nga klase sa sakit Doc? Kamutukar ra ba siya? No, tingbugnaw.
1: Sa iyang joints?
0: Hmm? Manglipong-lipong man siya, Dok.
1: Ah, kumbog na ang panahon?
0: Hmm, dani ang dughan, magsakit-sakit siya. Daw talagsa, pero mutukar siya kung tingtugnaw nga panahon. So, aside nga magpanglipong siya, iyang dughan, doon na po yung pagsakit-sakit, panakit nga iyang gibati. Musakit siya.
1: Basi na lang ni siya yung neuropathy, no? Pero kanang mga sakit sa dughan, kung sa heart manggani, more of kanang musamot siya kung stress ka, nangal sa kagbugat, emotional stress ka, ay nahitabo, nga murag naguol ka, or ang uban, sobra ka happy, pod, ano, kanang, muna siya indication ko na atay heart nga problem, no? Mm-hmm. Pero anytime nga na atay chest pain, unstable angina siya, no? So, any chest pain should be investigated, no? So, kung bugnaw nga panahon, ang usual nga mahitabuan na nga maka-feel kag pain is kung naka-arthritis, no? So, wala man po joints na nadapit sa dughan nimo, no? Mm. Pero, siguro, kung nasa neuropathy, anywhere gina siya mo tukar. So, akong suggestion sa iya is naman tayo mga pain reliever nga as needed, no? Like, mga mefenamic, paracetamol, no? Pero, mas better siguro nga i-investigate na siya, no? For now, pwede siguro siya mainom og omega-3 o B40, mm-hmm. no? Dayon, pa-ECG siya. Dayon, pakuha siya og cholesterol, uric acid o blood sugar, no? Mo siguro na best nga buhaton niya, no? Aside sa mag-inom sa siya og B-complex for neuropathy and omega-3 for kanang na mga ginagmayng heart, no? Nga bikil, no?
0: Mm-mm.
1: Or kanang mga sa atherosclerotic plaque di ana. Pero kinahanglan yun gihapon mahatagan og kanang tambal, no? Kay supplement raman ang atua, no? So, kinahanglan siya matagag tambal kung taas ba siya sugar, taas ba siya cholesterol, or naaral ba siya yung signs o bara sa iyang heart, no? So, kana siguro ako masuggestion kay Simon Good kung naalang tayo gamay ang gibati-bati and then murag panalag sa mutukar, murag ato ra bang murag baliwala ra, oo. Hmm. So, ayha na inig masamutan na ayha patamo adto, so mas better ka nang atong gingon nga prevention is better than cure, no? Prevent nato ang mga severe complication kung naay mga heart problem, may nana diabetes,
0: mm-hmm.
1: mga complication kana may ato ang pwedeng i-assess, no? Kung wala ba na sa iya taas og cholesterol, taas og sugar, or naa ba siya heart problem jud makita sa ECG.
0: So ato pa daw kaning iya ang gibati nga panglipong-lipong, murag mo ni siya dako possibility na taas jud iya ang kung ano, cholesterol.
1: Yes, oo.
0: Pero kung magsakit-sakit ang dughan, Dok, pwede gihapon Dok mo panglipong siya, no?
1: Pwede sad gyud gihapon, no? So mo na nga mas may ma-assess sa akin.
0: Oo, insakto kay Dok, no? So, bahin sa imo ang gibati karon sa gi-explain ni Dr. Choi nimo, mas maayo nga mo try kag inom sa MegaCare, no? Tapos ang ato ang B40 kay kuan man na siya high dose man siya nga B-complex, no? Idungan nimo na siya inom para basin dai makatabang siya sa imong panglipong. Pero gi-suggestan ka ni doktora na magpa-ECG o unsa pa nang dugang nga kuan ipa-check ang imo ang kung taas pa ka o cholesterol o kung sa pa'y taas niya, Dok, no? Basin taas iyang blood sugar.
1: Mm-mm.
0: Okay,
1: mm-mm.
0: So thank you kaayo, Ma'am Jamaica, no? Sa imong pag-message. Then, Dok, nag-shout out ko sa mga taga-Katipunan, Dok, kaya taga-dito man ni sila, Dok. Asing mo shout out ka sa ubang shout mga lugar.
1: Shout out sa Katipunan, Manukan, Rojas, taman sa sa mga diya, Liloy.
0: Yung paabot kayo rito.
1: Na usahay na po ko mga pasyente diyan na sa kuan, okay. Diyan sa sindangan, no, na ipanalaksa.
0: Mhm.
1: Atong mga pasyente na ko diyan ang dapita, dugay-dugay na mo pa check up, check up na mo, no? Or kung gusto sila nga duol-duol, pwede sila sa Manukan Doctors, no? Naata diyan na every karong Saturday matok ko, no? Pero mas better manawag mo daan kay twice a month ra kumuan ha diha. Twice a month nga second and fourth Saturday of the month unless na ako'y lakaw, akong i-adjust ang schedule, no? So, sa Manukan Doctors, ang hotline na to is 0961-132-8256. No? Akong usbon, 0961-132-8256 or pwede na nila ma-search sa Facebook. Maraming na sila yung Facebook page, Manukan Doctors. And then, syempre, sa DepagMed, every Wednesday morning and Saturday morning dito mi sa Dipag. Text lang ni Neil 0910-755-9686. By schedule ko sa Prime Med and then ako na yung schedulean sa Ace Hospital, ma'am.
0: Wow.
1: Well, first and third Saturday of the month.
0: Oh, grabe kay ka. Doc, no?
1: Kay naman po'y uban good labi ng mga insurance, no, sa mga Kaiser o uban pag insurance na accredited man good po ang mga doctor sa kuan insurance na sa ACE, no.
0: Uh-huh.
1: Or kun dili diri sa OKD, so mo na siya nga dili man kay daghan ang doctor gyud mo dawat og insurance kay mga 3 months pa kay ha mabayaran, pero maka-feel po jugo sa mga naay insurance holder, no, nga maglisod sila og pakonsulta labi na sa provinces kay wala kay mga accredited doctors, na sayang kay ang gibayaran nga premium nila or sa ilang mga anak nga murag beneficiary ang mga parents, no. So ako po mismo labi na ako nga ako ang bana naapo siya insurance niya, pwede po mi maka-claim, no, as family. And then mo na nga maglisod po mi kinsalay mga accredited sa Medicare, Value Care, Coco Life, kay maglahi-lahi mga na insurance sa kung ba na usahay, depende sa ilaang agency, no. So mo na nga ako nagadawat yung kong mga insurances, no. So pwede sila mo tap sa East Hospital, pwede po sila mo tap sa Hospital ng Kabataan or OKD, no, which is kana sa mga hospitals nga nagadawat og insurances.
0: Okay, thank you kaayo na Doktora Choi. Kana ang grabe gud sa imong kabisi, no, kanuna nagutang nagubanay dinhi sa ato ang programa.
1: Yes,
0: so thankful jud kaayo nga ato ang mga katauhan din ha.
1: Nindot mangu na, ma'am, kay at least ang ilang konsulta o ilang laboratories ma shoulder sa insurance, and then ang ilaan na lang problemahon ang pag-inom na lang sa tambal. So, maka-focus na ang ilaang money sa medication, para sa B40, Megacare.
0: Okay, para sa mga bata, ang para sa mga bata na to, Dok, no, nga ginapangita kaayo siya.
1: Yes, atong Nerviflex serum, no? Atong mga kuan di ana, Nerviflex capsule para sa mga teenagers o adult, no? O, labi na sa atong mga senior citizen.
0: Mm-hmm. Then, Doc, din na ito malimtan to atong Fervite sa mga medyo,
1: yes,
0: anemic,
1: sa
0: no?
1: Sa medyo anemic, sa mga buros, sa kanang kusog mag-mens, nga malipong dayon pila ka days after ilang mens, no? So, or sa mga elderly, nga naay nutrition problem, very common kayo ang ubos ang ila ang hemoglobin, hematocrit, gamay.
0: Uh-huh.
1: So, ideally, kanang mga senior na to, smayigid nga mag-take na po sila og multivitamins with iron. Siguro mga MWF lang, or Tuesday, Thursday, Saturday ba, no? Kay, di mangguta ka kuan sa ato mga senior usahay. I don't know, kay, ako sa una, syempre na po ko yung mga napangag na taba. Atay mga marpil sa una. Naku, di pero dili sa tanan nga. Part, ay certain areas lang nga nagsuot ko ba. Kanang kiwag yun siya ikaon.
0: Nagidok.
1: So, muna nga makasabot ko sa at muna itang-tang na nako. Buluyagon kay ko. So, muna nga ato mga senior, national tendency nga may malnutrition ba, no? Aside sa kana ang ilang dentures usahay wala sila dentures, so pili na kay ang ilang makaon, so usahay kulang sila og iron sa lawas, na lang lang sila og Fervite,
0: yes,
1: additional vitamins para ating Nerviflex AE ana.
0: Alright, so mga higala, thank you kaayo sa ito ang kuano programa karon sa karon nga episode. Kay mura kuano pa ng atong oras, no? Doktora Choi, mamaalam na po ta karon sa doc, no? For now. Okay, so mga higala, thank you kaayo sa inyong pagpamati sa ito ang programa sa kada adlaw, sa inyong suporta. Thank you so much. Unya sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always pahinumdum ka na tong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
1: Yes, so kini si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: Okay, so kita-kita po ta og mano, and for now, bye-bye!
1: Bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapupo po ako. Tsaka pa ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 90.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Umigit kumulang 80 pamilya mula sa komunidad ng Dumagat, Maranao, Manobo at Higaw noon sa Mambuaya ang patuloy na humaharap sa mga kasong isinampa laban sa kanila na may kaugnayan sa posibleng pagpapaalis sa kanilang mga tinitirhan. Ayon kay Theologian Wilson Ahmad, malaking hamon para sa mga residente ang sunod-sunod na kaso dahil nangangailangan ito ng malaking halaga para sa legal representation. Tinatayang umabot umano sa 40,000 pesos ang gastusin para sa mga kasong dinidinig sa Municipal Trial Court o MTC, habang nasa 80,000 pesos naman para sa Regional Trial Court o RTC. Dahil dito, nanawagan si Ahmad sa mga kinauukulan, kabilang ang mga kalahok sa interreligious dialogue at mga legal counsel na bigyang pansin ang sitwasyon ng mga pamilyang sangkot sa kaso. Nakihintay rin ng grupo sa desisyon ng korte sa kanilang inihain na temporary restraining order o TRO laban sa planong demolition, gayon din sa kasong nakabinbin sa Office of the Ombudsman. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 32.7 FM kagayan de oro city 33.7 FM Poginoon. Bigyan 16 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang good afternoon sa inyong lahat, mga sweethearts. Kumusta po kayo? Ha? Hapon na naman? Ano ba yan? O, hapon na naman. Ulitin natin yan. At eto na nga eh. Ano pa nga ba? Oh, sa inyo na naman ang isa na namang pagsasama ngayong hapon. Habang naghihintay ng machichibug. Jason Steele po ang bahala sa mga dugtugan natin. Oy! Ano ba naman itong langit na to? Pero buti na lang kahapon, hindi umulan, ano? O, parang ganito lang din kahapon. Dagom-dagom, pero wala ni Dayon. Sana ganun ulit. Today, ha? Dali na, naputin na yung mga telepono just in case lang you got your spare load in you. I-text mo naman ako. Dali, dali. Press the number, it's 0961-8924927. Otro, ha? That's 0961-8924927. Dali, dali, dali. Ano ba ang mga gagawin ninyo? Ano ba ang mga pagkakaabalahan ninyo? Ako ng Blaha. Ako sa ating mga pampaganang mga muse. We get 17 minutes after 3 o'clock. Commercial break muna tayo sa glit. Habang babalik tayo with more. Maying hapon sa tanan. Panayin lang sa Bagbaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7.
1: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usakaanlaw, kalima kong magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का गया दौर सरी 93.7 FM ओके नो एंड हे वी गेट 31 मिनट्स मगरी पास का लस्तर संघापन और असती साथ नांग कैवेन एंटरप्राइजेस वेयर योर पीस सो गेट्स मोर वैल्यू दैट्स अ बागी फॉर यू विद साइन साइन पर कयो मग मेमोरी एंड ngayon saan punta? Teka muna, ayun mga drivers natin, kamusta po ang mga sitwasyon ninyo dyan? Kamusta naman ang naging outcome ng inyong pamamasada? Para hindi pa tapos sa maghapon, ano? So far, so good ba? Sana so good. Hindi so bad. So far, so bad. Pangit, di ba? Eto muna, isang magandang hapon ang mga senior dinhing dapita. Magandang hapon daw ha sa kanilang lahat dyan. Dyan sa may kamamanan. Thank you so much. Shoutout muna. Shoutout ko sa may Balondro family. And advance happy birthday to my son James Ryan Balondro. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ay, nakikinig din sa atin mga taga Wao Lanao. Uy, si Ruby, good morning. Good morning, good afternoon ha. Kumusta kayo lahat dyan? Sana'y maganda ang inyong mga hapon. Masabi pagkaundihan na pita. Good afternoon, Demse Robles. Kumusta? Sarang chicha. Sarang bongchi. Eddie Kinya, magandang hapon din. Thank you so much. Mga taga ano to? Mga taga Maramag pala to. No? Shoutout sa inyo, Eddie, ha? Sino maglilibre? Eddie si Eddie. Salamat sa inyo, pakikinig. Lita Ozaraga Pabela Aldubino. Nakikinig sa atin ha. Shoutout sa akong mga silingan sa mga taga ano pala to? Mga taga Carmen, Zone 2 Carmen. Yun o, sina Bibi, kina Luz Paharon, kina Rosemary Cabizada. Magandang hapon po. Okay, good afternoon din kay Mami Marilyn Gonzalez. Yan, maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan sa lugar na yan. Kaminaw karon ang Hayden Barbershop. Ang sa kilid lang sa Velox Makanhan. Oy, Rest Boy. Magandang hapon. Hindi ko pwedeng banggitin yung apelyido ni Rest Boy. Kasi censored. Magandang hapon ha. Joseph Ranara. Sabi niya, mingo man bro. Wala na ulam. Ay ka. Kapanayon lang yapon. Ningkamot lang yapon. Medyo ilakas-lakas mo pa yung panalangin. Ganun daw yun di ba? Kailangan ilakas malangkati ng konti ang ato mga prayers. 3-3-3! Ay! 3-4-3! Yan ang ating oras. Commercial break muna tayo sa ganda. Babalik pa tayo with more. Magandang hapon po, mga sweethearts. Batayin lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Go! 93.7
1: Heart FM. Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3.

0: presyo, mas epektibo!
1: Mahalagang paalala, Agnochimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poquinoon. Hey, we get 44 minutes. O, makalipas ang alas 3 ng hapon, ha? Para sa ating sa atin ng Fresca Tuna, go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. O, maing hapon sa tanan, lahat po ng mga bumibiyahe ngayon sa oras na ito. Teka, amping, ha? Sa lahat ng mga drivers natin, ha? Yung mga rumaran sa ating mga lansangan. Teka muna, yung mga van drivers going in and out of the city. Hoy, hinay-hinay lamang sa ating gwapo driver. Yay, hinay-hinay lang padagan, bay. Walang nagmamadali, ha? O, pwede namang magsabi sa mga pasahero na medyo bilisan natin ng konti, pero huwag nyo namang masyadong paspasan talaga. Ha? Hindi lang sasalita yung mga pasahero mo, pero na-handlock na na. Yung mga van, di ba? Alam nyo naman magpatakbo yung mga drivers ng van. Hinay-hinay lang, ha? Reminder, friendly reminder sa ating mga amigo. Alright, Gallus family, good afternoon! Oy, Tatay Nicole's! Maying hapon na sa iyo, Maria Dali, ha? Asa may Burgos del Pilar, ha? Marami salamat sa inyong palaging pakikinig. Laging merienda ni Tatay Nicholas dyan. Siyempre, yung ating mga malupit na mga music. No? Sabay kape, in town. Mahilig sa kape yan. Sa si Mama Helen. Katangapon sa inyo. Katangapon din. Shoutout sa Team Showbiz Burlasoy. Itong Grab Car, oh. Ang neutral boy specially sa among guwapo nga presidente kay Boss Ramonito Dungog and kay Kuya Raymar Salazar. Good afternoon po sa inyo. Ulitin natin yan, ha? Sa Team Burlasoy, oh, Grab Car, neutral boys sa kanilang guwapo na presidente, Boss Ramonito Dungog and Kuya Raymar Salazar. Maying hapon! Thank you! Oh, sa inyo pagpaminaw, kung nasaan man kayo ngayon, paikot-ikot sa buong syudad, ano? Sige, padayon sa pagpaningkamon. 3:46 and for another break here, magpapalik pa tayo with more. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Maying hapon. Manatiling nakikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3282.

0: 92.7 FM ka gaya the order city 93.7 FM we know we got 12 minutes after 4 o'clock hey baby monster for you sugar honey iced tea
1: nakakagutom tuloy ano nakakauhaw tuloy ano papasok sa utak natin parang hindi mo na nga pinapansin na nagugutom ka bigla naman may mga ganitong kanta na nagpapaalala na oy mukhang kailangan mo ng juice juice ko
0: Second hour and also last hour ng ating program, mga sweethearts, and it's very beautiful. Makulimlim, madagong, na hapon ng Webes.
1: Eh, teka muna. Kamusta po kayo lang dyan, ha? Yung mga nasa loob ng kanilang mga bahay, yung mga tipong kakakain lang. Uy, nagbariya daw ang pan.
0: Ay, ay! Sana all!
1: Pero masarap talaga merienda. Ano yung mga mais, yung mga ganun tipo, no? Ano pa ba? Yung mga palitaw. O, pwede rin pandesal, di ba? Gusto na ngayon yung pandesal na may palaman na itlog, eh. Ah, di ba? Ang tawag sa ganun? Chicken pandesal. Yung ba yun? Parang nanguhula lang ako. O kaya, no? Panhopia. Yung mga ganun. Tapos may soft drinks na malamig. Oh! Oh! Di ba mga sweetheart, ano? Oh, yung mga ganun tipo. Yung kapag ka merienda time, eh, yun ang mga sumasagi mga ideas, eh. O ano ang pwede sa merienda. Di ba? O kahit ano, basta meron. Yun ang mahalaga. Mga taga Gracewind Hardware, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga ikinig, ha? Sa lahat ng mga establishmento ngayon, sa lahat ng mga restaurants, sa lahat ng mga eateries, may hapon, yung mga puno ng mga drivers ngayon. Good afternoon! Yung mga drivers na Romano Chanda pa, yung mga taxi natin, good afternoon! Teka muna, medyo yung sigmura natin, parang nangangalabit na. Isa lang ibig sabihin yan, park ka muna, tapos merienda ka gamay. Ha? Inom-inom tubig kung talagang ayaw mong gumastos. Di ba? Sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga pauwi na sa oras na ito. Sana all pauwi na, no? Yung iba sa inyo, naghihintay pa ng 5 o'clock. Good afternoon! Siyempre ba, yung mga nasa mga push, yung mga nasa mga sasakyan, yung mga nasa traffic dyan, siyempre rush hour na naman, ano? Pagkaganitong oras, di ba? Kasama na dapat natin lagi si Boy P. Ano yung Boy P? Boy Pasensya. Para sa lahat ng mga uncle natin, ha? Dapat yung kakambal natin lagi nating isama, si Boy P. Si Boy, pasensya kapag nata traffic tayo. Huwag init ulo, baby, ha? Siyempre pa, lagi tayo magbaon ng maraming pasensya kapag nata traffic tayo. Hindi yung masisira ang araw mo na dahil sa build-up na ganyan. Speak of traffic, mamaya malalaman natin ang sitwasyon ng ating mga kakalsadahan. Alright, 4:15, still with me. Ako pa rin si Jason, still hanggang alas 5 ng hapon. Oy, padayon na sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alabitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon paglingkod sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM ke Gandhi Auto City. 93.7 Heart FM ke Don. Hey, we got 4:28 on the clock. Let's risk it all. Dance was brought to you by Frescatuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Eh, magandang hapon muna. Sandali lamang. Yung mga nakikinig sa atin sa may Dunkin' Donuts sa Aurorama. May hapon! Kumusayin lahat ng mga nagbabantay dyan. Mga nagugutom. Yung halos matunaw na yung donut, kakatingin dahil nagugutom na. Mahirap din yun, ano? Yung ikaw nagbabantay, kunyari, bantay ka sa karinderiya, bantay ka sa restaurant, bantay ka sa panaderiya. Tapos, yung, how ironic. Alam mo yun, yung parang, gusto mo nang kainin yung tinitindo. Pero hindi pwede. Ah, kasi magbabantay ka. O nagbabantay ka. Ha? Okay, mga ganun tipo, ano? Ah, sige, manggigil lang kayo na manggigil. Pwede naman siguro kumain, basta mabayaran nyo lang. Diba? Yung mga CCTV na kasi. Hindi ka gaya nung araw. Sige. Oh, kuha tayong isa. Okay lang. Yung mga sutan-sutan natin diya, ha? Siguro pwede naman yung mga sauce lang. No? Nagugutom talaga, bakit ba? Pwede naman magpaalam, eh. Di ba? Sa mga bakery siguro, pag kumain ka ng pan na tinitinda mo, siguro ilista mo lang. Di ba? Tapos saka mo kukwentahin kung magkano. Pwede niya ako sa swerte. Yung mga ganun tipo, di ba? Eh, nagugutom ka eh. Bakit ba? Masama ba magmerienda ng sarili mong baligya? Di ba? Mga ganun tipo, di ba? 4:30 na, yan ang ating oras. Teka muna. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic.

0: pila dyan. Galing sa Capiston, papuntang Agora, mahaba-haba ng pila. At, pero ang kabaligtaran ng kasada, ano naman, napakaluwag, papunta naman dito sa Para. Ang terminal natin sa Bulwa, okay naman, maluwag na maluwag, kasi makarating akong Para. Paglabas ko naman sa Para, highway, dyan, bintap ng konti, pero okay naman. May kaluwagan lang ng kaunti. At yun, dire-direcho, papuntang Bulwa, maisuman ng Bulwa. At makarating ko sa Patag, dito sa pagbabanga sa Alaman si Drive, eto na. Na medyo naka-traffic-traffic na dyan dahil nga labasan ng mga estudyante na ngayon dyan sa 5.
1: Oh, Sean. Sige, nasang area ka na ba ngayon?
0: Dito ako sa Carmen area ng market.
1: Nasa may market ka na. Oh, sige, sige. May pasahero ka ba?
0: Nakababa lang.
1: Siya. Sige, maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you, HBGJ Tagalog Tools ng RRJ Taxi.
0: Yan na lito sa sitwasyon ng mga kasada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Tubes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin 93.7.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
4: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.700 FM kagayan the oras 33.700 FM bukid on we get 444 triple four. Aras na natin sa ng Playtime Entertainment 44 Happiness. Teka muna. Huling mga minuto na ng ating program ngayong hapon ito ng Webes. It feels like a weekend na, no? Si Ramil Cornila Nisel. Mga Tagano to, Promised Land. Magandang hapon sa inyo. Ganito din kay Ibrahim. Ulitin natin yan. Ramil Cornila Nisel Ibrahim. Marlene Abukayon. And to Maridel Derama. Ganito din kay Alma Agbo. Kay Karen Galinero. Maraming salamat po. May hapon! Thank you, ha? Sana'y maganda naman ang inyong mga sitwasyon dyan. Alright, final break ng ating program. Siyempre ba, still with me. Hanggang 5 o'clock, ako po si Jason Steele. Oy, panatiling nakikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go!
1: This is Heart 92.7.
2: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa, una man yoy. Unsa, una man yoy.
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
9: Overload.
5: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
10: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon. That's okay, tagal kitang hinintay. Spans ko na 4 more minutes before 5 o'clock. Time for me to bounce. Maraming salamat po mga sweethearts. Nako po, antabayanan ha. Mamaya, alas 7 ng gabi ang ating hardlines. Kapili naman si Harvey Stone para sa ating mga live na batian o shout out. Alright? Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Ulitin natin yan. That's a Jason Space Hard FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Magpadayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Welcome mga pinanga. Ang ato ang topic karon about aning healthy stress management. Natay gipaw sa atong Facebook, natay quick poll mga pinanga, which do you think is harder to maintain? Asa man ang pinaka lisod? Simong nahuna nga i-maintain, lisod i-maintain mga pinanga. Ang healthy eating, number 1, number 2, regular exercise, number 3, enough sleep, number 4, managing stress. Asa man si moha diha mga pinanga? Raise your hand bitaw mga pinanga. Kinsa man sa inyo ha karon ang naka-experience any of this week, no? Number 1, maglisod og tulog, difficulty sleeping. Number 2, easily irritated, dali ka masuko, dali ka mairita. Bisag napugngan nimo imuhang gibati pero na feel gyud nimo, nabantayan gyud nimo imong kaugalingon nga dali gyud ka masuko unya. Number 3, labad sa ulo or mga sakit-sakit sa lawas. Ika-4, overthinking. Ika-5, kapoy ang imuhang paminaw sa lawas, bisag naka pahulay naka. Unya kaning ika-6, dili kaayo ka maka-concentrate. Nakay poor concentration. Now kung imo nang gibati, daghan ang nagbati pareha pod sa imuhang gibati. Ang stress mga pinanga, dili always bad, hinumduman nato na siya. Naay mga ginagmayng stress mga pinanga nga makatabang nato nga mas mo trabaho pag yunta, mas mo tuon ta, mas sulbaro nato ang problema. But when stress becomes too much and too long, pero kung sobrahan na pod ang stress, unya medyo dugay na pod siyang mawa, makahinahinay na siya nga maka-apekto sa imong lawas, huna-huna og emotion, relasyon, relationships, and even our spiritual life. Bantayan na to na mga pinaga. Ang stress is like a carrying bag, no? Matud pa sa saka mga quotation. Stress is like carrying a bag. Ang stress daw, mura na siya og nagdala ka og bag. Kung ang imong bag is gaan, kaya ra. Pero kung ang bisag gaan siya, pero imo siyang gidala tibok adlaw, bisag gaan siya nga bag, pwede siya mo create, mo cause og sakit sa imuhang lawas. Ang problem is dili ang timbang. Ang problem niya is how long you carry it without rest. Unsa kadugay na nga gidala-dalan nimo ang imuhang stress nga walay pahulay-pahulay. Karon mga pinanga, natay mga simple nga mga tips for that. Ang mga himsog nga mga tao, kabalo sila kung kanus-a sila mo trabaho, kanus-a pod sila mo undang, kanus-a pod sila mo pahulay, kanus-a pod sila mangayog tabang. Og ang isa ka healthy nga tao, makabalo pod siya unsa nga mga problema ha ang pwede nila makontrol. So point number 1, magtuon ta unsaon nato kanus-a ta mo trabaho. Ang trabaho naman is panalangin man na siya, no? Blessing man ang trabaho. Ang pagtuon, blessing po na siya. Ang responsibility, blessing po na siya. But work becomes unhealthy when we no longer have boundaries. Ang trabaho nato mahimo na siyang unhealthy kung wala na siya'y boundary. Wala nakakabalo, asa siya taman. Ang ubang tao mga pinaga, magtrabaho tungod kay responsable sila. Ang uban po, nagsigig trabaho tungod kay nahadlok sila, na-pressure sila. Onya gusto nila baka ha i-control ang tanan. Napoy nga na nga grabe sila katrabahante tungod kay nasa kahadlukan, na pressured sila. Naasa lagi na paningkamutan nga i-controlar, i-control. Now, atong pangutan-on atong kaugalingon, nagtrabaho ba ko nga naay purpose or nagtrabaho ba ko tungod kay nahadlok ko? Well, kung i-quote nato ang wisdom gikan sa Word of God sa Colossians chapter 3 verse 23, nagingon din he, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. So number 1, maningkamo ta natay part nga mo trabaho ta with excellence. Dili ta magsayang-sayang sa tong oras, pero atong hinumduman nga wala ta gi-design, wala ta gihimo nga muratag mga robot, muratag mga machines, mga tao ta, naatay mga limits. So ang lesson, mutrabaho ta nga kugi, anagi pagkakugi, anagi purpose, pero ubanan nato ang kaalam, kahibalo, maging wais tayo. work wisely. Unsa man ang work wisely? But pasabot nga, i-focus na to while nagtrabaho ta, i-focus na to atong time, energy, resources, nga naas dito sa mga butang, nga naas yung dakong impact, naas yung dakong epekto nga mga trabaho nga atong ipadaplin ang mga distractions kanang makapalangan sa mga butang nga kabutunon unta nato, nga maogid unta ang value nga mahatag nato sa atong gitrabahoan, sa atong community, nga muhatag na sa impact sa ato pong kaugalingon. But pasabot dako ang resulta, less ang stress. Kasi dili na siya balanse kung dako ay mong stress niya, gamay ang resulta. Sa lain pagkastorya, ang paglambo or productivity, kung wala siya'y kalinaw, dili siya tinuod nga success. Ang tinuod nga kalambuan, ang tinuod nga success, pinangga, magpabilin ang kalinaw sa imong kinabuhi. Mauna nga, kinahanglan mag-work ta wisely. But pasabot atong gina-monitor, gina-proteksyonan, gina-bantayan ang atong time, ang atong energy, etc., etc. So, point number two, mga pinangga, dapat magtuon ta kanos apunta mo undang. Daghan ang mga tao based sa research nga may kaysa sinugdanan pero di na po sila kabalo mo undang. Grabe na po sila katrabahoso, grabe ilang mga kabalaka, grabe ilang pagkugigyod sa pagtanaw silang mga trabaho, grabe ilang dusogyod mga pinaga, hangtod ang ilang mga lawas, nag-complain ang ilang mga lawas. So, ang stress mga pinaga, makita nato na siya pinagi sa sleep problems, irritability, poor concentration, headache, labad ang ulo, usahay, maghugot, imuhang, maghuot ang imuhang dughan. Unya ha, usahay ang imong mga tiyan, daghan kay mga discomfort. Unya, labi na kung naanakay high blood pressure, sakit sa lawas, o dali na pong magkasakit-sakit.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: So, sa ato pa mga pinangga, kada adlaw pod or kada semana, atong tunan kanus apunta pwede magpahulay. Paningkamutan na to nga matag adlaw unta, makaabutaan ng 7 to 9 hours nga pagtulog, matag adlaw. 7 ka oras hantod, 8 ka oras or 9 ka oras kada adlaw. Even gani sa wisdom sa Word of God sa Mark chapter 6 verse 31, nagsulti din he, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. But pasabot kung dili jud ka mo pahulay pinangga, dili mo pilion ang pagpahulay pod, ang imong lawas mapugos nga papahulayon jud kaniya. Point number 3, learn when to rest. Kano sa katapoy di mo rest mga pinangga? Ang pagpahulay dili lang pagkatulog, ang pagpahulay but pasabot nga ginatugutan nato ang atong mga lawas, hunahuna ug ang atoang espiritu nga makarecover. Unsa man ang spiritual rest mga pinangga? Atong espirituhanong pagpahulay mao na siyang pag-ampo, mohatag og time. Sa usa ka adlaw na jugay time mag-ampo ka. Nakay time nga magpasalamat, imuhang i-worship ang Ginoo. Imuhang lipayon ang Ginoo, no? Kana bitaw ang dili lang ta sige ug nahuna unsa ako madawat sa Ginoo kanunay, unsa ako ang madawat sa iyaha atong ginapangayo but atoa pud siyang hatagan og blessing in the sense nga ma-feel pud ang Ginoo nato nga malipay siya magbasa ta sa iyang word or pulong. Di ba kita maginikanan kung palipayon ta sa itong mga anak? Di ba lami itong paminaw? Ang wisdom sa Word of God sa Matthew 11:28 nagsulti yun, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." No? Na-invitation di ay sa matag-usa nato. Kung gibati nato nga murag bugat na gyud ang atong kinabuhi, murag wala na gyud kapahulayan, matud pa sa Word of God, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Pwede nimo sa tawgon amahan. Una kay Word of God, basa ang Luke chapter 11, kung saan pag-ampo pinaga. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o gamot ha, sakit o banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinangga.
1: Pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pagani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar,
0: taas pagani, gidiabetes patagani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba kulang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center kanto sa Rose Bake Shop duol sa Gaisano, Tibungco, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Pwede mo mutawag or mo-text sa 0928-416-2364. 0928-416-2364.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
5: Hiling mo na siya, kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, Nutrisyon Ikaw!
6: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement, raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o do naman pipila ra o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masupplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda o mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Nga kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag-take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya before you sleep, inigkagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pa ipaabot nimo adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's
2: basta healthy, happy.
0: Point number 4 mga pinaga, learn when to ask for help. Magtuon po di ita kung unsao nato kanus ata mangayo gyud og tabang. Usa sa mga rason nga bugat kayang stress ang imong mga problema pinaga, tungod kay kita ra nagpasaan. Pwede ta makapangayo og ampo og tabang number 1 sa pag-ampo. Pwede ta mga pinaga mangay tagtabang sa Ginoo. Ikaduha sa tong family, ikatulo sa tong mga gisaligan nga mga higala, mga friends. Ikaapat pwede sa tuang mga church leaders. Ikalima, pwede ta sa mga counselors or mga health professionals. Then pwede punta sa mga doctors kung nanatay mga symptoms nga seryoso na nga mga symptoms. Even Moses pinangga, kung kailan mo ni Moses sa the Bible, si Moses nanginahanglan siya og tabang. Imagine mga pinangga, nag-lead siya sa tibok nation, tibok daghang mga tao. O niya, niabot yun ang time tungkol sa kadaghan sa iyahang gilid niya, gikapoy yun siya kaayo. O niya, ningon dayon iyahang father-in-law, si Jethro, nag-advise sa iyaha nga kinahanglan na kay mga co-leaders or mga underpod nga mga leader nga mutabang sa imuha. Pabasa na mga pinaga sa Exodus chapter 18 verse 18. Nagsulti din he, "The work is too heavy for you. You cannot handle it alone." That verse is powerful mga pinaga. Sometimes ang atong problema dili tungod kay mga weak ta mga pinaga. Sometimes ang load is simply too heavy to carry alone. Na ay mga problema nga usahay, ipangayo na to og tabang sa itong mga kahigalaan or family or sa mga isigkatao na to. Hinumduman na to pinangga, wak kagidesign, wak kagihimo, watagihimo, watagidesign, nga mag-inusara lang ta. Ang tanan atong buhaton, pinaagi ragyod sa atong kaugaling. No, dili pinangga. Moabot yun ang time na kinahanglan mangayo kagtabang pinangga. Then ayaw lang po kadismaya nga kung ang imuhang tao nga imuhang gipangayog tabang, di po makatabang ni mo. Basig dili siya maugyod ang gidesign nga mo tabang po ni mo. Basta open yung ka sa wisdom, sa direction. Number 1, gikan sa Ginoo. Point number 5, mga pinaga, know what you can control. Kinahanglan magtuon ta, unsa dayong mga butang nga atong makontrol. Usa sa mga pinakadakong hinungdan nga ma-stress ang tao tungod kay nagatinguha ta, i-control kabuton ang mga buta nga dili pa angayng makabuot og dili pud siya makontrol. Unsa man ang makontrol nimo pinangga, number 1 ang atoang attitude, ang atong pulong makontrol nimo na, ang imong gibati makontrol nimo na, ang imong pagpili makontrol nimo na, ang imong habits makontrol nimo na, ang imong response makontrol pud nimo na, ang imong pag-ampo matag adlaw naa na si imong gahom, ang imong schedule, ang imong pagtrabaho. Pero unsa mang mga butang nga dili makontrol nimo pinaga? Number 1, unsa ang ginahuna sa mga tao nimo? Daghan mga tao nga naa silay opinion ilang hunahuna para nimog nako. Ang dili nato makontrol ang nangagi na kagahapon. Di nato na makontrol. Di po nato makontrol ang panahon, ang weather. Di po nato makontrol ang mga behavior sa ubang tao. Di po nato makontrol ang mga wa nato gi-expect nga mga problema. Di po nato makontrol unsa ang mga resulta bisan pa human, or di nato makontrol ang mga resulta human sa gihimo na nimo ang best sa imuhang kaugalingon. So ang kalinaw mga pinangga, musugod lang siya kung muundang ka sa pagsulay sa pagkontrol sa mga butang nga iya sa Ginoo, sa mga butang nga dapat dili kontrolon, dapat mutuon ta unsang mga butang ang pwede na to i-control o ang dili makontrol. Magbiling tagasabihan, mga pinaga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. Ingon pa sa Bisaya no ni John Maxwell, usa ni siya kailado kay nga author, mga pinaga. Ang kinabuhi is 10% lang ang panghitabo ana sa imong kinabuhi. Ang 90% is mauna siya sagad ang ato ang pag-react. Giunsa nato pag-react, pagbalos sa mga panghitabo. Napo isa ka-author nagsulti, mga pinaga, nga kinahanglan mo focus ta sa ato ang circle of influence. Not just our circle of concern, but pasabot, buhata kung unsay imong mahimo. That's circle of influence. And surrender what you cannot control. Na kay mga circle of concern, mga ikahadlukan, ikabalakan, pangapangandoy, pero di pa nimo maabot pagani, di pa nimo makontrol, isurrender. Ang importante, buhata ang imong pwede mahimo. Nayo sa ka-author nagsulti, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Ang atong pag-ampo, pag-abli na sa atong kasing-kasing ngadto sa Dios, sama nga nagstorya ta ngadto sa atong mga higala. Usahay maulaw ta, mustorya sa Ginoo. Mustorya sa Dios nga atong amahan nga naa sa langit. Usahay maulaw ta tungod kay atong ma-feel nga makasala ta, dili ta close niya. But ang Word of God nagsulti sa Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Ana ay perfect nga kalinaw, hingpit nga kalinaw sa mga tao nga misalig sa hingpit sa Ginoo. So today, mga pinaga, hinumduman nato nga mutrabaho ta nga na i-purpose. Hinumduman nato dapat kabaluta kanus ata muhunong sa atong mga trabaho, pero muhunong ta nga na ay wisdom. Dili po ta magpatakag hunong. Apilan yun og kaalam. Mupahulay ta nga walay pagmahay. Kaya na iba'y usahay, di ta mutrabaho, pero grabe atong mga pagmahay, di ba? Nabaya, nipahulay tinuod ta, pero grabe laging pagmahay. Kumangayo ta og tabang, apilan na to og pagpaubos atong kaugalingon. I-control ang dapat makontrol, kutob sa makontrol.

0: balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kinapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halaman gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suuso alang sa himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:49.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:20.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: 88.3 FM. Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:34.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Pumunta akong ingon nga ginutunduhi ko kung sa akong angay ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi tabangan ko niya nga hindi ko mabutas siya. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
4: Makabuhay!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus. 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
1: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
1: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
2: Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide. Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.

0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan na Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At siyempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Sa Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Pwede kayong magpaabot ng inyo po naman mga mensahe sa ating po namang numero 0969-226-9623. Maging sa ating po namang Facebook Live na matatagpuan po ninyo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Tawag po, dito po naman sa ating numero 0969-226-9623 ang ating po namang numero. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hey boy, wala tayo.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si sir po, magtatanong na sana ako kung saan makabili ng...
0: Ano pong pangalan?
1: Taga Ginsan po. Cesar.
0: Cesar, taga?
1: Ginsan.
0: General Santos City?
1: Opo.
0: Okay po. Mindanao. Ano po? Mindanao.
1: Mindanao.
0: Apo. Ilang taon na po si Tatay Cesar?
1: 65.
0: 65. Okay po. Tatay Cesar, hindi pa po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa. Okay po. Diyan po sa General Santos City, meron po tayong pwedeng mabilhan po dyan. South Cotabato yan, di ba, tatay? Diyan po sa Jensan. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Rojon Pharmacy. Opo. Esrin. Esrin Pharmacy. Rojon Pharmacy. The Jangas Drug Store. RV La Pharma Generics. Heart Drug Store. Glerion Pharmacy and Butika Arbe. Lahat po yan dyan sa General Santos City. Alam niyo po ba yun kung saan yun?
1: Opo, sa ano po, sa bayan.
0: Sa bayan, opo. Sa bayan. O tatay, malaya. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee. Opo, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton, tapos RISE po yung spelling. Meron pong ano yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating produkto, tatay. Okay po?
1: Okay,
0: tapos tatay, Tatay Cesar, kapag nakabili na kayo, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Okay.
0: Kung halimbawa naman tatay, wala po kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga nabanggit po natin mga butika. Wala pong ating rice coffee, na ubusan na kayo. Tawagan niyo po ako muli, tatay.
1: Okay po.
0: Okay po, Tatay Cesar. Salamat po sa inyo. God bless po. God bless po, Tatay Cesar. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Salamat
0: po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa

0: Tawag po muli sa ating walang numero 0969-226-9623, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Okay po, Kuya Boy. Kumusta po? Advance Merry Christmas po.
0: Okay, nanay, sino po sila?
1: Si Nanay Vanji po, dito po, Tagkawayan, Quezon po.
0: Nanay Vanji, opo, ng Tagkawayan, Quezon. Okay po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Nanay Vanji?
1: Ay, Kuya Boy, wala po talaga akong makuha ng 25 in gram na sinasabi nyo.
0: 25 in 1 po, Nanay, hindi po 25 in gram.
1: 25 in 1, wala po talaga akong makuha po. Hindi ko pa po natitikman po yun.
0: Sa Tagkawayan po, Nanay?
1: Opo, wala. Kahit po dito sa Calawag, Quezon po.
0: Nalibot nyo na po yung mga butika?
1: Napuntaan ko na po, Kuya Boy.
0: Okay po. So, ngayon po, yun po yung hinahanap po ninyo. Wala pa po hanggang ngayon.
1: Ay, si W. Mill na yun pa sumunod.
0: Nanay?
1: Po?
0: Wala pa po hanggang ngayon?
1: Wala po, Kuya Boy. Hindi ko pa po natitikman yun. Sinasabi nyo na gano'n. Pero nagre-rescopy na po ako, matagal na po. Siguro po ay may 10 taon na po.
0: Apo, yung pong 25 in 1 ang hindi nyo pa na, kumbaga na
1: nakikita. Apo, hindi ko pa natitikman po yun. Opo, Kuya Boy.
0: Ah, okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Itatanong po natin. Although nasabi na po natin ito sa kanila, pero ipa-follow up po natin para sakali po ay malagyan na po dyan sa inyo. Tatanungin po natin kung bakit po wala pa rin hanggang ngayon ng ating po namang rice coffee, yung 25 in 1, dyan po sa Tagkawayan, Quezon. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo at babalitaan po natin yung ating po namang mga deliveries na hanggang sa ngayon wala pa po ng 25 in 1 dyan po sa Tagkawayan. Okay po.
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po. Advance Merry Christmas po.
0: Yes po, Nanay. Maraming salamat. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kay Nanay Vanji.
1: Sige po. Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay. Thank you.
1: Okay po.
0: Mga kaibigan, si Nanay Vanji ng Tagkawayan, Quezon. And speaking of Quezon, may tayo po yung napapakinggan din dyan sa radyo natin, Bonpen. Ganon din po dyan sa 102.9 G Radio San Miguel. Maraming salamat po. Yung mga nakatutok po naman sa atin dyan. At dyan po sa 96.9 radyo natin, Calapan City. Maraming salamat po sa inyong lahat. And dyan sa Radyo Bandera Katarman, hello po naman sa kanilang lahat dyan. Likewise, tayo po'y napapakinggan din dyan sa WGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat po sa inyo at yung mga nakadudok po naman sa atin dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque. At syempre pa mga kaibigan, dyan po sa 1188 DZLT Radyo Pilipino Lucena. Sa lahat po ng mga nakadudok po naman sa atin dyan sa Lucena City, maraming salamat po sa inyong lahat. Ganon din po dyan sa radyo natin, Calawag. At dyan po sa radyo natin, Rojas. Maraming salamat po sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin. At sa lahat po naman ng mga kaagapay po natin, mga radio station sa buong Pilipinas. Katulong po natin para maipamahagi po naman ang mga kwento, mga impormasyon patungkol po naman sa ating po namang produkto. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, simulan nyo na po ang pag-iinom po nito, mga kaibigan. Para matugunan po ang inyo po naman mga problema sa kalusugan, katulad po ng mga napapakinggan po natin mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan. Natuloy-tuloy na pong umiinom ng ating rice coffee. At sa lahat po ng mga umiinom ng ating rice coffee sa mga panahong ito, ituloy-tuloy lang po natin dahil makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang kalusugan. Kung ang ating po namang rice coffee, mga kaibigan, ay itutuloy-tuloy po natin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Ano po ba yung 14 in 1?
0: 14 in 1, yung ating rice coffee po, nanay?
2: Oo.
0: Apo, paano po ninyo nalaman yung tungkol po sa ating rice coffee, nanay?
2: Nakikinig po ako sa radyo.
0: Yes po, nanay. Nanay, sino po ito muna?
3: Paano po ninyo nalaman yung tungkol po sa ating...
0: Pangalan po ninyo, nanay? Nanay, pangalan po ninyo?
2: Leia po.
0: Leia. Taga saan po si nanay Leia?
2: Taga dito po sa Camarines Sur.
0: Saan po sa Kamsur?
2: Sa ano, Tigaon.
0: Tigaon. Okay po, Tigaon. Ilang taon na po si nanay, Leia?
2: 63.
0: At kayo po nanay, may iniinda rin karamdaman? Wala?
2: Wala naman po. Gusto ko lang pong high blood lang.
0: High blood. Opo. Meron po ba kayong maintenance?
2: Hindi po. Tinigil ko yung maintenance.
0: Bakit po ninyo tinigil?
2: Wala po, nainom na lang po ako ng herbal.
0: Ah, okay po. Pero po nanay, ha, wala po tayong sinasabi dito na kapag iinom po kayo ng ating rice coffee, ititigil nyo na po yung maintenance po ninyo. Bagkos, sinasabi nga po natin, kung may maintenance po kayong iniinom na galing po sa doktor, kasi yung mga reseta po ng doktor, yan po dapat yung sinusunod din natin. Dahil sila po ay chine-check up tayo, tinitingnan po yung problema ng ating katawan at kung ano po yung ireseta po sa inyo. Pag sinabi po kasing maintenance, habang buhay nyo po yung iinumin, araw-arawin nyo po yan. Pero kung iinom po kayo ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabing ihinto nyo po yan. Ituloy nyo lang po yan habang umiinom po ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee po, tulong po sa atin. Kung napapakinggan po ninyo na yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee dahil po ito sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Nakakatulong po yung ating rice coffee, nanay, para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na isa po sa mga sanhi kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga karamdaman. Kasi po yung ating rice coffee po, nanay, ay sagana po sa nutrisyon. Ito po'y binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal na kung saan po pinagsama-sama at pinag-aralang maigi po yan bago po yan mailabas. Mahabang panahon po, maraming taon ang ginugol po dyan para po makuha yung 15 na yan ng mga herbal na sangkap na pagsamasamahin para maging epektibo para po panlaban sa atin po namang mga karamdaman. Nakakatulong po ito ang atin po namang rice coffee para po naman linisin yung ating po namang katawan. Kasi po, nagsisilbing cleanser po yung ating rice coffee sa ating po namang katawan dahil po naman sa kailangan pong malinis yung ating po namang katawan. Kasi kapag yung mga kinakain po natin sa araw-araw ay hindi po natin na ilalabas sa tamang panahon o kaya sa araw-araw, nagiging lason po yan kapag nai-stack po yan dyan sa loob ng ating katawan. Nagiging lason yan at pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Hindi po natin mailabas yan, nanay, kasi po sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya kinakailangan po natin ng sapat na nutrisyon para may flushed out po yan yung lahat ng mga toxins, mga impurities po sa loob po ng ating katawan na pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po kayo, kung kayo po magsisimulang iinom ng ating rice coffee, mararanasan nyo po yung tamang pagbabawas, araw-araw na pagbabawas. Ilalabas po kasi yung ating mga toxins niyon sa pamagitan ng pagbabawas, pagpapawis, pag-uutot. Magandang tulog po ibibigay po sa atin ng ating po namang rice coffee. Kaya sa araw-araw po na pag-iinom po nito, makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee para po naman sa ating kalusugan. Kaya araw-arawin din po natin yung pakikinig sa ating po namang programa kasi napakarami po, bawat programa po natin, iba't ibang tinig po ng ating mga kababayan galing po sa buong Pilipinas ang nagpapatunay po, nanay, ng bisa at galing ng ating po namang rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po, nanay.
2: Pwede, ano ba po yung 14 in 1 plus 1?
0: Ano po yun?
2: Yun din po ba yun?
0: Yun po yun, nanay. Rice meron coffee? Po tayong dalawang uri ng kape. Yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 25 in 1 at meron din po tayong rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Halos pareho lang naman po yun, nanay. Ang pagkakaiba lang ay yung lasa tsaka yung content po noon, yung 25 in 1, 25 herbal po yun na pinagsama-sama. Perfect combination din po yun ng mga herbal na nakakatulong po sa atin. Ganon din po yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 po, nanay.
2: Ang iniinom ko po, ano eh, 14-in-1+1.
0: Ah, umiinom na kayo ng ating rice coffee po pala.
2: Opo.
0: Matagal na po ba, nanay?
2: Hindi po, ngayon laang.
0: Ah, ngayon, mga ilang araw na po kayong umiinom ng rice coffee?
2: Isang linggo pa lang, ho.
0: Isang linggo pa lang, opo, nanay. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yan. Huwag po nating puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi araw-araw po tayong kumakain. Tapos may proseso po yan. Hindi po kasi yan magic na kapag uminom ka ngayon, balik ka na sa dati sa pagkabata. Hindi po yun ganun. May proseso po yan at dapat po tuloy-tuloy. At yan po yung magiging protection po natin sa araw-araw na hindi tayo agad-agad papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. At remember po, nanay, ang pagkain po ng ating immune system ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hihina po yung ating immune system at hihina din po yung ating resistensya at madali tayong papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po dapat araw-araw tayong umiinom ng ating po namang rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Sige po, opo.
0: Saan po kayo? Saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee?
2: Diyan po sa Tigaon. Sa may farm, sa may grocery.
0: Sa grocery po sa Tigaon.
2: Aha.
0: Ah, very good po. So, hindi naman po nauubusan diyan ng ating po namang rice coffee.
2: Hindi naman, no. Madami eh.
0: Madami, opo. At kasi po, minsan problema po ng ating po namang mga kababayan yan na nauubusan ng ating po namang rice coffee yung iba natin mga kababayan dahil nga po sa dami po ng mga umiinom po nito. Kaya po, pasiguro din tayo lagi ng ating po namang rice coffee, nanay. Okay po?
2: Okay po. Salamat.
0: Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
2: Kami lang po mag-asawa kasi kailan may arthritis po? Siya eh.
0: May arthritis si tatay?
2: Gout.
0: Gout, opo. Kailangan po ituloy-tuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil makakatulong po ito. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito.
2: Opo.
0: Okay po?
2: Opo, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. Ingat po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan. Pag-ilang natin si Tatay Giancarlo Peralta na nakikinig po sa atin from Jones, Isabela. Maraming salamat po Tatay Carlo, Giancarlo.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan, mga kaibigan, kung may mga kwento po kayo. Itawag na po yan sa amin dito po sa ating programa, na kung saan ginawa po ito para po sa inyong lahat, mga kaibigan, ng inyo po namang mapakinggan ang mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayang umiinom na po ng ating rice coffee.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numero. Itawag lang po dito sa ating programa ang inyo po namang mga kwento. Kwentong kalusugan pa rin, hatid po naman sa atin ang ating po namang ipinagmamalaki. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag lang po kayo dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

0: Available din po ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. Itanong lang po, ang ating po namang 25-in-1, mga kaibigan, ay nakasilid po yan sa isang box na kulay dark brown ang kulay po niyan, mga kaibigan. Kung yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay nasa dark brown naman na kulay na karton po yan, mga kaibigan. 10 sachet din po yung laman po niyan, mga kaibigan. At syempre pa, available din po yung ating po namang sabon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jane de la Cruz po from Barangay Tinurungan, Sangay po.
0: Jane ng Sangay, Camarinesur. Tama po?
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Jane?
1: 61 po.
0: 61. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Jane?
1: Hindi pa po, kaya nga po magtatanong po.
0: Opo, ano po yung tanong po ni Nanay Jane?
1: Saan po makakabili ng rice coffee po?
0: Diyan po sa Sangay, Kamsur. Kamsur, ano po Nanay, di ba?
1: Opo.
0: Teka lang po, Sangay, Camarinesur. Malapit lang po ba kayo ng ano, malapit lang po kayo ng Tigaon?
1: Opo.
0: Malapit lang kayo ng Tigaon, di ba? So, dyan po sa Tigaon, makabibili po kayo, Nanay, ng ating rice coffee dyan po sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy. Meron din po sa Forest Drug. Meron din po sa Amisis Pharmacy. Meron din po sa Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart and RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon po, Nanay.
1: Opo.
0: Okay. Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po. Magka-try pa lang po.
0: Okay, Nanay, sa paghahanap po ng rice coffee, hanapin niyo po. Tandaan niyo po ito ang sasabihin ko. Hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton, makikita po ninyo, Nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. At may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po ninyo, Nanay, para hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Ano po? Nanay? Naputol na si Nanay. Oh, Nanay, kung nakikinig po kayo, ha, yun po yung hanapin po ninyo. Diyan po naman sa Tigaon, doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, diyan po sa Tigaon. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. By the way, Nanay Jane ng Sangay, Kamsur, kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, parehong oras. Maraming salamat po, ha? Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagandang sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyo. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:03.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shen Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabina mog dinggi amo siyang gipacheck up. Wala man gipauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo mata ko kadlon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ka gaya Deore City 93.7 FM booking on. We get 15 after 6 o'clock. Isama kita kumaga po sa inyong lahat. Hi! Mayong buntag! Ito na mga sweethearts ang ating program, Heart Morning Drive. Hanggang alas 7 na morning tayo, ha? On this very beautiful Friday. Hala pa, weekend na naman, uy. Parang kakasimula naman ng Oktubre, di ba? Di ba namamalayan? Dalawang araw na pala agad. Oh, ang nalalagas o malalagas sa buwan ng October. Well, October 2 na ngayon, di ba? Jason Steele, ako po ito hanggang 9. Ah, kumusta naman ang inyong mga pagmata? Ang inyong mga pagtulog, kumusta naman gagabi? Kumusta naman? Pagising mo sa umaga, energetic na energetic ba? O pagising sa umaga, nagluya? Ano sa mana? Ano mana? Ha? Kwentuhan mo naman ako. Ano bang balita? Ano bang sitwasyon dyan sa inyo? Ano bang meron na? Ano ng preparation meron na kayo dyan? Text mo naman ako. 0961-8924-927. Otro ha? 0961-8924-927. Oy, marami kang plano para sa araw na ito ng Friday. Sige na, sabayan ko na kayo ng ating mga magagandang mga music. Ha? Ako na blaha dyan. Bango na! Gising na! Teka muna, gising muna bago bangon ha. Hindi pwede magkabaligtad yun. Hindi pwede bumangon kang dulog ka. Mag-commercial break muna tayo saglit ha. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat mga sweethearts. Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Nakapagtabas ako kuya boy sa mga Pilapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
1: Ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health.
3: Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo,
1: choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.

0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Buginon, Saksi ang Langit, December Avenue. Ay, lahat ng mga ginagawa natin, ha, nakatingin ng ang Diyos. Ay, ka muna. O sige, buhat ninyo karon. Ha? Ay, mga tapulan di, ha. Kailangan ng tumayo. Yung mga lagi na nalangin na sinasabi nila na gusto nilang makuha ang success in life. Pero hantod ka ron, naghigda paghihapon. Aliyay! Alam mo daw ba ang first step? Gumising na maaga. Oo, kasi para makapag-prepare ka na makapasok ka na maaga. At pag nakapasok ka na maaga, diba maganda magiging record mo. Yun ang mga steps na dapat dinadaanan mo papunta sa iyong success. Diba? Para maabot mo ang iyong pinapangarap. Yun daw yun. Parang tao lang din yan. Diba? Pag naunahan ka ng iba, ang iba mong iba niyang maliligaw. Wala na. Oo. Tapos ka na. Ganun lang yun. Sa pangarap natin, kailangan maaga tayong gumigising, maaga tayong bumabangon, maaga tayong nag-almusyal, maaga tayong pumapasok. Diba? Magandang morning po! Lalo-lalo na yung mga ano, yung mga tipong laging nahuhuli. Nako po, paano natin maaabot yung ating mga pangarap niya? Kung lagi tayong nalilig. Diba? Dapat, maaga tayo. Sabi mo, ang traffic kasi, laging yung traffic yung, alam mo naman pala, laging traffic yung dinadaanan mo eh. Di mag-adjust ka. Medyo umaga, maaga ka lap, dapat gumigising. Diba? Ganun yun. Magandang morning po sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Yung mga pumabiyahe na ngayon. As early as right now, papasok na. Pagkasayo. sobrang sayo ka, ayaw ba? Baka naman kasi, baka malayo yung biyahe, di ba? Kapag kapasok mo yung alas 9, tapos bumibiyahe ka na ngayon, isa lang ibig sabihin niyan, layo yung mong balaybay. tama lang talaga na umalis ka ng maaga, ha? Magandang umaga po sa mga taga Upper Carmen. Si Lalang Low King ng Zone 10 ka Upper Carmen. Magandang umaga po sa inyo. I'm listening in right now. Sabi niya, thank you for the daily music. Wow! Magandang umaga! Thank you, ha, sa amin nagsisimula ang inyong mga morning. Wow! Patayin lang sa magpaminaw, ha, mga sweethearts, ha? At syempre pa, iba ka na sa mga palengke sa oras na ito. Iba ka na sa mga bakeries. Magandang umaga po! May buntag! Sa lahat ng mga eatery, ay mga karinderya, yung mga nagbubukas na kailangan na maaga sila magbukas kasi mayroong mga taong umaasa sa kanila. Wala sila ipamahaw kung sarado pa sila. Totoo yun. Lalo na yung mga trabahador, di ba? Yung mga hindi naman nagluluto, yung mga stay-in. Hindi naman nagluluto yung mga yan eh. Umaasa yan sa mga maagang magbubukas sa karinderya. Pag hindi nagbukas, tagbaw na. 35 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo siglit. Pabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usa ka ba kabuhay, Clay? Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City. 33.700 FM Pukinoon. Hey! Uy! Hala! Alas 6.47 na ng umaga, mga sweethearts. Oh. Oras at isa natin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Teka muna. Check muna natin ha. Ibang students ba natin? Mga nasa school na? Nakapasok na? Ibang nanay natin? Naku! Nanguhuhugas na ba ng pinggan? Naguhugas? Naglilinis na ba ng mga pinagkainan? Mayang buntag ha? Dagang salamat ha? Sa inyong pagpaminaw ha? Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Thank you. Habang kayo busy. Sige, ako na muna bahala sa ating mga music. Talaga naman nagpapaganda ng ating umaga. Nagpapagana na rin ano, sa ating mga kilos, di ba? Mabayang buntag ha? Salamat sa tanang blessings, oh Lord. Sabi nung isa natin texter. Yan, bagong umaga na naman. At salamat sa Diyos sa tanang blessings. Yun! Yan talaga dapat. Bago tayo maging busy, kailangan talaga magpasalamat tayo sa mga natatanggap natin everyday. Right? Magandang umaga! Lanug na saan sa may Pickle and Pals? Magandang umaga sa inyo lang dyan sa may Pickle and Pals? Ano yan? Pickleball court ba yan? Ha? Magandang umaga sa inyo, ha? Thank you. Sina Chelsea Jean. Yan, magandang morning din. Thank you sa inyong pagpaminaw dihan, Davita. Kung nasaan man kayo, saan area ba kayo? Yan, sabi niya, Permin, nagapamati ang Totski Car Wash Kibawe. Yun! Good morning! Sa lahat ng mga car wash ngayon na nagbubukas na rin. Nako po, in demand na naman kayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Mukhang matatapos na daw yung habagat sa first week. Ngayong first week ng October. So isa lang ibig sabihin niya, pag natapos mo yung habagat, papasok na daw yung El Nino. No? So wala tayong mararanasang ulan. Okay, talaga naman. Tipid-tipid din tayo sa tubig, ano? Magandang umaga, Vera! All the way from Lapasan, may butag! Listening siyempre sa among favorite na FM station. Wow! Thank you! Sa inyong pagpaminaw, dihang dapita. 6:48! Commercial break tayo once more. Magpapalik ba tayo? Siyempre, ang dami-dami pa mga hits ang sasa inyo. Tapos mamaya, abangan natin, ha? Ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita mula po sa loob at labas ng ating bansa. Abangan natin yan, mga sweethearts. Padayon sa magpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore!
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Buwa, Lapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Kaya araw paglingkod, and sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo.
4: Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Sindahan sa takas ng bundok, nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itundok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: 92.7.
1: La Hira Kiska.
2: 93.7. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani nga kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
2: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
6: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito na ng Biyernes. Headline sa ating balitang nasyonal, 7 bangko at 7 insurance and financial companies ipinasabina ng House of Prosecution Panel.
7: Utang ng gobyerno umabot na sa 19.6 trillion pesos nito lamang Agosto.
6: Sa balitang nasyonal pa rin, NUP sa Kamara hindi magkukodita sa kabila ng mga concerns sa 2027 national budget.
7: At headline sa ating balitang lokal, Cavitada, formal nang nagsumite ng petisyon laban sa operasyon ng GSM Green Taxi.
6: Samantala, sa balitang lokal pa rin, police deployment strategy sa Cagayan de Oro, pinuna ng isang lay theologian.
7: At balitang lokal pa rin, bagong ordinansa isinusulong para palakasin ang lokal na industriya ng pelikula sa syudad.
6: Sa balitang lokal pa rin, 15 distressed OFW sa Misamis Oriental tumanggap ng tig 10,000 pesos na ayuda.
7: At headline sa ating balitang, Bukidnon, NCIP at TNR magsasagawa ng ground verification survey sa CADT number 274.
6: Samantala, sa Manolo Fortich o Manolo Fortich LDRRMO, pinalalakas naman ang handaan o paghahanda kontra sa epekto ng El Nino.
7: At balitang Bukidnon pa rin, may gate, 14.2 million road concreting project sinimula na sa Kadingilan.
6: At tayo sa ating balitang Mindanao, Davao de Oro, pinag-iingat sa posibleng malakas na pag-ulan at thunderstorm sa lalawigan.
7: At headline sa ating balitang international, Botswana binatikos sa pagpatay sa 23 elepante para sa Independence Day.
6: Tayong dagat pa rin, piloto ng Israel-bound flight, sinaksak ang kapwa piloto at hanggang ibagsak ang aeroplano.
7: At headline naman sa ating balitang pampalakasan, Alex Iyala, bronze sa Asian Games matapos matalo kay Wang Siyu.
6: At sa ating showbiz balita, Bong Navarro patuloy na umaasa sa ustisya sa gitna ng CA release order kay Denise Cornejo.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, Narito ang inyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong butang, Pilipinas! Araw po ngayon ang Biyernes, Oktubre 2, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
7: Mel R. Shaga.
6: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
6: Aras natin ngayon, 7:24 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
0: Hard FM Balita.
6: Ipinasabina ng House of Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na 7 bangko at 7 insurance at financial companies na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarfio. Ito'y bilang paghahanda ng prosecution sa presentasyon ng mga financial records sa mag-asawang Duterte Carpio sa impeachment trial. Kabilang sa mga bangko pinaharap sa Oktubre 6 ang mga kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines, BPI, BDO, Metrobank, PNB, PS Bank at Asia United Bank para ilantag ang mga financial records na kailangan ng prosecution. Kabilang naman sa mga insurance company na ipinatawag ang Prudential Life, Alliance, Manulife, FWD Life, BPI, Aya Life, BDO Securities at BDO Life. IG House Lead the Prosecutor Gabriel Luistro, iaharap ang mga testigo bati sa pagkakasunod-sunod ng subpoena request. Ito'y binang bahagi ng presentasyon ng prosecution sa Article 2 ng impeachment case na tumatalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at mga financial transactions ng Vice Presidente.
7: Samantala, umabot na sa bagong record na 19.61 trillion pesos ang utang ng pambansang gobyerno sa katapusan ng Agosto. Ito'y ayon sa Bureau of the Treasury. Mas mataas ito ng 1.1% mula sa 19.39 trillion pesos nito lamang Hulyo at 12.2% naman kumpara sa 17.47 trillion nito lamang Agosto 2025. Karamihan ng utang o 67.5% ay galing sa domestic sources na umaabot sa 13.24 trillion pesos. Samantala, 6.37 trillion pesos naman o 32.4% ang utang sa mga dayuhang nagpapautang. Ayon sa Treasury, nakadagdag sa utang ang bagong pangungutang ng gobyerno at paghina ng piso laban sa dolyar, umabot na sa 62.209 pesos ang palitan ng piso sa dolyar nito lamang Agosto mula 61.327 pesos nito lamang Hulyo. Samantala, bahagyang tumaas sa 306.74 billion pesos ang government guaranteed obligations pero mas mababa pa rin ito ng 11% kumpara sa antas noong katapusan ng 2025.
6: Aras natin, 7:27 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Wala namang balang magsagawa ng kudeta ang National Unity Party sa Kamara sa Liderato ni House Speaker Faustina D. III sa kabila ng kanilang mga concerns sa 2027 National Budget. Ito ang sinabi ni NUP Chairman at Antipolo Representative Ronaldo Ronnie Puno na dapat sila sa Liderato ng Kamara pero dapat malaya rin sila maglabas ng saloobin at pagkabahala ng hindi agad tinatawag na rebelde. Para kay Puno, hindi dapat parusahan ang mga mababatas dahil lamang sa pagpapahayag ng kanilang salungat na pananaw. Kinumpirma ni Puno na nakausap na nila si House Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng mga isyu sa 2027 National Budget. Magsusumite ang NUP sa Budget Amendments Review Subcommittee o BARS ng listahan ng mga concern at special provisions sa panukalang budget, kabilang na ang infrastructure, social services at local government support funds. Nais din nilang itigil ang for later release sa mga proyekto, ipagbawal ang pag-impound sa mga pondo at unahing ipagtupad ang program funds kesa sa mga unprogrammed funds. 7:28 na nagmamadaling umaga, yung pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Hard FM, Balitang Lokal.
6: Sa ating balitang lokal, formal nang nagsumite ng petisyon ng Cagayan de Oro Filipino Taxi Drivers Association o CAFI Tada. Ito'y bilang pagtutol sa operasyon ng GSM Green Taxi sa Cagayan de Oro City. Personal na iniabot ni CAFI Tada President Bernie Jamangka kay LTFRB Regional Director Aljo Bendijo ang nasabing petisyon, kasama naman si Attorney Ernie Efe Palanan. ay sa Capitana. Layunin ang kanilang petisyon na maiparating si LTFRB ang kanilang paninindigan higil sa operasyon ng GSM Green Taxi sa lungsod. Umaasa ang grupo sa suporta at konsiderasyon ng mga kinaukulang ahensya. Ito yung upang magkaroon ng patas sa desisyon na isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga lokal na taxi driver at operator habang inaabangan ng tugon ng LTFRB sa kanilang isinampang petisyon.
0: Heart FM, Balita!
6: Oras natin, 7:29 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal, ating pakinggan at alamin o ating tanggapin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po yung may kaugnayan na sa police deployment strategy. O dito po sa lungsod, abay pinuna ng isang lay theologian. Ang detalye na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
8: Dinasyon ni Lay Theologian Wilson Amad ang strategiya sa pag-deploy ng mga pulis sa Cagayan de Oro, partikular ang malaking bilang ng mga pulis na nakatalaga sa mga shopping mall na mayroon na rin sariling private security personnel. Ayon kay Amad, hindi sapat ang nakapirming presensya ng mga pulis sa mga mall at checkpoint upang mapigilan ang krimen dahil kailangan ding matutukan ang seguridad sa iba pang residential at commercial area. Iminungkahi niya ang pagpapalakas ng mga street patrol at paglalagay ng mga criminology graduates sa traffic management at regular na pagpapatrolya sa mga komunidad upang mas mapalawak ang pagbabantay sa mga pampublikong lugar. Binigyan din ni Amad na hindi sapat ang mga CCTV network sa pagpapanatili ng seguridad, lalo na kung nagagawa ng mga suspect na itago ang kanilang pagkakilanlan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita!
6: Nagagsalamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM Balita!
7: Sa iwalay naman na balita, isinusulong ni Cagayan de Oro City Vice Mayor Jocelyn Rodriguez ang pagpapalakas ng lokal na industriya ng pelikula sa lungsod sa pamamagitan ng panukalang Local Film Development Ordinance of Cagayan de Oro City 2026. Kabilang sa mga pangunahing probisyon ng panukalang pagtatatag ng Cagayan de Oro Film Academy, taon ng Metro Cagayan de Oro Film Festival, Cine Oro Creative Hub na magbibigay ng shared facilities at resources at Cine Oro Film Archives. Ayon kay Rodriguez, layunin ng panukalang ordinansa na magkaroon ng matibay na struktura at suportang lokal na industriya ng pelikula upang mabigyan ng oportunidad ang mga filmmaker na matuto, lumikha, magkaroon ng trabaho at maipalabas ang kanilang mga obra sa mas malawak na audience. Binigyan din niya na ang pagsuporta sa industriya ng pelikula ay isang pamumuhunan sa mga lokal na talento na naglalahad ng kwento, kultura at pagkakakilanlan ng Cagayan de Oro at buong Mindanao.
6: Aras natin, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa anin ng ating balitang lokal. Binigyan ng tig 10,000 pesos na financial assistance ang 15 distressed overseas Filipino workers sa Misamis Oriental. Ito'y upang matulungan sila makabangon mula sa mga suliraning naranasan habang nagtatrabaho o naninirahan sa ibang bansa. Umabot naman sa kabuang 150,000 pesos ang pinamahaging ayuda ng pamahalaang panalawigan para sa mga benepisyaryo. Ayon sa provincial government, layunin ang programa na maibsan ang pinansyal na pangangailangan ng mga distressed OFWs at matulungan sila makabangon mula sa mahirap na sitwasyong kanilang kinakaharap. Bahagi ang naturang inisyatiba ng patuloy na pagbabalakas sa mga social protection program ng pamahalaang panlalawigan upang mabigyan ang kinakailangan suporta ang mga misamisnong nangangailangan ng tulong.
0: Heart FM Balita!
6: Alas 7.33 na nagmamadaling umaga, yan ang ating oras. Inipog nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula pa sa ibang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
0: Your Heart Source
9: 93.7.
10: Sa
9: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
10: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Magiging dito po sa ating lungsod na Cagayan de Oro, tayo po i-light loud and clear na napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM, balita!
6: Samantala sa mga naka-online, tayo na may live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live. Ang ating Facebook Live na ito, pwede po ninyong i-share, ha? Samantala, pwede po kayong mag-follow sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 dash Bukidnon.
0: Heart FM, balita!
6: Ito sa live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin sa huli, ano, sa bandang dulo po ng ating balitaan.
0: Heart FM, balita!
6: Itama inyo mga arasan, alas 7:36 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM, balita!
6: Nakipag-ugnayan na ang National Commission on Indigenous Peoples, o NCIP Region 10, at Bukidnon Provincial Office and Department of Environment and Natural Resources, o DENR Bukidnon. Ito'y para sa paghahanda sa Joint Ground Verification Survey sa 10 tinorial instruments na nasa loob naman ng CADT number 274. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa ng mission planning activity noong September 24 sa Provincial o Bukidnon Provincial Office upang talakayin ang mga kinakailangang operational protocol, technical survey parameters at iba pang proseso na susundin sa pagsasagawa naman ng survey. Layunin ng naturang aktibidad na matiyak na maisagawa ang ground verification alinsunod sa mga umiiral na polisiya sa lupa at mga alituntunin para sa ancestral domain. Samantala naman, inaasahan din makatutulong ang survey sa wastong verifikasyon ng mga datos sa field at magpapanatili ng transparency sa proseso, partikular sa pangangalaga sa mga karapatan at interes ng mga indigenous cultural communities at indigenous peoples na maapektuhan pa rin ng aktibidad.
7: Samantala, pinatitibay ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMO ng Manolo Fortich, Bukidnon, ang mga paghahanda ng bayan laban sa posibleng epekto ng El Nino, gaya ng kakulangan sa tubig, tagtuyot na maaari makaapekto sa agrikultura at panganib ng sunog. Ayon kay LDRRMO Officer Ronel Alimanya, mahigpit nilang sinusubaybayan ang mga abiso ng pag-asa upang matukoy ang mga kinakailangang hakbang at mapalakas ang kanilang preparedness at contingency plans. Kabilang din sa kanilang mga hakbang ang pagpapalakas ng koordinasyon sa Bureau of Fire Protection of BFP, Philippine National Police at sektor ng agrikultura upang matiyak ang kaandaan ng mga barangay response team sa panahon ng El Nino Hinikayat naman ng mga magsasaka na makipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office para sa impormasyon tungkol sa pananim na angkop sa matinding init at limitadong supply ng tubig upang mabawasan ang posibleng pagkalugi sa kanilang kabuhayan.
6: Aras natin na 7.39 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa anin ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Pinasinayaan na ang tatlong road concreting project sa mga barangay Salvacion, Kabilagon at Matampay sa Kadingilan, Bukidnon. Na nagkakahalaga naman ng kabuuang mahigit 14.2 million pesos. Sa naturang halaga, 4.93 million pesos ang inilaan para sa proyekto sa Barangay Salvacion, 4.63 million pesos naman sa Barangay Kibalagon at 4.65 million pesos naman sa Barangay Matampay.

0: Balitang Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, Davao de Oro, minag-iingat sa posibleng malakas na pagulan at thunderstorm sa lalawigan. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
2: Pinapayuan ang mga residente ng Davao de Oro na manatiling alerto sa posibleng pag-ulan at thunderstorms ngayong buwan ng Oktubre. Ito ay kasunod ng weather disturbance na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa PAGASA, maaaring magkaroon ng isolated rain showers at thunderstorms. Kapag lumakas ang thunderstorm, posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madaling maapektuhan. Pinapayuhan ang mga residente ng Davao de Oro, lalo na ang mga nasa mabababang lugar at malapit sa ilog o daluyan ng tubig, na patuloy na subaybayan ang mga weather updates. Pinag-iingat din ang mga motorista dahil maaaring maging madulas ang mga kalsada kapag palakas ang pag-ulan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng
1: diretso,
2: serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita!
0: Pagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita!
0: Oras natin na 7:41 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM Balita!
0: Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
0: Binatikos ng Animal Rights at Conservation Groups ng Botswana. Ito'y dahil sa pag-authorize sa pangangaso at pagpatay ng 23 elepante para naman sa Independence Day celebrations nito. Ipinagdiwang ng Botswana ang 60th anibersaryo ng kalayaan nito mula Britain ngayong araw, kung saan bahagi ng tradisyonal na handaan ang karne ng mga hunted animals. Ayon sa Elephant Protection Society, maaari maapektuhan ang conservation efforts at mahikayat ang illegal hunting kapag ipinakitang katanggap-tanggap ang pagpatay ng mga elepante kapag autorisado ng gobyerno. May mahigit 130,000 elepante ang Botswana at matagal lang reklamo ng mga komunidad ng pagkasira ng pananim at ari-arian, pati panganib sa mga residente dahil naman sa human-wildlife conflict. Depensa naman ng gobyerno, bahagi ng regulated hunting ang population management at nakakatulong ito sa conservation at local development.
1: Heart FM Balita!
3: Sa iwalay naman na balita, sinaksak ng isang piloto ang kapwa niya piloto sa isang flight mula Dubai patungon sa Tel Aviv at tinangkang ibagsak ang eroplano. Ito ay ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Biglang bumaba ng 17,000 feet o higit 5,000 meters ang eroplano sa loob ng wala pang 2 minuto bago ito inilihis at napilitang lumanding sa Saudi Arabia. Ayon sa isang pasahero, nakarinig sila ng matinding sigaw sa loob ng eroplano bago tumulong ang 3 hanggang 5 tao para mapigilan ang umaataking may dalang kutsilyo. Inulat naman na 2 piloto na nasa likuran bahagi ng eroplano ang sumulong upang tumulong sa pag-control at paglapag ng eroplano. Sinabi ni Netanyahu na naaresto na ang pilotong umatake at iniimbestigahan ng mga otoridad sa Saudi Arabia, habang ang kapwa piloto ay isang UAE national. Pinasalamatan naman ni Netanyahu ang mga pasaherong tumulong sa pagpapatatag ng eroplano na anilay nakapagligtas ng maraming buhay at nakapigil sa mas malaking trahedya.
1: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
0: Sa ating balita, papalakas sa nasungkit ni Filipina tennis star Alex Ayala ang bronze medal sa Asian Games matapos siyang talunin in the world on the world number 85 Wang Ziyun ng China sa score na 3-6, 6-3, 6-2 sa semifinals kahapon ng Webes. O kahapon ito, naganap. Nakuha ni Ayala ang unang set matapos ang matikas na 5-0 abante. Ngunit nakabawi si Wang at kinuhang sumunod na 2 set upang selyuhan ang panalo. Ito na ang 2nd sunod na Asian Games bronze medal ni Ayala. Magiging all China ang laban para sa gold medal matapos talunin ni Zhang Zhuai si Yulia Potencheva ng Kazakhstan sa score na 6-4 to 6-2. Huli nakapag-uwi ng gold medal ang Pilipinas sa tennis sa Asian Games noong 1962 sa pamamagitan naman ni Johnny Jose.
1: Heart FM Balita! Heart FM Showbiz Balita!
3: Abay, naglabas ng pahayag ang abogado ni Vong Navarro na si Alma Malyonga para sa kanyang kliyente sa programa

0: Fast Talk with Boy Abunda kasunod ng pagkalat ng release order ng Court of Appeals kay Dennis Cornejo. Sinabi ng abogado na naniniwala si Navarro na sa kabila ng mga malinaw na pagkukulang at kahinaan ng sistema, mananaig pa rin ang katotohanan at hantong sa makatulungang konklusyon ang kanyang mahaba at mahirap na pakikibaka upang maitama ang umano'y pagkakamaling kriminal na ginamit o ginawa laban sa kanya. Samantala, sinabi ni Malyonga na ipagpapatuloy nila ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo na maaari nilang gamitin at handa silang tanggapin ng buo ang magiging resulta ng mga prosesong ito. Binigyan din ng abogado na kung sapat na ba ang panahong ginugol ng alinman sa mga akusado sa kulungan ay isang usapin ng batas na kailangang igalang ng lahat.
1: Makakalabas na pala talaga, no?
0: Oo, makakalabas si Dennis Cornejo at yung iba pa, yung dalawa, si Cedric Lee at
1: Lisa. Ang nakakatakot dyan, siyempre may mga, kahit pa paano, may mga pera pa rin yan, eh.
0: Yes.
1: Diba?
0: Yes.
1: Eh, siyempre yung kaligtasan din ng Bong Navarro, kasi alam naman natin, uso dito sa Pilipinas yung resmak-resmak, alam mo yun?
0: Oo.
1: Lalo-lalo na hindi naman ganun katagal yung panahon.
0: Yes.
1: Diba? Parang kailan lang. Nang diba? Makita natin siyang may black eye sa mata.
0: Diba? Nalala ko talaga yung interview niya dati sa The Buzz, eh.
1: Diba?
0: Yung nasa hospital pa siya.
1: Mm.
0: Oh, 2014 yun. 2014.
1: 2014. Talagang, so 10 years ago?
0: 12 years.
1: 12 years ago.
0: Oh.
1: Imaginin mo, eh, kailan lamang din na nakulong yan.
0: Correct.
1: Diba? Parang kailan lang yun, ano?
0: Oo, nakulong din siya, eh. Oo, parang na-detain siya for...
1: How many days?
0: Oo. Tapos nakalabas. At ito naman, yung nangyari kasi may, ano, buti na lang noong mga panahon na yun, ano.
1: Mm.
0: Talagang yung technology, may CCTV na kasi, di ba?
1: Ano? Doon
0: nga sa elevator.
1: Yan!
0: Oo. At may video pa nga dun, eh. Nalala ko, may video na kumalat kung saan parang... Pinilit siya na sabihin, 'di ba? May ipinilit sa kanya na sabihin mo to, ganito ganyan.
1: Oh, na hinaras mo.
0: Oh,
1: si Dennis.
0: Pumunta ka dito dahil ito ang gusto mo, ganyan.
1: Alam mo ba, meron pa yung isang kasama si Dennis.
0: Oh.
1: Oh. Yung isa, actually yan, eh, si Dennis, pamangkin niya 'ni. Eh.
0: Pamangkin. Oh,
1: meron pa yung isa, yung nephew. Denise
0: Happy Friday.
1: And Denise.
0: Buti na lang talaga.
1: Ay, nako. Alam mo ba, yan sa kaso ni Nabong Navarro na yan, totoo talaga, eh, napatunayan talaga niyan. Sa panahon ngayon, wala na talagang tapat. Wala na talagang tapat. Isa na lang ang tapat ngayon.
0: Sino?
1: CCTV. Diba? Kasi sila na lang yung nagsasabi ng totoo. Diba?
0: Wala ka talaga maano pag may CCTV. Totoo yan.
1: Sa panahon ngayon, CCTV na lang po ang honest. Kaya nako, mahalaga din naman sa kaligtasan natin. Kaya naman, pinapayo nga na kung maaari, lahat daw po ang syudad o maging sa mga residential area, ay dapat
0: CCTV.
1: Meron ng mga CCTV sa mga kalsada.
0: Iba-iba. Iba pag may CCTV talaga.
1: Oo.
0: Kasi agad nating natatrack, eh.
1: Oh.
0: Mayroon mga hindi magandang pangyayari.
1: Yan.
0: Di ba, madaming it has been proven
1: na
0: talaga kung ano yung sinasabi mo, di ba? And it's different from the CCTV. Marami na po ang nakulong.
1: Dahil dyan. At saka ito pa, ha, may mga backtracking na nagaganap. Kunyari, may ginawang krimen yung isang tao.
0: Mm-mm.
1: Tapos hindi nakuhanan ng camera doon sa mismong eksakto.
0: Yes.
1: Pero sa backtracking, gamit ang mga CCTV. Eh, nakikita po yan.
0: Correct.
1: Diyan nakikita kung saan ang galing, saan ang punta yung motor, saan yung mga ganong tipo. Yan, sa backtracking po sa mga magitan ng CCTV.
0: May nangyari lang recently sa Cebu.
1: Yan.
0: Na may couple. Yung isa, yung lalaki is foreigner.
1: Okay.
0: Naglalakad sila dun sa isang kalsada.
1: Uh-huh.
0: Nasa may gutter area naman. Pero talagang parang tinumbok sila ng
1: sasakyan. Lako po.
0: At nung parang may denial pa nga nangyari, if my memory serves me right. Ayun, tapos na CCTV, doon nakita na talagang, hala, para talagang tinumbok. Alam mo yung parang sinadya.
1: Yun
0: na sila yung sagasaan or kung ano man.
1: Yan yung mga surprise evidence, eh.
0: Yung
1: mga CCTV na yan. Kaya kung deny ka ng deny, biglang may surprise evidence, CCTV pala. Agay, di mo naman sasabing, pero may mga nagsasabi, natatamper daw ang CCTV.
0: Ay, ano yan?
1: gobyerno din. Di ba?
0: Oh.
1: Ano nagpresenta?
0: Napanood ko. May napanood akong parang isang documentary niyan.
1: Inangyari sa ano? Sa Senate.
0: Ah, di ba?
1: Di ba? Nung ipresenta yung CCTV, tampered.
0: May, alam mo kasi yung technology kasi ngayon eh. Kaya,
1: nga.
0: At tapos may AI pa. Yung isang documentary nga, nagsasabi, yung CCTV talaga hindi mo matatampered because of the storage card.
1: Yan.
0: Dito mo siya matatampered kapag nalalapatan mo na. Like, for example, another scene.
1: Yan
0: na. Dito na pumapasok yung mga AI. AI things. Yung mga nagagawa din ng AI.
1: Pero natitrace pa rin naman yan.
0: Natitrace pa rin. At nalalaman din sa mga experts kung talagang ito ay totoo na CCTV video captured or tampered.
1: Yan na. O siya, sige. Sana naman ay magkapatawaran na rin kung talagang kailangan ng patawaran. At maging bukas tayo sa pagpapatawad sa isa't isa kapag ganyang mga may mga nakaraang mga usapin at mga kasong napagdaanan gaya ni Nabong at saka ni Denise Cornejo at saka si Cedric Lee.
0: Yun. Diba? Napagsilbihan naman may sana-sana nga lang yung hustisya yung manae.
1: At saka sana naman maging bukas na sila sa pagpapatawaran at maging magkakaibigan na lamang.
0: Correct.
1: Diba? Kaysa naman habang buhay kayo magantihan, walang katapusan.
0: Correct.
1: Ay, nako. Talaga naman. Wala nang kapayapaan.
0: Tama.
1: Siya. Sige. Maraming salamat sa inyong checka sa araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM Showbiz Balita.
1: Ay, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic,
1: Alamid. Nasa linya natin si HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
3: Magandang umaga rin sa'yo, Mar. Magandang umaga rin. Si Tart sa Kogon area. May tulis kalawagan pa dyan sa Kogon area. Magandang pagsupok mga nga sa rin. Labas ka ng tumasako. Okay naman ang mundo ng sumasakyan ngayon dyan hanggang sa rotonda. Maluwag na maluwag ang rotonda. Pagtatira natin dyan sa pusing ng Paminta at ang Cagayan Ridge na pinag-ibintag lang at ang dino pababa galing Master Zone. Pero dire-direso, Packet Master Zone. Napakaluwag na Master Zone hanggang sa makapos ito sa pahinang.
1: Ayun na. Sige, maluwag ang Master Zone ngayon. Samantalahin na sana ng mga motorista natin, ano? Yung mga akyat dyan. Mm-hmm. May pasayaro ka ba sa oras ito?
3: Meron.
1: Naka-electric pan ka ba? Sige, maraming salamat. Tingat sa pagmamanayo at ingatan ng mga pasayaro, ha? HPG J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
3: Yan na lang sa sitwasyon ng mga kasada namin na daan sa ngayon. Hard Pasada Group, State Tagalog Group ng RRT Taxi para sa Hard FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA. RTA. Hard FM Road Traffic Alamin.
1: Oras natin, 8 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Friday, Oktubre 2, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, 7 bangko at 7 insurance at financial companies ipinasabina ng House of Prosecution Panel.
0: Utang ng gobyerno umabot na sa 19.6 trillion pesos noong Agosto.
1: NUP sa Kamara hindi magkukudita sa kabila ng mga concerns sa 2027 national budget.
0: At headlines sa ating balitang lokal, kafetada formal nang nagsumite ng petisyon laban sa operasyon ng GSM Green Taxi.
1: Sa balitang lokal pa rin, police deployment strategy sa Cagayan de Oro pinuna ng isang lay theologian.
0: At balitang lokal pa rin, bagong ordinansa isinusulong para palakasin ang lokal na industriya ng pelikula sa syudad.
1: 15 distressed OFW sa Misamis Oriental tumanggap ng tig 10,000 pesos na ayuda.
0: Headlines sa ating balitang Bukidnon, NCIP at DNR magsasagawa ng ground verification survey sa CADT number 274.
1: Dala Manolo Fortich, LDRRMO, pinalalakas naman ang paghahanda kontra sa epekto ng El Nino.
0: At mahigit 14.2 million road concreting projects, sinimula na sa Kadingilan.
1: Samantala sa Balitang Mindanao, Davao de Oro pinag-iingat sa posibleng malakas na pag-ulan at thunderstorm sa lalawigan.
0: Headlines sa ating balitang international, Botswana binatikos sa pagpatay sa 23 elepante para sa Independence Day.
1: Sa iba yung dagat pa rin, piloto ng Israel-bound flight, sinaksak ang kapwa piloto at hanggang ibagsak ang eroplano.
0: Headline naman sa ating balitang sports, sa congratulations, Alex Elaya. Bronze sa Asian Games matapos matalo kay Wang Siu.
1: Sa ating showbiz balita, Bong Navarro patuloy na umaasa sa hustisya sa gitna naman ng CA release order kay Denise Cornejo.
2: Heart FM Balita.
1: Oras natin! Oy! 5 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagbabadaling umaga. Oras natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
0: Friday ngayon, mamaya abangan ha, meron tayong bisita.
1: Ay, may bisita tayo mamaya.
0: And we're gonna be talking about the upcoming PhilOS orientation.
1: Aba!
0: Abangan yan mga sweethearts ha. Kung kayo, isa kayo sa mga nag-register, you need to really hear doon po mismo sa magiging source speaker natin for tomorrow's event.
1: Oh, would you like to go to Australia?
0: Yeah, gusto ko mag-Australia. You wanna be in Aussie?
1: You wanna be in Australia? Australia?
0: Australia.
1: You wanna eat pancake?
0: You're damn right.
1: So how is the weather? Weather in the Kansas, mate?
0: I love the fish and chips.
1: How's the class, mate?
0: How's the weather, mate?
1: Ay, sige na. Ito na. Uy, ilang araw na lang bago magpasko.
0: Abay, 84 days na lang.
1: Pasko na?
0: Magpapasko na.
1: Ay! Magandang umaga po sa lahat po ng mga nagbaba-shoutout sa atin, ha? Ito na. Tirahin mo na to.
0: Ito mula kay Tristan Wyatt Tagulay, May Buntag. Thank you for listening.
1: Si Garanto, Galas Family, Gev Family, Tatay Nicolás, Mami Elaine, Lilian, magandang umaga po sa inyo. Shortcut na.
0: Good morning kay Alexandra Oriel. Shoutout naman po sa Order or Orker Family. Listening from Prokwana, Patpat, Kadingilan, Bukidnon. Always Mingo Paminaw. Ayan, maraming salamat po. God bless you too. Thank you.
1: Ayun o, magandang umaga na siyempre kina Aileen Canoy Carillo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha? Sana magandain yung mga umaga.
0: Ayan. At ito din, good morning din kay Aileen Canoy Carillo. Good morning.
1: Si Nasus Orozca. Ayan, maayong buntag. Dagang salamat.
0: Ayan, good morning din kay Ate Marmas. Good morning. Thank you, Ate, ha? Sabi niya, Miss G and Jason Steele, happy watching from Antano Compound. God bless you too.
1: Aba. Magandang umaga po sa inyo. Fetion, Lola Lalang, Hano po lang, Claveria, Miss Yami sa Rental. Magandang umaga. Magandang umaga.
0: Ayan, si Lola Fetion naman. Good morning. Siya na yun. Si Mami Remedios Gimelo ng Maramag to, Crystal Maramag. Aba. Shoutout sa Sotelo family, Sevilla family. Ayan.
1: Yun,
0: thank you, thank you. 84 days.
1: Tama.
0: Tama si Mami.
1: Gemma Palakat Pupos, mga taga Zone 10 Upper Carmen, Aminaw Sadkaron. Lakas daw ng monitor dyan sa Carmen.
0: Ay, grabe.
1: Pilit na pinipihit, pero hindi magawa-gawa.
0: Sumbaboy, bitong. Alan Boslon, good morning.
1: Dudski Fernandez, magandang umaga. Gracel Bagaras, ingat.
0: And, uy, Mami. Si Ma'am Merlin Lorien kahapon. Happy morning. Thank you po sa inyo lagi pakikinig. Diyan sa may S. Gabi.
1: Nabuhay si Junros, ah.
0: Uy, namiss ko yan.
1: Namiss mo siya?
0: Oo, yung mga banat yan. Grabe yan, makabana.
1: Hey, rainy Friday and Kinky Friday. Shout out JL Flower Shop sa Bulwa.
0: Tama, Kinky Friday ngayon. Good morning, watching from Ipasugong. Bukido naman si Doy Nold AR. Ayan.
1: Si Arnold Guru yun.
0: Arnold, yan.
1: Gloria Barcobero, magandang umaga po sa inyo. Shout out Barcobero and si Mien family.
0: Good morning, Mami Amy Balamadres and to Mayor Miles. Hi, Danda. At good morning kay Mami Marilyn Gonzalez, Sheila Villacruzis, Marisa Doroen, Leila Naluan Raz, at sa lahat ng mga taga-kamamanan. Thank
1: you. Magandang umaga. Efren! Good morning, Efren! Morning!
0: Thank you, Sir Efren at the Wayan family. Mami Marilyn Gonzalez, happy first Friday and second day of October, dear Heart FM. Happy Friday, Mami, especially to Nell and Mar. Shout out to my friend Dilets, na sina Mami Amy and Miles Balamadres of Kamamanan. Doc Norma, hi Doc, good morning. And Marife Atabelo of 6th Division, Patag. And Lita Fabella. Lita Fabella, Lolita Ormichigos, and Winnie Bolhano of Zone 2C, Carmen. Good morning, Mami.
1: Shout out sa mga kauban sa may Manolet Bake Shop, Novi, Ivan, Rizal, Chen Chen, Jeremy, at saka Gilbert, galing kay Johnny Rizal Concha Bunayo.
0: And Sir Borses Parsha, good morning. Dagang salamat.
1: May message ba sa akin mo? Masahin mo yung message?
0: Good morning po.
1: Ayan. Susan Kake. Magandang umaga, Susan Kake. Pinapadali pa niyang iyaw. Sarang matas. Para di ko mabasa.
0: Nabasa
1: ko.
0: Ate Marife, good morning. Salamat sa inyo pakikinig, ha. Take it always. And sa Team Tarok Motor. Thank you with a very big heart.
1: Ang ganda ng umaga, Beth. Good morning, Beth. Mga taga-punto dito. Magandang umaga.
0: Good morning, your host. At eto, si Anila Sor Puppets de Cheetah. Uy, na-miss ko to. Ayan, from Anhawin, Maraamag, Bukidnon.
1: Ganda, iyak na ako. Hi, Rosinielas na Vista na magandang umaga sa iyo. Salamat, salamat.
0: Good morning. Ito kayo, umabal pa. Batang Harke. Shout out from Pangantukan, Bukidnon. Ayan, Batang Harke Band. Thank you so much. Maayong buhay.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Patayin na sa pagpaminaw. Kita niyo naman, umaga pa lang. Simula agad, masaya na agad.
0: Masaya na.
1: Diba? Thank you for sa pagpapasaya sa akin. O siya, aras natin isang minuto bago sumabit ang alas 8 o makalipas ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ayan nga po ang galipunan na mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nell Arshaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ba?
0: Nell Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
4: Idilita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes.